yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al alin degal iblis lamuy tont tontu lam walay wani iblis dafa par parlo xam nga lu iblis tont khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaaru fa de nga iblis de ma ngay par parlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaaru fa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wor mal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayaw li sa prof ci li nga wax ni yaw ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaaru fa mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci talibe yuru ko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacc sama daraja diko war malaka deng kon iblis dafa par parlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw legi da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm iblis niko d'accord même suma demé prison mun waaw muniko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke nday jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mune xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay moñoxe dama koy daane moye bu meuna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke nday jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mune xam nga luma ci djiblu na manit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar danku mboum limi wax ni alquran la len dina len humilier ba dotu ñu jar danku mboum iblis ko wax de lutax par parlo do nga tax mu wax ko motax mané par parlo day jur soxor par parlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom par parlo ana khayru min mako uppi talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako upp mbolo muy julli ci jumaa ji budé imam ba ana khayru minhu mako upp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaaru fa khalaqtani min nar fama jaar jaaru fa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon seen patron ñom ñep ba ki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko warmalé diko respecter bu mako seené muy ñew ma jox taxaw bala ma ñëmé tok da tok ba nopi pourquoi dinga dé xana lolu moy par parlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna
dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa ta'ala la tajidanna asadan nas adawatan lil lisina amanu al yahuda amanu al yahuda amanu al yahuda mbaram neena ñi gëna bañ ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla war mal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asada nas adawatan lin munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy la tajidanna asada nas adawata lil sina amanu al yahuda amanu al yahuda nga maye daba legi fekke djumuma nga maye daba legi neena ñi gëna am haine ñi gëna am haine ci ko yalla téral ñi gëna am haine ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am haine ci borom daraaje yi ñi gëna am haine ci borom maqama yi moy kurel bi ñi tudde al yahuda al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mun waye ko and ak ñom bo togné dañuy wëlbuti togn nga peinture ko couleur ko ba melni ñoo nekk ci deug al qur'an la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu ne ci aduna bo xane ñoo fi daqatoñ te sa buñ toñé toñ ga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni mu suñu toñ mune waye nak gis nga toñ gogu ñu defal ñom toñ giñ defal ñom ba nu pi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan rawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatanauna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatanauna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serign ba dongami dal luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko né yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kanu yef'alun billahi yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabah ta du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga garaw ni du dara
da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la wa legi bu ko kenen waxe ñu ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina mepp la saga nday sun borom ni la bisa makano yefalon yena bonu melo yena bonu melo bisa makano yefalon yena bonu melo kanu la yatna'una an munkarin la yatna'una an munkarin ñina ci seen biir tay def lu bon duñ ko taré ñom grawut lay wax ah way boy li grawut quoi li mom ah amu ben problème dang ci genn motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug ci yalla xamnako alquran rek kay deug yalla ñu yalla mussel ci par parlo yalla ñu yalla mussel ci par parlo sun borom neena par parlo bi sama kanu yefalo ndaw jiko ju bon ndaw jiko ju bon par parlo moy jiko ju bon par parlo moy tax serigne modou mbay cham yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex señ mudou mbay cham lolou par parlo la par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak señ mudou mbay cham ño ci bok nek de waye señ mudou mbay cham mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mom man mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñuma xam dañ ñi dajji sa forte ni ki moy diw ñu dor ma xam dañ ñi jël sama forte ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy mudou mbay cham waye ki moy diw sun borom ni bi sa makano yefalon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñu ko xam dang ko para sante bala ñu ko xam rek nga ni ki moy doomi diw ak dakar ñu doga xamni moy doomi diw ak dakar waye señ mudou mbay cham mom boko seené muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak dakar mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko deggé xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wallahu sul fadlil azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo day yobuni safara amul njariñ par parlo day yobuni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li moy andi ci kaw suuf moy fitna tassun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent reub ko koy def yonent neena kep kuy ye fitna kep kuy ye fitna na amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ko kor ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutub yalla di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow way yalla du yoru yak di wër kenn kat yermandem jojo nga xamne kum ci yeram nga dem aljana yermane jojo lay rocc nga xamne kum ko rocc ci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte
leader ak leader yaangi jematal fitna digeunte serigne akoub talibé yaangi jematal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jematal fitna digeunte dekkandok dekkandoo alcorane neena de wote ko moko gën défendre fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen balma di da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku yaqku du am fexeba yaqku yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nu fitna tak fi amul ndariñ daf'ul masali awla min jalbil masali fexeba fitna baña am fexeba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jam mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jam ndax gis nga bis bu jam amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex te jam continue te jam du ñew te tax jam am ñu ni kon nak defa andar luy indi ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasin jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem yalla nañ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalbil masalih lolu ben régal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bu la woré ni diw sangam masna degi ben président bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legi bis buñ demone ba nga xamni ni amna waajo xamni kuko japp adina bi tak bu kérogé kuy intervenir mané ki day jangul fiqh de waye danaka xawna jégué dégg fiqh de bu la woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor te économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islamiyya wax neena lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolu daf'ul mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don arté ni lay arté mom daf'ul mafasid awla min jalbil masalih mon al qur'an de lolou lañu jundji sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan fa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amid al qur'an la de sun borom neena lu bax
lu rafet lu indi jam mënta yam ak aw ay mënta yam ak musiba mënta yam ak lu indi bala munu ñoo yam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bilati ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax mune ko waye rawati nak ki nga xamni sax sab nona nak neena sab non sax del wax ci mom lu bax isa lisi baynaka wa baynu adawatun nga diko waw lutax pourquoi pas sama non may wara wax ci mom lu rafet lutax sab non ma wara xum wara wax ci mom ci bax mune ko ka annahu walin amit euleuk kat euleuk du agn du rer waye matna sedd muna mune ko ndax bisa ni ñew koku la gënon na nonu ci kaw suuf man nañu dem ba bis ñew mu gën la sopp ci kaw suuf gën la bëgg sa non bobu sa non bobu la jaralon tal xare bisa ngi ñew man na am mom mëna wagn ko bokk ci say soppe ba gën la sopp ñi la sopp ka annahu walin amit lolu yaronte sallallahu alaihi wasallam joxe na ci firnde sallallahu alaihi wasallam da amon ben nonam bu doon dundi ci bir makka ñu diko wax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yaronte di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom Omar agon na fofu ci bañ yaronte sallallahu alaihi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alaihi wasallam mom idfa bilatihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar jogé pour assassiner yonnante sallallahu alaihi wasallam da ñew fekk fa ko xamni da ñew fekk fa ko xamni da am li ñu tuddé dépassement auteur de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti bimu xamni da ñew pour assassiner ko rek muni ay ci ay minitam ray leen ko mu jeex waye dedet dani minitan yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bimu ñewé mu discuter ak mom Omar ne ah man ndeke sama adversaire mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni ndeke penko sow tan ni ki man legi damay relier sax legi damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko sow kon nak damay relier tan ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënona taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalon waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ci nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar lu ko ko may sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko ko may mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax muni wama yulqaha ila lisina sabaru wama yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement ken du ko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ na toñu bal na ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ toñon ñini waw muni legi bal bi retourner na mi ngi ci sama loxum ñam muni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am auteur de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena lolu mom boromuk ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm muni koku mom ko am auteur de dépassement rek ko man boromuk ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man lolu la alcorane wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man
waaw loolu tax suñu leader bañ wax muhammad sallallahu alayhi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnaal ko ray ay minitam japp ñi agressé ñi bi bal bi tourné delu ci ay loxom ñom ñep ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni loolu la wara jëflante ak yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñu ko mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du baax mu ni ishabu antum mutlaqa yeen ñep dem leen ful neex way na fa dem interdit wu ma kenn mu genn rew mi yeen ñep la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interdit wu ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñep man ishabu antum mutlaqa moone suñu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadimu rasul non la def momit de waaw non la def de kéro momit babal bi tourner delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibn asan bam umple leader buñ wax muhammad basago ko bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma babba ni nga xamene ka hat fexena ba muhammad rasuwar ko def ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ki ko don saga ci ni suso yi la jakar lol xamaguko motax amna police na bu ko def ben way bu ko don saga ci resu suso yi mu raswar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad de sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko ko don saga ci resu suso yi ni diko wax kahal kero ba nga xamanteni dajena ak mom xamewuko mu ne ko wa yow amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal tay bu mako gisse buma balo ma bal mu dadi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alayhi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alayhi wasallam cadeau jallaju bu rafet la yeukati solal koko kero le mujje wax ci mom lu ñaaw señ mbay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablay mbay peex la ko degge ablay mbay peex neena fatuna ku waxat ni ci la ko degge sax momit waye degg na ñu ni señ modou mustafa mbake moko daan wax waye man ci ablay mbay peex la ko degge yalla nako yalla sam ta ar ko ablay mbay peex la deg muni asgor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug ablay wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko toxal maniko wax nga deug de wax nga deug de ablay wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar mi ni cheikh mourou mustapha mbake moko jikone wax waw ndax cheikh mourou mustapha mbake bi fi seigne touba joge momit non la don doxale dafa amone auteur de dépassement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa defar len bañu defaru ñi ngi don xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne mourou mustapha mbake dana mëna wootu wa juroom wa wala diit nan lañ ko mëna na xame li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko don defé mi ni xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njamb fimne bu re ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xamni ñun legi tera nga dañu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibé bayam yu magi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek
te buñ ñëwé sax da leen di tëju lég lég te bu leen di tëju sax lég légi lég lég la yalla xam doyna te ah ñi da xamna bo démé dépasser rek lañ may ñaan ci te man yu subhanallah sa toy li bi bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbacké bi nga xamné seigne touba joggé na fi talibé yi mag yi am ci ñom ñu dënerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamul ci dug di len séti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaaru goor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale ci rabba ñe ni ko seigne modou mustapha mbacke mo no yonni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf dañ ko sa baram ni ko ya yew ya mana yew su gor tiranga ngay yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu wa legui doomi soxna legui yi la hawla wala quwwata mu ngok da yalla xam dayn bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibey baye magi ah bala ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibey baye bu mag même bo amul ci mom daraay addiye tamit experience bima am bima yagga and ak sa wajuwa lam xam way bu la ko waxe rek yow man nga réussir sa mission lol dongu jarna dem seti ko lol dongu jarna dem diko seti do fa djub lol rek waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas lima beug wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngien balma de bu fekke dama yak batou touba bi man mom mu ngok lima beug wax dal moy nit dal day fexé ba sa bo done xëccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way way amal xolu balé amal xolu faté amal xolu faté non la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asbiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kepp ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha suñu jamono ji de kon bu delu se ñi ñak bok ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yaron sallallahu alaihi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kepp ko xamni ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax te sallallahu alaihi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati ila asabiyati laysa minna man daha ila asbiyati sallallahu alaihi wasallam moko wax laysa minna man daha ila asbiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena wa laysa minna man qatala ala asbiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asbiyati sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di toja ka tal te par par lo tax bokko ci man bodé ab julit yow gennena la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax ni na bokko ci man ko xamni par par lo do nga tax ngay toja ka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni doni yow dal par par lo do sa way nga faral rek mo la tax di toja ka tal yonent ñu na bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alaihi wasallam ñaar ñettel bo waxat na ni wa laysa minna man mata ala asbiyati kep ko xamni da nga don par parlo ba de bokko ci man kep ko xamni la nga don par parlo ba de bokko ci man wa laysa minna man mata ala asbiyati kuy par parlo nek ca manifestation ba di manifester ngir par parlo ba de ca bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax bokko ci man
walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy par parlo ba de bokko ci man man yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla nign yalla musul ci par parlo tan nign yalla musul ci par parlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye par parlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante ak jappalante ah l'islam téré wul lol de waye par parlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni dajji diko défendal ah kay man nga ko défendal te fekk lu par parlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy par parlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xola sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi par parlo mel da melni hadisi biko yonentou wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko mohammed sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba djingi nako ci masalikul jinan wala ni par parlo amul njariñ ndax par parlo nima ko waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm wa su'ul fahm gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak par parlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xoyal li xew ci suñu réew mi ci walu par parlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa ak l'islam saga kilifa ak l'islam ndax par parlo rek boko tegon ci leneen lul par parlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa ak l'islam ngir lan ngir par parlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même chose même araf même waxtu nga ni ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubayul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par parlo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par parlo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'atul fata wa su'ul fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida yow mi bok ci tariqa cheikh ahmed tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci mana bok fo ci meuna bok tariqatul muridiyya mune amuni fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek del def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana
waye tariqa bo meuna bok tu defo ndigal bayi wo téré jëmo fenn fa kullu wirdin yuridu al-murida li hadrati llahi wa lan yahida sawa'un intama bamuy jeex kon nak parlo diine ko jëk bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté kuñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté kuñu wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté kuñu wax moudou mbay cham yalla dogal sen wëlëré ngeen and ci kolere gogou ta alquran ni la wa awfu bil ahdi in al ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanti won ak mom wolere politique adina garna mom mu wax position wax lay khalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal di fay joge nonoko legi yow yalla politique la gënal yalla yow te bo demé sax xamul sa leader sax nak bo demé xamuko mom day wax te yalla tax rek waye wouté ak yow xalat wouté ko ak yow position moy lima do wax ci al yahoud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalat mun la baxo sawara nga jëm mom yahoud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahoud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom khalat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlërante ak mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wëlë réew doxon sa digënté ak mom ba nga téw ci kanamu yalla ëlëk ba nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leaderu politique bi lum for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahoud yoy mo tudon muy kurel bobu depuis yonte yalla isa ba bi yonte yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundigi bu la mën ta xagn sa dundigi mu xagn la lilay té am dundigu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mëne xagn mom kay da ngay bok ak mom xalat mbamu éliminer say moyen fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist ñetti xalaat yi la am moy boko ne yow ki dé sa adversaire la parce que bokku len xalaat yow li nga gëm mom léla gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm té ngeen bokku penc mi ci jamm ak salam waye dédé da nan dama koy éliminer dina ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yak ab deram ba dotu jar dang ko mbum ci penc mi ñu ne ko lolé jafena dé ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yak sa der
lol du diine du l'islam par par lola te par par lo dafa haram par par lo dafa haram par par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par par lo ku bokku ci ñom ku bokku ci ñom bu jakar lo ak adversaire am ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran diñu ko misal ñu baram neena isja'al allatheena kafaru fi qulubihim al-ammiya hammiyat al-jahiliya hammiyat al-jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nek par par lo ca nek seen xol ya par par lol xoli par par lol lañ yor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dani fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gise ni ñom ay kureli par par lol lañ ay nit par par lol lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wassalam li ñi tuddé sérénité ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi len bu len saga bu len xass bu len tal alali jambul opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa wa alsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabarak wa taala defna ma nga ci suratul fath wa alsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dund suñu diiné mëna dund alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk dañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu féwelé ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par par lo kenn ku nekk man nga ne ci la nga ne te penc mu ñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc mi ñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël addition nante ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da wax ne ansur aqaka zaliman aw masluma ñen bal sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wax meeni ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci meena am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon lol rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bu nopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wiñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah qalu ya rasulullah hasa ansuru masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun day suñ mbokk buñ ko toñe mom xam nañ niñ koy dimbalé mom buñ ko toñe loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekke mo toñ mom niñ koy dimbalé loolu liñ xamagul bu xamal nuko bok yow ki yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam suñ mbokk bu toñe niñ koy dimbalé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jottat akam waye nak légui bu fekke mom mo toñ nak koku mom nokoy dimbalé
khala ali salatu wasalam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yanan sallallahu alaihi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di tey loxam yeleb ko ni ko saway ya togn nak ya togn kat bal togn togn ba xud de legi nañ and ñu dem tuubali la waji waji bal la fi jeex ya togn de ya togn yow da nga tuumal nit kon xam nga ya togn koko yobula ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ci ka nga togn niko wax deug yalla dama djum bal ma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni bal ma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk bu ñu togn waye suñ mbokk mu togn nak mom ñu koy dimbalé xamaguñ ko ñu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ci kam togn niko diwala togn bal ko mu ni bal nako wax di jeex bu xewle nga dem bo xewle mu ñew wax di jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digënte ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digënte ak sama mbokk dekkendo yi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddo ba tay ben yon la ma sey nit yobbu police la ma sey yobbu nit police te da duma sa donga te dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la ma sa am man samay donga ñoy sama karaw bakkal motax ñi bën ma togné mané duma leen yobbu ci kanamu yoon ndax bu ëllëgé man lay indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo juddo fa waaw la fay juddo juddo fa lool nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxona juk diiso la taxona juk lu baax la taxona juk dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julli da koy nangu ab julli da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn nangu woni ya togn wala mom baaxut lool baaxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digënte iliman ak imamunam naka non dana nek ci digënte sëriñ ak ndongam dana nek digënte leader ak militant mom par parlo waye dana nek digënte sax nit ku wéx ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisé yalla haramal ko yalla téré ko moy lolu yow der bu ñuul bekk der bu wéx bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandiku wuñ ko ci ab der bi ma ngi fatiliku jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi walli yalla yi seigne basirou mbacké ci la bokkon mom seigne touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi ne dana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida boba jañ la santone fatina turwa jañ la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamudul basir radiyallahu anhu mu gi seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal bolé ci lila abo mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dib senegalais bolé ci xam nga luko seigne basirou tont deglul tont la seigne basirou dañ ko ma bayadul ihab yarfa'u marhal aw yahuttu sawad fil imtihan innama al mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majda qalbihi wa lisani wa malikun khas al ummiyina min qabl bi fadl ikhtisasihi qayrawani allahu akbar cheikh mahmoud basir lila tont nar ba abo mediana lila ko tont cheikh mahmoud basir daniko waw
man ma ngi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa marhan wa est ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yeketti astam pour darajal astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñu la yalla di sukkandiku deggati astam wacce astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba toroxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muna muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf

0: Dine, Dio l'Islam. Di jital ci nuyo bi Ahlul Qur'an. Di jitak awladun min awladil Qur'an. Yahni Ahlul Qasida. Di nuyo kilifa yi nga xamni ño nek ci jotaay bi. Di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ndokkeel suñu wëllëg yi ñu fekk di Cheikh Habib Gueye delu di ndokkeel ak ñaanal Cheikh Abdul Ahad Diop ci himma ji nga xam ne am na ko ci taxawal lu mel nii ngir alquran ak way jur wi nga xam ni moo ko donale alquranul karim soo ko dem. Jataay bi sakk woon nañ ci ñun ñu waxtaane tuuti ci alquran al karim. Alquran min makka ila madinatul munawara bu muy ñëw ci sunu réew mii naka jekk mësta dañ di jolli di toq ci xoli walliw yi waaye di toq ci xoli way gëm yàlla yi ñu di ci def di ci dindi. Alquran dox ba tasaaroo ci addina daj ko kap mu am ñoo xam ni génne nañ alquran te losig bi mu nekkoon te mooy losigu def ak dindi fasane doomu aadama tasfiya doomu aadama tarqiya doomu aadama yóbbu ko ci losigu lix. Bi mu demee ci losigu lix daanaka alquran ñu jàppe ko benn code de la route boo xam ni day tere ak digle rek di digle ko tere faqat fa la yam. Te alquran ba mu nekkee ci losigam te la sahabatul kiram àndoon fekk benn waay bu jaan mat ñu jàng fatihatul kitab tufli ko jaan ja wàcc ñu dem ba alquran ñi gën a mën a génne maxaarijul uroofam ñi gën a jekku naxwoom ñi gën a jekku aruudam ñi gën a jekku bayaanam bu la jaan màttoon buñ jàngoon téeméeri faatiya tufliya jaan ja du wàcc boo moytu sax dangar ja day yokk lu ko waral xëy na fii du waxtaanam waaye daañu ko mos a waxtaane ci sun borom tabaraka wa taala bi mu wàccee téere bi ci yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daf noo wax ni yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waxal ma gaa ngi ni leen inna allazina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu salaata wa anfaquu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabuura. Waxal ma sama jaam ñi nga xam ni seen objectif seen volonté seen bëgg-bëgg seen himma du dara lu dul téere bi yàlla bi di ko jàng ak a jàngalante. Bu waxtu julli jotee ñu jox yàlla li mu moom lu leen yàlla wërsëgal mun tuuti mu néew ñu domp ca jox ko ñu tane. Waxal ma ñooñu ni leen seen commerce la boo xam ni du lamb te dana tonawu addina dana tonawu alaxira tijaaratan lan taboora. Alquran ñi koy xëyal di ko gontul ñi ngi yegg ci mustawaawu ci xeetu tiranga joo xam ni du tiranga joo xam ni lix la booy jàkkaarloolu nii waaye tirangay xol la joo xam ni foo leen fekk ñi ngi ak ñoom ndax lix boo xam ni matériel la boo mën a lamb daj ko bokut ak lix bi nga xamni ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamni ñom seen lix ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek lix materiel bi ng ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka lix bobu nga xamni lix materiel la bu la alquran indil lix bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé carton gi am man man bi jamono boba yalla indegu ko lix xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhirah waye amna lix bu lay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaaratan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangalé jublu wuñ ci dara lu rek te jaaratan lan ta bora ñoñu am ñat ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari categorie la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñenn ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen categorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye buñ doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ta tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh salim mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lafina stafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيت كاتيجوري ньо ام كو جيك كي موي كام في القران نيت كاتيجوري كاتيجوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغلا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والعياذ بالله لوتاخ سالم لنفسه موي نيغا خامني seen yonnekul ci alquran jamuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran aka jang alquran ñing leen di xex guddé ak beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsi motax nga dégg yonentini rubba khari'in lil quran wal quran yal'ana bari na ko ubbi téré bi diko jang alquran ko nan yalla nga dé dem safara na'usu billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya minhum muqtasid benen kurel bi mom nañ am luñu julé rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julé doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarul len ko nañ am luñu julé rek gis way jul bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi ni ko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique lim wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi demé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ko ci gëna goré wajur bu ci gëna goré day ñew set ci xalé bi deey ko mba xalé bi dem julli gi te baski mba korité mu deey ko niko wax deug rusna la jël ci ndax bama la joxe serigne batay sa tank tege wu fa rusna la jël ci waye bo dawe duma la dello xalé bi takki bagage ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man de waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nañ am luñu julle rek doyna len nañ ci am tuti rek doyna len benen kurelu ñettal bi nak waaw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii alquran bu ci ak lum leen meuna kouté nak ak lum leen meuna kouté amna serigne daara yo xamné buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tej leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jàngalé ji bo leen génné suba tisbar ñu jàngalé ji sun borom ni ñooñu moy ñi nga xamné man yalla ma leen defal nga né lu reere wo fadlul kabir lolu yombutu yegg ni ñoo xamné dañ nan ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran do nga ma ci narak nangam naré fekk ma bako fekk na am na ñoo xamné lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran nak nim tollu yalla ni ñim ne ci seen dënd ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla do am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bok ci ñooña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci luxe bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mënta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccu lix bo démé ci internet yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi nga bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot bëggul njabotam dem daara ndax neenaay bu démé daara dañuy tumuranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jangale kat diko fay 100,000 francs par wèr wala 150,000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñingi dund ci seen kaw ndax ñingi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am biti ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am no fly ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yokku payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téy lu alquran rek mi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci fañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax légui ci iqra bismi rabbika sun borom da xamne inna hadha alquran yahdi lillati aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا مانا فوسوني دوم ادمه كي غنا مانا تسكيه دوم ادمه موي تيرب يالله بي تيرب يالله بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادمه تيرب يالله بي موكو غنا مان لو ني فوسوني دوم ادمه تيرب يالله بي موتي غنا مان موني واي nang ma begeelal nya nga xamni ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adamay yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñay jëf ju baax al amalu salih mi ngi tambalé ci jangal al qur'an ndax al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an yanante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci al qur'an gis seen keur yi ni mu liksé seen auto yi ni mu liksé seen bassay yu riisi seen yanante bi di len gende ko xelam ni nga rek ni liks bi nga xamni mom la keur abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen keur yoy nga xamni am nañ ko mu nek keur yu liks mom mi yor li gëna ri gëna ser te mënta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun lak wa li khawmika wa ay wasawfa tusalun ayo muhammad yaay gendiku nan keur gu liksi jek auto bu liksi bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw al qur'an yaw la ko jox yaw sa yak sa xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mo alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddik laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisu magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisse sa wërseuk daara ji non la wara di gisse sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu existé magal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gisse sa wërseuk bo bëgge bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gisse sa wërseuk ak lum tuti ndax wolof njaay néna dompu sax ci sot la bok sun borom niko bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom li nga yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi may alak lo koñ bi day daara nga fa donga ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi len diggal na len mom lo xni wa anna ta'lima sikhari li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla famu alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak pexé ko ci duggal waye tay bu amone liks bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun légui dañu japp ni alquran liks la lan lañ japp ah kay liks la waye ni mako waxé du liks matériel bi ñu xam matérialisme lolu après la buma joomul ci ben téré bi ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Moussa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaare rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar raka sun borom lu xew sun borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci tranga yi gëna mag
1: mu ne ah ki mo fi masana jaar ma ngi koy rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom ne ko waw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dem ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu le gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokale katu yalla même bokale katu yalla buñ ko dencé tem bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi di mbugal sa bu dom ji ne ubbek kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa legi ndem musrik bi bokale katu yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiko ci tere bi yekati astam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati astam ba daraja am toll fofu non lay toroxale astam bañ diko deggate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax cheikh ahmad sahib lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbuka al-akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndéké sa bu xéeti bu jox leen ñu ci ndéki koké mo dem ba yagg buy jang alquran day melni sëriñam la dégg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yagg buy jang alquran mu melni yonentou bi la degg muy jang alquran dem ba yagg mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay degg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam deme wax ko serignam ba dal dikoy wayefal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teyi lum ci jiblu ming koy mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamni atananuko atanatuko ming koy partager ak ñinen ngir mu man ko atal seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ja waye danañ ci toroxal astam bañ koy deggate ci moy ñi xex alquran na'uz billahi minha motax ci amul bamba ni kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab seigne touba ne na boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tadan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو من يالا من سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منالتو كو دارا كين منتوكو سلبو كين منتوكو raddu ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujj nek sama pak bi may defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolu muni wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat far jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu muni innani ustu bil ilahi al mu'in min jami al asa wa kullu in sarifan immati li rabbi tahala rajian sakhsu muni rajian sakhyahu bima in ma'in muni man seigne touba laqna ci sama borom tabaaraku ta'ala lepp lo xamni dana fek lor ju jëm ci doom adama man seigne touba sama borom ci bopam
0: moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xéetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci na gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëmé ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéeti naan yi nga xamni ci lañuy nandal anbi aw yek musulune yi muni maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'ini jamono bobé nak dara mayuma lool luddul moy guma moy ci alquran maasikan bil kitabi maska dariri manon na wax lam waxon ci jawartu rek buni won akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadidil jinan yag yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxale lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ngaccar bi dima womat ngaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil makhasi ngaccar ci diko womat yuuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ tubani non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maska darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala anhu lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le señ touba bëgg bu ma tay xeyé ko gont señ touba waxal nako bopam ngeen ma bal ma ng koy jéglu sama borom yalla sédé nako dama daan tok ba yag mo wicc sama bop ni buma sañon señ touba lay jamonantel leggeyel ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolu xal buma daan dikkel benn bis mo wara xey dem jangale ji ci benn école xal bi dikkel ma bimay dox ci yoni ma dajje ak benn xalel mu yor genn khasida daw dogale manima kayma jaay la khasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la mu wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal di jël khasida gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jangale ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané señ touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dal di jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala señ touba néna bo bëggé xey sa tool mu woor mëna sa tool nga xey bustani kitabullah téré bi yalla bi moy sa tool bam koy wax day gis na masjid yi gis na bayit yi gis na waye niwul kër yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax kër gu melni palé mo leen gëna yomb tabaxal señ touba daara gu melni palé te cheikh ahmad bamba radiyallahu kero bi muy jangalo ji señ ndam abdourahman lu amna ko wax fi legi alquran señ touba kërëm gi gëno na rafet ci jamono bobu kërëm gogu la gën jox señ ndam manam kër gi mu dox señ ndam niko demal tok fa jangalel alquran moy kërëm gi gëno na rafet ci jamono bobu motax mani luxe materiel bi taxut ñuy wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar ji ma waxone ay tax ngeen balati ma de cheikh abdul ahad ni ngeen ma bal te yeen ñi ci man dara yit waye legi sax señ muntaha melni ni mi ngi ci tank yoy moy keuri señ touba yi tabax am nix ñu bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu señ daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom yi ngir jëm señ touba radiyallahu ta'ala ñom sa ndax diéko dekke musse ci ndax ak madam sa ndax ñoko dekke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekke peut-être parfois gan ñew fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbake xam nga ali imran ni ñu mel ba yalla tag leen nga xamni lu bax ñom la ko jox hasratu mbake non lañ mel ci réew mi di sénégal buñ fexé won ba mbolam keuri señ touba yi keuruk señ touba gu ne ku señ touba defar mba ko doomi señ touba defar mom lañuy defar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy defarate te dara am baña manki la su ko defé jikko ji newon ci señ touba tan def ko ci cheikh abdullah hat jikko ji newon ci cheikh abdullah hat tan def ko ci cheikh shoyibu def ko ci ñi nga xamni ñom la cheikh shoyibu yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxe legi ni tay la njangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul njari yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul njari samay nop neñu señ touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran xam xam ako bi yar man ci bokko dajje defal ma ci bu fekke ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu ngon yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca señ ousman mi toll ci ay at bu jogon legi duggu ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqar min aljinnati wan nas fo kup mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalaatu ko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'humisti ño dox suñu digënté ak yar ndax bu fekké ni cheikh abdullah da yar da boole jangale ak yar nga gis ben shaytan rajim bu jaar fi ci mbedd mi degg ab donga man lolu kenn nitilu ma gisal sa ba man ma gis donga bo xamni ab serigne daaram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne daarama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yonne wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ñoo dox suñu digënté ak yar dongay kon njang mi lu mu gëna bari te andut ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gone yi wallahi li yalla russe wa senegal ba legi moy ñi fi déssé yar rek kalaasuk señ muntaxa gi ñom la yalla russe senegal ba legi rek waye lepp lu am rew di def ba yalla alag leen senegal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ram alag yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xettale ab yonent alquran mo gëna mëna xettale malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal kard murid yep dañu dajé laqku ci gënaaw seigne touba niko seigne touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du baax seigne touba neena ma waxu ba ci gënaaw alquran niko alquran yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du baax kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonan wonan jo bi dunya wa rahmatan minal karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yad di sama alquran lan la djublo wax moy alquran ñet takoy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi way juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bu mënon jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxoon ñuko donga day faatu yu baali alquran je rek alquran fay donga bi bu demone te nangu wuta jang yit fofu lay mujj way juri bu nangu wuta joxe donga bi
1: kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy watul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen watul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy watul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow paana bi nga xam ni bok nga ci ñi watul yalla téréem bi war nga ci sawar bo mënuti gis ko man niko kay dara kenn duko dimbalé ci sa carton bop rek dedet bo amul carton ta nga gis keneen ko am carton nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa défé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ñu tolni jëm ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko doon wax rek barki demb ci digënté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolu baye sam momako netti rahimahullah neena seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba abdi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam seigne touba né biñ ko joxé adiyé bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam dey ma jaw sa adiyé ji ëppalé wo ci cheikh isa tuyaaba lu tolni dédé wé seigne ma jaw paxané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dongé yi liñu tawté ak liñu dacc ci tool yi buma ci yéme ak isa mi tudun ci kër gi dana doy war néñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin né seigne touba ni ko isa yow kër na da ki ma jaw da melni lima lo xana yengal na soxal mune waaw mbacke wax deug yalla day lima dacc ci sama tooy ren na sama tayni buma ci yeme ak cheikh isa fay mune ko ndax mokal nga suratu sams mune waaw mune ko jangal ma deug sakam law xeri ji say neñu mu dal di tambali wa shamsi wa duhaha wa al-khamri isa tallaha wa nahari isa jallaha wa layli isa yaqsaha wa samai wa ma bannaha wa al-ardi wa ma ta'aha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko li da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gent yalla salih yalla diko alak alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan man ci setan seigne touba ni ko jëf ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu tol ni fepp sarra tuyaaba du ko yalla fay dana la fay lu ni tol to du ci wañi ci tuyaaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xani mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw nga amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara sikku ci waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg hadith ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax ko soko xame rukku ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakka ji waye mal asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakka ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal sunu bok moy wacc nako ci ay jaamam jaamam ñu ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika waya wa sawfa tusalun mu delu ci wa motax cheikh ahmed bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bok ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom ji tabarak wa taala lolu mang la koy ñaan ci dara ji yam ci yalla muhammad sama dundu gep man seigne touba na doon samal alquran rek na doon wattu alquran rek xolal bimu fi joge ak legi ñaar at la te ba legi mi ngi wattu alquran señ muntaha kenn la ci dalil yi ba legi mi ngi continuer di wattu alquran bimu toge ak legi ñaata yoon la wote waccem njangum alquranul karim waccem kamil kenn xamul lu mu toll muni walta jutli bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kul ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam alquran nek serviteur alquranul karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sa tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmat al kitab wal hadis yuthbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngon yalla yi moy tereb sun borom muni kep ko xamni beug nga ma donu man seigne touba muna muni alquran don sa tol sayyidna abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddelé ndonal yonent bi ca jakka ja daw len marché bepp faq ñu songu jakkay medul suma nawara bi ñu ñëwé ci jakka ji fekk ñuy sédélé jukki ñu ñëw ni ko wayo abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy sédélé mu ni ah lu ngeen fa fekk ñu ni ñun dal dañ fa fekk ñuy sédélé ay jukki alquran mu ni loolu moy ndonal yonent bi loolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgg don ci alquran ngay déllu pour donu ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente ni matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal

Voilà. Kon Touba am nañu fi dëkk ñoo xam ni bëgg seen njaboot baax dong tax ñu dëkk fi, bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi. Wa minkum man yuridul akhirah, li dong tax ñu dëkk fi, bëgg yàlla rek, bëgg texe rek, bëgg sori mooy rek. Waaye nag am na ñoo xam ni ay ndewruur lañ, ndewruur am na ñoo xam ni ay ndewruur lañ. Seti Firawna yàllankaloon Muusa di rogalaat ba jamono yont yàlla Muhammad, ñu tudd foofa Aboo Jahlin ak Aboo Lahab, seen sët yàllankaloon Muhammad, seen sët yooye ñoo rogalaat ba dugg Touba di lankal sëñ Touba. Sët yooye seti Firawna ñoo rogalaat ba ñëw Makka ak Madina di lankal Muhammad. Ñoom ñooñee ñoo fa tuddoon, ña nga tuddoon fële Firawna, fii ñëw tudd fi Aboo Lahab, fi ñëw tudd fi Abou Lahab ak Abou Jahlin. Ñooñe ñoo rogalaat ba ñëw Sénégal tudd fi al mourid, nee nañ ay mourid lañ, waaye duñ ay mourid, ay mariirandoo lañ. Moo tax ñële yàlla feeñal leen, yàlla mi xam baatin moo feeñal ñe newoon ci biir Madinatul Munawwara te gëmuñu ndigal, topp ñu ndigal, yàlla leen feeñal, wax ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al qur'anul karim. Mu ne ko wa miman awlukum min al ahrab munafiqun, wa miman awlukum min al ahrab munafiqun. Yow Muhammad, yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi lay xamal ni sa environnement bi nga dëkkee bëgg koo baaxal, bëgg mu baax, bëgg mu nekk environnement bu seen, ñi fi dëkk ñëpp baax. Mun naa mu ne ko gis nga ñi la wër ñëpp ay yàqkat lañ. Wa miman awlukum min al ahrab munafiqun, ñoom ñëpp ay nafiq lañ, ay mariirandoo lañ, waaye duñ ay murid. Mu ne ko ci li ci gën a garaaw mooy min al ahrab, ay kaw kaw lañ ñu tuxoo ca àll ba, ay kaw kaw lañ ñu tuxoo ca àll ba ñëw ci dëkk si, ci dëkk bi. Min al ahrab say mbokki arab lañ, min al ahrab say dëkkandoo lañ. Mu ne ko waaw, yow ki yàlla yónni moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni sun borom ci misaal, waaw sun borom, waa loolu moom mbaa Màkka dong lay yem. Mu ni ko déedéet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la taxlamuhum naxnu naxlamuhum. Mu ne ko gis nga sa dëkk bii di Madinatul Munawwara, sa dëkk bii di Madinatul Munawwara, mu naa mu ne ko mi ngi fees jàll ak ay nafiq, mi ngi fees jàll ak ay marid, mi ngi fees jàll ak ay mariirandoo. Mu ne ko yow xamoo leen, waaye man xam naa leen. La ta'lamuhum na'nu na'lamuhum, yow Muhammad xamoo leen, waaye man xàmme naa leen, xam naa gaa yi nafiq yi dëkk ci sa dëkk bii, xam naa leen. Abal wax jooju nga andi ko Touba, abal wax jooju nga andi ko Touba. Kon da nga naan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq, wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq. Muy nag waaye nag yow suñ mën ko xaa la taxlamuhum, xamewoo leen, xamoo leen, waaye ñun yàlla naxnu naxlamuhum, xam nañ leen. Mariirandoo yi dëkk Touba ñun yàlla xam nañ leen. Waaw yàlla ñii boo leen xamee nooy jëflanteeg ñoom ëllëg. Mu ni sa nuasibahum marataini, danaa leen mbugal plus maanaam deux fois, un égal un plus deux, danaa leen mbugal deux fois la yàlla wax. Sa nuasibahum marataini, ñaari yoon laa leen di duma. Boo leen dumaa ba noppi nag mu ne suma yarduuna ila azabin azim, ma yóbbu leen sawara wa gën a tàng ci safara yi. Ginnaaw bu ma leen mbugalee ñaari mbugal, danaa leen mbugal addina muy mbugalu mbàmmeel, ma mbugal leen alaxira door leen a yóbbu safara, door leen a yóbbu safara. Wallaay jar na ko, jar na ko dëkk ku tol ni yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi nekk am ndew ruur, am ndew ruur. Dëkk ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ba noppi nekk am ndew ruur, nekk nafiq, nekk ci biiram di ko jabulise, nekk ci biiram di ko jabulise. Ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir sëñ Touba di ko jabulise, ku la mbugal yaayoo nga ko, ku la mbugalul yaayoo nga ko. Nekk ci biir sëñ Touba, ci pàkkub sëñ Touba di jabulise sëñ Touba. Nga naan Touba ak fépp payam, xam nga ni waxoo dëgg, xam nga ni waxoo dëgg. Touba yamut ak fépp,
tuba ay cir bi ko yalla

dama wor mu ñi bu tollu fi ndogu jot man ni na ci dag ndogu legi bi man ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yum ani nahim ma bëggon nga bal ma bala ma dem mu ne ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal bal ba yowmal xiyam yalla atenu mu ne yeket joy ni ko bal mu ko xalatuma bayak mu ko len de man nako bo nangoma bal la papa abu anifa ni ko man dama beggon ñu xeyma sun dund gi ci gam gam le ko juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi mate te diiwuma nga liberer ma dem yeggale ji sama jang mu ne ko xalatuma ko mu ne kon legi nañ xeyma sama dund gi ci 50 ans légi bu 50 ans yi joxé déwuma mu ni ko xalaatuma ko mu ni ko kon nak légui li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek bayé lak sama bop nek fi rek di len leggeyel ba dié waye bis bu ma dié ba luñuma julé nak ma bal mu ni ko xalaatuma ko aw waaw légui nak mu ni ko lenn dal boko défé ma bal la yorna sama dom ci kër ga dom gi jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nak nga tok ma bal la yorna sama dom du jigen ci keur ga da asil maha gumba tekh lu foko na nga takku rek ma bal la papa abu anifa ni ko waw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewma nga may ma soxna so xamni da tekh gumba lu lafagn koku man luma koy doye na kon na ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dan ni wax deug yalla metti na de ak jigen ji tax gumba lu la fagn metti na waye limuy metti metti nak mo geuna sedd mu top ma pomam bi yowmal khiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julle takusan ñu may ko ndaw buñu selmale timis ñu ni ko neeg be la sa soxna ne mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alaykum mu deg jigen du ko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah muni samih li balma balma dama jawale muni ko jawale wo kay niwal jawale wo muni ko det man dañ ni ma soxna señ may ci nik bi la ne te soxna señ may da tax gumbalu la fagn te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw muni ko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu muni ko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddu ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu aram bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xol lu aram bo gisee mun la dama la fagn sa tank bi musta doxilu aram allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abu anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay wali waxi borom yi xam xam ngay foñ foñe ka teli nan da ngay xass mbake mbake da ngay nangam nan man fuma xasse mbake mbake mbake mbake man dama bok ak ñom jenn dara di len xass nopi len te bayyi jaxasse xana yow buma dalé wax batay lool rek nga nango deg way limu wax ci lu bax bari na setti loola te bayyi fi li même bu fekke li dafa négatif bako fi bu ko deglu doom adam sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacke way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewut ba buy tukki sax buy tukki mom seigne bobé nga xani mo jur way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu keureum ak woru keureum yobale fum dal su démé sangal sox lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn keur joxe fa sangalam ne lañ ko ci togal bla ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamne xeyna peut-être mënta misiré ak ñuluk ñuluk ba dal di lor mu fédlé ko sangalus bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbu ci lax bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko li ngay lek da nga ragal yalla mandu sam ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te li ngay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci
mu jël loxom dugal ko ci gemiñ ga.

waxtu di waccu di waccu waccu de rek dal di wolu borom keur ga wol ma sa soxna si man sama sangal si xana da am lum ci def bañu woyé soxna sa ni ko wayo sangal si la señ bi joxon xana du mom nga togg la mune ah kay nam mom la togg la sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangalus bop fédélé ko mune ko waw kay gañango tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koko man na am seul bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax di ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma seigne modou kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنن بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal len sakku ci yeen ñaan delu di len jéggulu ci rendez-vous yi nga xamni moy rendez-vous min hajjul abidin ila al janna di rendez-vous bo xamni waxtu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggul leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokké leen fi wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero qadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ñu fekke 2026 yalla nañ yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakati sayyidina Cheikh Ahmed El Bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ki ne ci technique bi di serigne Modou Mbaye Thiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bërepp bu nekk dafa am ay actualité ay siisi yuñ fa wara waxtaané buñu né magalu Touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci Cheikh Ahmadou Bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la Cheikh Ahmadou Bamba yëkëti drapeau Islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiw mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote señ Touba Cheikh Modou Bamba wote wul ngir bëgg mbolo wote wul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor soko de wut bo dajje ak señ Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi di ko wote ulama yi di ko wote non la shaytané di wote momit shaytané day wote motax sun borom bimu gisséné wote yi bari na mu xam lé ni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gëm yalla yi
borom bi rabbi sto jallani ya ayu allazina amanu astajibu lillahi wa lirrasul isa da'akum lima yu'ikum lolou na nga suratul anfal yen ñi wax ni gëm ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teb rek ni tabax ca wote ba na ngeen gëstu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat demel len ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruh yi di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dundu ngir yaram mi meuna am wer gu yaram ruh momit non la soxla lek non la soxla nan ruh dafa am lu koy dundal am lu koy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan moy lan moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen ruh yi dana ci dundé seen ruh yi dana ci xamé yalla seen ruh yi dana ci taxé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote bi yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texe radiyallahu anhu di mu joju moy ci nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yep ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañ am kenn lañ nangum mom len kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi ta'ala jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamo genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñu ko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci layam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ni ñooñu fooleen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xëbal bañu daw tanzalu alaihimul malaa'ikatu ala takhafu wa la tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lén ci mu fasir won ni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax non wa mi ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñu fi sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñom di leen bégal ni leen yéene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wéttal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak al-akhirah jëñu ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu leen suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve ma tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñu ñoo ñan la mu ñu ñoy anbiyaahu yi anbiyaahu yi yonante yi alayhi wasallam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen tax leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen dig ak yonante yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonante yalla alayhi wasalam gis wallu wo xamni Musa moy qudwam Musa alayhi salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci and ak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye daraja ja daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alayhi wasalam rang ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musa wiyu isa wiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nan isa wiyo ki nan musa wiyo ki nan ibrahim wiyo ñom ñepp liñ am ci maqama ak daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonntu yalla muhammad ali salatu wassalam cheikh mudib am bokk ci walu yi nga xamni muhammad yu la ñom dañoo maqama rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musu ko am isa musu ko am ndax waxna ni maqama musa isa ibrahima ak anbiyaah yepp seeni maqama yalla da ko jël rang ko yonent yalla muhammad mu boole ko ak maqama yi bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonent ne inna asdun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna reey ay bala yu leen di dal moy yonenti ginaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustie moy ñi leen donu ci sustie lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun waaw ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yeen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waw yalla mom xarito ak mom de nga la seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow dong liñu gëm yalla yow rek lañ yaakar yalla yow rek lañ jëm ci yow yalla yow dong yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax deug la wala dedet muni wala qad fatana ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin muni bu ngeen gisee may indi profi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fek aram seko muni fauma indi prof bu yone lolu muni dafa am ci ñom ño xamni dañuy triché ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp jang ko
legi lim meuna def rek moy njuj njaj njuj njaj lay man sun borom ni da am ci gañu ño xamni dañ may jema njuj njaj man yalla motax faawuma indi épreuve buy wané ni dina xamé gañu wala deet wala qad fatana alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaaral nako fo xamni ni kuma fa mësa jaarale kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lam annallahu lasina sadqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal gaal ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lam annallahu lasina sadqu taxé leena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt dong bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wote muni walay alamannal kadibin nun la bëgg ngeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy triser dama bëgg ngeen xamé leen walay alamannal kasibin ñi triser la bëgg ngeen xamé leen l'islam am ñu ci nekk ño xamni dañuy triser rek waye jëlulu len dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti lenen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distinguer ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xamni deggu wuñu dañu melni rek pouritum café ci kaw kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg Serigne Moussa Ka rahimahullah ba muy wax Serigne Touba natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ñuy kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu tek la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarit ak mom garaw xarit ak mom danser yalla di xarit ak mom dafa danser na to di kerkerani awliya ku weddi li laj ko xeyul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy essentiel bi ngay jaar pour dem manam R+4 wala R+10 essentiel bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali wi di jaar pour dem ci seen borom radiyallahu anhu motax Seigne Touba liko do lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko jox na la ndigalal wote nima ko joxewon Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajan munir Seigne Touba neena sun borom ci bopam mo lima yow Seigne Touba jox na la ndigalal wote nima ko joxewon yonte yalla Muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mum kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo Seigne Touba am lolo ko yalla defal Seigne Touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam amé won te kat mom Seigne Touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabli sahm radiyallahu anhu sallallahu alayhi wasallam sun borom moko wax ci alquran niko wallahi ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko
te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajan munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa mas'ul man si ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni len man seigne touba buntu taxala muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu taxé nga mun yow seigne touba waxal nit ñi ni len yewit seigne touba buntu taxé nga amarani rabbil wa bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun buntu taxala man seigne touba ko jaar ci man taxé buntu taxala buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu muccila ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxatani ko ñewna ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxati waxale na ma may day ñewna ci buntu bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu taxé bi annani malasun wa mafsaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi kep ko nam tax adina ak alakhirah adina ak alakhirah seigne touba li nga xamni moy daj def gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa alakhirah jak faman arada al khayra fi kiltay darayni la ku bëgg yiw adina ak alakhirah muna muné fal yelus bi ñewal jox ma sa bop fal yelus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen li seigne touba dana waxe bakkat yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkat lu wax yalla ko ko wax lo muné ku bëgg mucc adina bëgg mucc alakhirah kay jox ma sa bop man seigne touba fal yelus bi dimu joju niko wa senegal umpule wal iyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñu neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñu neew ko comprendre ñu neew ñoo ñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk di def fanatisme muñu dañu donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañu fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecci ñi ci musique ñi ci nan sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoñu di wax ci Seigne Touba waxe wuñ seen bakkan nak ko xamni lum la wax indil la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki bay aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan Seigne Touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous bénn ngok yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom dérét waliw la wax loko jégé lo bok ak mom dérét té gëmoko mënu la jëriñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ
ak loko meuna manam lo meuna jëflante ak mom te toño ko meunalu la tous meunalu la tous walli mom dang koy gëm rek mu door la jariñ dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fe gëmoko munu la jariñ tous abou lahab abou jahli ñu leen alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégué jégué soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégué borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali yi non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu leen motax mënuñu leena jariñ dara mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Ahmed Bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñew di tajjid dine l'islam lalla wa salaam mo wax ci hadith bani témeru bop sékkal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékkal bop ben témeru sékkal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyamah ñooñu bo len doon lim ñu di len tudde ay mujjadi doona kenn xamul ni ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-asis imam al-khasali ñom kenn ko ni ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci taal ba ngay accé ci seigne touba Cheikh Ahmed Bamba nak radhiyallahu anhu parti ci li la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonent ko wax donte muhaddisone wax nañ ci lu bari neñu yonent ko wax waye dafa tombek Seigne Touba dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balagha mi'at Touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'da al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékkal ba gënaaw jinni té xéñel na ñakoy féké té xéñel na leen ñentelu téméru sékkal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nekk mu jëddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yag l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam ndax jamono ay imam al-khasali ak jamono ay imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abd al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abd al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom naka non imam al-khasali kasalika Seigne Touba mo len ñettel Seigne Touba jamonam amul kenn kuñ ko fi doon tekkelel amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak téméru ñettel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yeen dana la téñ ni ko Seigne Moussa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba Touba liman balagha comme nonu mako waxe Touba liman balagha modi yan ba Touba liman balagha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alaihi wasallam don jundji té muhaddisone yi waxti lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu yi ak abdali té attu nuñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey té tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan biñu ñaan yonent yi moy lan moy lu mburu dajul ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne
yamuñu fi ñu dem ba exilé ko mom yonnante sallallahu alayhi wasallam kassaliko si ahmad bamba mom bi ñewé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xuma niñ ko waxe ci banal am na ma dal do nga la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebé won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi leen niñ beddé won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg leg ab mourid ñew sa kër bëgg soxna nga reba kekku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tag leen ko nañ ko daan tege wa kër yonent sallallahu alayhi wasallam nga xani boba koy jëflanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolu sax ci jamono cheikh abdullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nekk ay mourid ku melni alhaj kaladour jagne ku melni alhaj jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waral nañu fexé ba kaladour jagne jibril fall samba nger ñoñu ñu fexé ba honorer leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñofa nekkon di tuddu Seigne Touba luñu nak daj nañ ko fa luñu laj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kala dor ñom Jibril Fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nguer ñomit Samba Nguer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Aladji Samba Nguer mom kon mourid yi duñu amé jamm yeggut barki dembo ndjay dong la funi fitna lañ fa lutax dañu and ak cheikh amadou bamba lol nak nekul lo xamni lu tumuranke la nekul lu tumuranke lu ko waral moy seigne touba gannaaw mo don yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top don ñi donon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar goleen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme niko wala fi waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamene yanu natt bobu tay moñu jurel magal gi nga xamni mom la seigne Moussa ke di ngi nan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yan ba yan bañu yanam qutbu yi ak abdali te attu nuñ ko moko xabraw gaay qutbu yi la wax di ak abdali khutba moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñun wa jamonom koku moy khutba mu bari ci ñom ño xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yeketti te balu lako safara ngay dekke ji koku moy abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yeketti te balu la safara ngay dekke yowmal khiyam defena netri won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibe yi ñom wor ma ji ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci téxu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talibe bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ni ko lutax ngay soli dal ci kessuk Seigne Touba gi ñu ba sax nar ba xawna yekati kaddom ba Seigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibe yep ni xaram kenn ñi mu ta wax ba yag ñu ko am bakki ay la yewen de Seigne Touba ni ah waxu len ma lu mu doon de waye ki de kuma kan la ak ku yekati sidutu jeewam waye safara ngoy xaar safara lay dekke ji ñu tali bi ko dooron jogne ay la yeen mbacke man mi mako door dal yi mu solon ci sa caisse gi mune ko demal jeggulu ko bam jeggal la lul lolu munu mala ram yowal xiyam safara nga jëm neñu tali bi bu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak
nar bi ni Seigne Touba ci arab ki lu muy def ni muniko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muniko ah neko bal nako neko man rusna ku bok ci xetu yent yalla muhammad alla yawmal khiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lol man rusna ko Seigne Touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëte seen sidi tuje te balu ñu lako yawmal khiyam safara ngay dekke waliyas billah nawas billahi min safara nawas billahi min safara muni nak mom Cheikh Mohamed Bamba bimu yano yan bi non yi mu dajelon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri rawma ghurbati fasadni min al ilahi khurbati dama dajje samay non ben ambition lañ am ambition bi moy dañ ma bëggone tumurankel ngir ma delu gannaaw kisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw muni ndekata ñom seen tumuranke gogu ñuma doon tumurankel man ci lay dolle ko di gëna jégué yalla di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabaaraku ta'ala ba tay ji muy wote misu tant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla mu ni kon nañ ko ko santale boromam tabaaraku ta'ala Cheikh Mohamed Bamba bokku ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonenti ne bu alquran ne yonenti fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul jurom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañu bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul jurom ñi kokoy kan moy Seigne Touba Seigne Bamba neena la yalla waxon Muhammad kérok bi ma dajé samay non lool la ma yalla wax muni kérok bi nga xamanteni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dajé nak ay nonam sun borom niko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokat nga tak sa ndig baye bokat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bokk classe defewon te moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yep ñoo ci gëna daj fitna ak bala muniko kon nak baye bo nga muñ ba melni ñom de baye bo nga def ni ñom Seigne Touba neena kéro bi nga xamé ni dajana ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul lo tax nga gis Cheikh Modou Kabir Mbaye diko wax ci wayam wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadu bamba ya meuna muñ yow Seigne Touba ya meuna muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njobaxtanal garabok meuna muñ muni sa muñ gi taxna nga kawé doom adamay yep yow Seigne Touba meuna muñ meuna muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bu la yalla di fay manam lim lay fayé duko réglé duko isab duko pécé xam nga yowul xiyam mbolam jëf yep dañ koy pécé bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ jeufi muñ mom bu ko sun borom di pesse bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñey tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu makoy fay duma ko nat koor bu makoy fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bula yalla fay maqamam muñ sun borom duko nat day jël di soti rek day jël di soti rek motax Cheikh Modou Kabir Mbaye niko wa sabruka faqa sabra nas atasa mawt bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax meuna muñ rek ila ahli al-maqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet gu nek jiem ko tek tis bu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jaare yaare nako ci njabotam ak alalam ndax pexe mu ne
stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñ mëna sant yalla mëna sant yalla ba yalla diko tag nan ni'mal abdu innahu awabun leg iblis di def buy naaw ci jawuji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa ni'mal abdu innahu awabun jere jëf sama jaam bi katcha ngala na sama jaam bi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan buñu gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayow bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis ni'mal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ mu ni ko ayow bu numuy def ba du meuna muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox ci tiranga bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu mëna def sant yalla waxuma dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doom adama sun borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyuba alayhi salam mëna muñam nga ak mëna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uniko waaw tiranga ji nak sun borom niko legi mayna la pexé mayna la katan demal nga séti ko iblis daldi jël katnu yalla soppaliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus ka yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yaq mbollem tolam yi nga xamni ay toli furu lañ ba ayoba desetul dara mu daldi soppaliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajé ayoba ci ben bouloir ben mbedd daldi ñew nuyu ko ne ko jaaw yalla bi yow degg na lila dal waye lila dal metti na ayoba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis daldi rus torox ni tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw daldi ñew ni sun borom sun borom ni ko waw ya abdu soufi sama jambo bon bi wa no gese sama jambo nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram ngok ku ken xamul lum don ma ngay continuer di sante ba tay di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mun wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bim am jamm jim am rek tax muy sante ba legi mun ni ko waaw mun ni ko mayna la carte nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppaliku ngelaw dal di ñew fek ayyuba alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayoba jël toke micro korob yi di soti ayoba ba ayoba yaram wi newi dal di sol dekk fenn fu nek di char chari ba mujji wa dekk bi mu ñu tuño xajo yent yalla ayoba ali salatu wassalam neñu ba soxnaam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujj boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppaliku jëm dajé ayoba ñew sétsi ko ayow ayoba lila dal da mu ni ko waw man day ma ngi sant sama borom tabaaraku ta'ala neñu ayoba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci deppam ji bu gisé ben sax wu rot ci suuf dakoy forte ci kawam diko lekkal xamu ndax man la yalla def may sa wërseuk wala dit kat maniko sun borom digale ali salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu ked fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent biñ wax yahya domi yont yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def Sakriya mi bayam momit iblis ko nax
ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakaria muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw dom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nonamay dakk beug jël sama bakkan xam ngeen ni yaronte ali sallallahu alayhi wasallam kenn ko ni xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar nan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yaronte yi dañuy jangalé yoon wi nga xamni ci la way amat nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen daw jëm ci ayyub alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytindiko motax mu daw nga xamni daw na li dajje ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenent yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def ling ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko de duñ la gis mu ne ko wax nga deug di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yenent yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di teye lafu mbum mi bi mu teye lafu mbum mi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yenent yalla zakaria bi mu ñewé ñu ni leen ku ngeen di dopp ñu ni ah xana zakaria bu ni mi ngi ni fi la dugg ñu ni ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xamni mom la ministre di yor dal di ñew yett garab gi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diirub li nga xamni ñi ngi xar yaram wi zakaria mi ngi koy muñ waye biñu accé ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko uuf dong boko waxe ma farsa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tiss ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmm suñ borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi noddu deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonenti ali mo salam liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala ka zalika cheikh mul bamba buñu sété nit yalla yi ci fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tiss ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad an bal gis nga limu dacc nima ko waxe won sank rek niko suñu musa ka waxe témir yar la daan aña ka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bi mu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaitu mayu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tiss ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq domam gi tedd ji magga je cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq mun ko jele ci way juro mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmatu soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew parasanté ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayra al-islam diinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma parasanté jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina jëj nga xamna mom la yalla soxla ko ko parasante ëlëk yoomul xiyam te seigne touba radi Allahu ñew diko tejjit ba tax mu dacc nattu ak tiss ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromam rabbi sibu jalla kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba don resister manoko amo katan gi amo ngeum guko mat amo doole ji waye nak yene gi nga yene bok ak seigne touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokat ak mom mbeg mi muy tiant gi
te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama fi daraja Seigne Touba ak maqamam Seigne Touba bu fekke ni xam nga niñ koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu mu fekke won jamono Seigne Touba mag mom la ba geejgi su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu bin niyati lu ko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba sepp li leen ni leen bal na leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xara bi rek nga xol ko fa gis muy lap lap bi te deewagut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibn mas'ud di dugg ci xara bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi ndeke abo jahlin la ndeke abo jahlin la te bu len fasani abo jahlin momi kat sun borom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karak bi suratul rahman wacce te yantu bi sallallahu alayhi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratul rahman ci kanamu yefer yi ken ñimewu la dem ibnu mas'ud moni man ñemena ko jox ma ñu nek acce demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratul rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nobbi muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ci kaaba ga mu jang suratul rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis Sayyidina Jibril top ci gannaawam neena bisa ngi ñew Ibn Mas'ud mi moy ray Abu Jahlin bisa ngi ñew moy ban bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci Abu Jahlin moy lox loxi munilla ki ngay xana do Abu Jahlin ah tan li du murmuraka la dali waxu ni ñonko ci kaw dëndub Abu Jahlin bi Ibn Mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé Ibn Mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro Ibn Mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud non la meloon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picc mo ñox kelaw tew mom buma ko sa bu may jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw Abu Jahlin ci dënd bi Abu Jahlin diko xol ba yag ñu ko lay yeg na ci dënd jambar waye xamna ni mënu ma ray te waxuma la limay ray ñu ko lolay ray lu mu mu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ñu ma su dañu roccet paaka ba dan ni da jit bop Abu Jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunu ko nekata Jibril mo ci tek loxom bus ko alayhi salatu wasalam comme atunu ko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp Abu Jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasalam tok muniko bop Abu Jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasalam daldi re dan ni ko ndey samfir awna de ne ki mo doon samfir awna ci Musa raw na nam sonale won Musa muni non la ma ci

Ousmane radiyallahu anhu mom jott dem Badar mom mi ngi togon fi mu tok ci Madinatul Munawwara ci digalul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawum ba nga xamni sax wa Badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxon sallallahu alayhi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa Badar ba tax sa boy tuddu wa Badar mbolé ko ci niko señ tuba ci raayya kon nak magaluk señ tuba gi kep ko xamni sa yene sel na ki nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu señ tuba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba suñ borom mën na yëkëti sa daraaje yéegalé ko ci daraaje señ tuba ja radiyallahu anhu yal nañ ko suñ borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil qiyam ba ila yawmil qiyam mbaram neena wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard li am njariñ deug deug deug du effacer li am njariñ deug deug du primer li am njariñ deug deug bo geso gis ko bo lambe daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard fayam ko sul ardi njariñ li nek ci seigne touba day sax duñu fi jog duñu fi jog buñu setlo nit yalla yi bari biñu fi bayiko leen yalla mayon ci maqama ci daraja biñu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu mëna sotiko gisunu jëm duñu mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di foloté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndablu setuti nak mom señ mom sun borom yalla du maye nangu mukk waye nak ndablu setuti nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la ne won ci sa bay sun borom du ko nangu mukk ba nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modi ni seen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé jenen domi ruham ju joge fenen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara dara dara niwu fa dara dara dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa seigne touba nak ni mom lolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay domi ruham yo xamni ndam lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni lolu buñu ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñu borom niko gannar kat day suuf so xamni manam suufu su leer la al ardul anwar suufu su leer la suufu su barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ñoo xamni bañ fa joggé dal bayiwuñ fa doom ju ko mëna doon demal nga jëli ko te ñew loolu bokk na ci li yobbu Seigne Touba gannaar mu ni ko ndax leer ga ak barke ba ma nga ci jawu ji wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu ser rek dal na ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge degge arabi nan al waladu sirru abihi moy doom moy doon nu mbotum bayam ñu ni na fekk ndabla cete won ni ndabal bayam cete won waye yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy walli wi dañu am ay doomi ruu yo xamni dañuy simme ko ci ñom yak yep ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simme ko ci ñom lutax seen doomi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simé ko ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simé ko jox keneen ku la seen ngay ñew day defé ni moma rek mota alquran ni wa amama yanfa'un nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu man yalla duma maye di nangu duma maye di nangu mukk mu ñew nak daldi taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haq nim ko waxe mom ci bopam mom seigne touba bam ne dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haq ila sa'a

lépp loo xam ni dañ koo teg ci sincérité, dara mënu ko amaat ba yowmal xiyam. Lépp lu tege ci sincérité, xam nga, lu tege ci ay tappale ak propagande ak propagande ak triché. Nee na lépp luñ teg ci ay propagande ak triché moom du dem fenn, yàgg yàgg mëbax rek. Jaaxal xaq wa sa xaqal baatil innal baatila kaana sawqa, rek moo ciy mujj, moo ciy mujj de. Dawlatul baatil saa, dawlatul baatil saa. Da nga koy gis ci ñi nga xam ne ñooy l'homme de tamprel, guide de tamprel yi, da nga koy gis ci ñoom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penkook soow. Moo tax fu ñuy mujj baatil, ci baatil rek la ñuy mujj. Guide tamprel yi da nga koy gis ci ñoom ñuy incarné loo xam ni gëmuñu ko nekkul ci ñoom, ñu koy jéem a incarné nag. Su ko defee ñi nga xam ni nag lañoo gaaw a gëm ñëpp gëm leen, ñi gaaw a gëm ñëpp dañ leen di gëm. Waaye fu ñuy mujjee na sax, ndax lan netarul ci ñoom, nekkul loo xam ne lu sincère la, baatil la, baatil propagande rek la. Waaye dawlatul xaq moom ila saa, dara mënu ko mabb, dara dara dara dara dara dara. Ndax alxaq saabit, alxaq saabit. Waaye albaatil moom lu mu gudd gudd, lu mu yàgg yàgg, lu mu sori sori, lu mu siiw siiw, li Wolof Ndiaye di wax yéeg bu borom nar a daanu, sori kaw baaxu ca. Loo gën a sori kaw sa jël gën a metti rek lay doon. Waaye yàgg yàgg ci suuf nga jëm, yàgg yàgg ci suuf nga jëm. Ndax lu tax? Li nga taxawal lépp baatil la, dara sincère ci. Maanaam da ngaa wan nit ñi da ngaa weex fekk da ngaa ñuul kook, wan nit ñi ni da ngaa weex fekk da ngaa ñuul kook. Moo tax borom bi ni wa ja'ala kalimatu llazina kafaru sufla, ñun yàlla képp koo xam ni leader nga, koo xam ni temporel nga, di woote woo daraja, di woote woo ni da ngaa sell, di woote woo ni da ngaa màgg, te fekk yaa gën a ñuul këriñ koo mën a doon, sufla, ci suuf rek nga jëm, da ngay primé. Sufla koo mën a doon da ngay primé rek, ci suuf nga jëm. Wa ja'ala kalimatu llazina kafaru sufla, waaye nag wa kalimatu llahi hiya lulya, ñi sincère te taxawal lu sincère, nga xam ni li ci seen biir mooy li ci seen biti. Ni ko imaamu xasaali misaale, imaamu xasaali nee na li ñuy tuddee al adab ñaar la, al adabu saahir ak al adabul baatin. Al adabul baatin sa digg ak sa borom la, al adabu saahir nag sa digg ak say morom la. Léegi nag nga fexe ba sa digganteeg say morom rafet nii rek, ndekata sa digganteeg sa borom dara dara dara dara. Ndax wallahu azizul hakim, yàlla nee na loolu du ma ko foyee. Wa kalimatu llahi hiya lulya, ki sincère nga xam ne biiram mooy biteem, biteem mooy biiram, mu naa mu ne xuliyaa rek kanam rek la jëm. Lu buum nga sew sew sew dara mënu koo dagg. Muy ndax wallahu azizul hakim, man yàlla maay aji xereñ ji ba lu ma def noonu la, maay aji tedd ji ba lu ma def kenn mënu ci dara, lu ma def kenn mënu ci dara dara dara dara dara. Loo tax sallallahu alayhi wa sallam ak njël biinam ca màkk sew ruuj, sew ruuj. Ñuy nëbbutu ci ay xunti, di làqatu ci ay kër, sew ruuj. Waa màkk jéem a dagg dagg buum gi mënuñu ci dara dara dara dara. Mu fexe ba génn ak buum gi, ñu exilé ko mu dem. Niis tuuti buum nga màgg dijji rëy ba kenn attanutu ko. Mu dellu si waat fañ ko exilé woon. Ñu dégg ko mu naan waxul jaxal xaq wa sa xaqal baatilu innal baatila kaana sawqa, nunu suratu Isra. Gis nga aaya bi sax fam nekk, mooy fam gise woon ak borom bi ko joxoon buum nga rabbi si tuba jàlla jalaaluhu. Buum gu sew googu moo mujj conquérir màkka ba moom ko, ba moom ko. Loolu mooy li daloon sëñ Touba. Ndax yàlla nee na sama sunna ci kaw suuf mooy nattu sama xarit
ak jaarale ko ci ay mitit ak bala ngir yëkëti dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila ma nga suratul fath ñin yalla ñu programme bi ñu tek amul kenn ko ko mëna soppi lu tol ni deew wé moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yëkëti sama jaam nar ko dara jaal nar ko def mu nekk guide spirituel dama koy jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma netti ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am benn tubaab bu jóge France boo xam ne dafa jàng taarixu Cheikh Ahmadou Bamba ndax moom maamam daa bokkoon ci ña nga xam ni ñoo daan commandé sëñ Touba ak li aju ci moom moom tubaab boobu neñu tubaab ba ñëw Sénégal ni day laaj ki fi nekkal sëñ Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamee ni ñëw na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yàgg mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko tour bi muy dégg ni fa lañ dugaloon bàyyam sama maama ko tabax la ilaha illa tour bi ñuy wax naan fa lañ dugaloon bàyyam ne ko sama maama ko tabax Cheikh Abdul Ahad moom daal di teqalikoo ak sagoom wallay jar na ko Cheikh Abdul Ahad dal di tekkaliko ko sagom fi sasa mom waye tubab bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya muniko waw tubab bi daf may laaj lu waral sa changement bi muniko xana tiis wi ak bala bi ak nakar wi ñu tek serigne touba rek neñu bi waxe lolu tubab bi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma serigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko gis bëgg ko man ci ay milliard ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu cheikh abdullah neena mu mela melni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu mané ko moy degg de or war lim daj biñ ba ko gis man ci milliard daj na lu mburu dajul jiftal señ touba yit kasalika li tax ñepp bëgg ko nit yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñi yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bu mu gënal ñi ñëpp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la ñariñal adina nekk ci la ñariñal al-akhirah nekk radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla bu ma jëlé lor tek la man mi la ko tégon dong mako mëna téggi xey doom adam mu ñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit ku ko fi bëgg jëlé yi day sonu rek waye mënu fexé fexé bu mu joggé fi ndax man yalla mako fa def yalla néna fuma def ngeenel ay pexé mënu ko fa jëlé fuma def loret ay pexé mënu ko fa jëlé wa in yamsakallahu bidurri fala kashifa la ilaha huwa wa in yurid bi khayri fala radda li fadlihi lu leer la motax señ tuba ni ad-durru wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan wa ji nga gis ngeenelal yalla ne ci mom nga añané ko ay pexé numal ko yaqub deram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara munu ci dara ki yalla teral ka zalik munu ci dara munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci benn président bu fi bayiko bu yegul rek mani man politiquuma politique luuma xawmako xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam
ni ma foko tek mané bi ak wilaya de wali wi sénégal yi la xam dama xam wali wi sénégal ñom la xam fa leen yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni leen fo xam ni ku leen ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako wali wi sénégal la xam man xawma waji wali wi sénégal la xam te wali wi sénégal yoy ma xam ni leen fi représenter ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji wali wi sénégal yoy ana kan mo ci gëna représenter cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen représenter kenn ku ne deg na nga gëreem waji mané ñi kuñ gëreem te guñu ko ci bakkan ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye légui passé nañ ko légui seen borom lañ gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañ gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdou assis al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at té sa nopp yéma may ma dégg leen ñu wax man ñettilu ñu ma leen dégg ñu wax ñom ak man nima xamé wali wi sénégal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn mënu la ko xañ kenn ku lako jéma xañit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam ad-dur wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani wa sudan lolu señ Touba wax waaw señ Moudou waxtaan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni gën na ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe walaf njaay neena ku am gan yok ciéré ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakaar ni damay jambat fekk dedet ay dali benn bopp bu yamal lu bari rek nit ñi day bari ñi ko wër bari ñi nga waral rek la bari ila akhirih ci benn loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari argent fossile mo leen gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal emission bi nima ko waxewon buma soñon dimanche di nek mag yeen la waye leg leg dal galam koori am ba nga xamni day geja am waye du tey seigne Moudou di len ko tegalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni seigne Moudou amon na ben numéro téléphone bu mu len recevoir won pour ngeen man ci wote batay ñu may len ngeen bal ma ni may len ay quelques minutes rek ko defé ngeen wota ci mana joxe sen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni ya nga deglu jotaay di te bëgg participer seigne Moudou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko defé ñu and ko lolu moy seigne émission bi nga xamni ñu leen ko defal muy minhajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bu nek inshallah taala dama adamay len sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo len fi wootu kumulul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañu bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée dañ ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëmlo nit ñi ni doom adam ay
rewanti wuñ ci daraja, rewanti wuñ ci maqama. Pour ñom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak ceriñ wërta am te ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñom ci seen bop mbolo ma ñekkal ak ceriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak spirituel nak spirituel nak yow légui nga bëgg gëm lo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat loolu dal wërta am yalla neena koku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni loolu wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wess ak ndof mënu ko wess ñepp yamu ñu de ñepp yamu ñu ñepp yamon am ñu gëdd seen ciir ñepp yamu ñu way la ma waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp mané kon day dana am ñu gëdd seen ciir mom ndax ñepp yamu ñu ñepp yamu ñu de ñu yamalé ñepp mané kon day dana am ñu gëdd seen ciir ndax ñepp yamu ñu yalla yamalé wut yalla yamalé wut yalla yemale wut kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28 inshallah bu fekké ni señ modou téléphone amna nga def ma signe bu fekké ni téléphone amul nak ma daldi yewi ko dawat ci liggéey bi inshallah taala té djéggul leen rek ni mako waxe no ngi ci wéru safar safarul khair inshallah ma ngi done waxtan ma ngi wax sax ni xamna bu may waxati dama warana jël ben mawdu bu ñi tuddé cheikh ahmadou bambaka mu jeddit waye danaka li ma wax ni rek sax laal na ci tuti ci tajjid bi nga xamni don nako def té mu jeddi doon yiko fi jitu won ñom ñepp kenn ku nekk jaar ci waye nak mom stratégie bi mu ko defé wouté na ak ñom nañ ko doon defé mom cheikh ahmed bamba ndax révolution pacifique bi nga xamni andi nako ci rénovateur bi mu doon def nga xamni tourul deret té atteindre na objectifum radiyallahu anhu lolu nak mo bari wu la am dé yonent yi bari dañoo tour deret doga atteindre waye cheikh ahmed bamba mom atteindre na objectifum té tourul deret ko xamala touru der waye weñ sax reuy ko weñ sax reuy ko sun leader yi adina yi rek bala ñu atteindre sen objectif bakkan yu bari faatu ñuy doga atteindre sen objectif señ touba rek lañ xam ci pacifiquement ko atteindre objectifum te weñ sax deewul waaw weñ sax deewul lool nak ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga ko ci roy ku ne war nga wuté jema roy mo yegg fa nga jëm te do lor ken yagg fa nga jëm te do lor ken fini war nako ci roy radiyallahu ta'ala yalla nagn ko yalla fayal mbokk auditeur yi yene ngi ci seen emission bi ñu tudde min hajul abidin ila al janna seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di len ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotey ci senegal defé may nañ len ngeen mëna participer ci emission bi ñoo ñi ñaan yalla tabaaraku ta'ala sun xel di dem ci mbolam ñi nga xamni ñoy wa diaspora bi daam ko dugg de wala wa diaspora bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di sakku ñum ñaan rawati na ñi nga xamni ñoy kolere daara ji melni serigne mohamed diall ñom serigne kossofal ñom melni serigne wali diouf ak soxnam xona jaynaba ci ño xamni xariti daara ji lañ di jappelé daara ji seen kemp lay katam ñu ñaan yalla ci war may safar ak alquranul karim ji ñu fay jang nga xamni depuis
ñu sante daara ji 2013 ak legi ta bu wéru safar téro ginnaw takusan ju nek danañ fi wacce ñaari kamil alquran diko def bu muy fukki fan di ñaar fukki kamil su ko defé ñu daldi tambali wat takusan ju ne benn kamil bu muy juroom ñett fan tombe ak bisu magal ba lepp day nek 28 kamil de pok araf alquran lolu depuis 2013 ba legi ñi ngi koy def mo ngi ñaan yalla bolu ni yiwa yeen xariti ihya ulumuddin dar ihya ulumuddin yeen ñi nga xamni lu seenu ñak toti toti ngeen ciofte duggal ca yiwu alquran wowo yal nako yalla def ci seen téré jëf yal nako yalla def muy karange ci yeen di ak muccu adina ak alakhirah di seenu doliku wa yal nako yalla def muy fekk seen jariñal njabot wa yal nako yalla def ngeen téla noppulu ci war may tirange seen njabot yalla man nako yal nako yalla def ci war may alquran mi tax ngeen di and ak daara ji di len wax jazakumullahu khayra jazaihi ñima ci tuddu yobale na ñima tuddu inshallah taala bokk auditeur yep rek bayuma kenn ñom ñep seen taxaway ñom seigne cheikh jonn ñom ak nga xamni daara jigen ñi ginaaw yalla bu tambale tay ni ba jigen ñi tambale jang bokk na ci participation da maté néwon di ñot ñoti kéro bimu fi ñëwé tombé ak gis ni rahama déssé ak ay karo fasasa mu daldi ci djiblu kon ñing koy wax jissa kum la waxir jissa mom serigne cheikh momulé ñu diko wax serigne cheikh jonn di nuyu jigéenam bi nga xamni mo nek fi ci sénégal xamni da naka li yonne ci man ci mom la koy jaarale mom tamit ñu gëreem ko bu baax ndokel ko muy jigen bi bax momi ndeysane leg legi sax bu ko xex yoni dara ci daara ji muni ah may dama bëgg lu bax daldi participer momit kon jazakumullahu khair jazahi dal nako yalla nangu def ko seen téré jëf inshallah taala bayiwunu kenn ñiñ tuddul ñepp rek ñaan gi boole nañ leen ko inshallah jamono bu nekk non lañ koy defé jamono bu nekk non lañ koy sa buñu wote bisub alquran ci juma ji tout da wax do ngay ni ah bu len fatte ñi nga xamni day gannaaw yalla bu ngeen fi nekké ma di len saytu tum ranki wulen xefu len maru len te yalwani wulen ñoma tax da defé nga deg seen kaddu yépp yalla na len yalla téral yalla na len yalla nangam lool nak lu am solo la yalla nako yalla nango rek inshallah taala ngeen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai non lañuy nuyo ku ci melni señ ba jang ko ni bu bax diko ndokel momit ndeysane diko xir ci daara yi di ko le rek daara ji wax jazakumullahu khair jazaihi ñi wa seigne modou wa bu fekke amna ko beug participer bu fekke nak amul kuy participer ñu djegal na inshallah taala ko defé ma mëna dem ci yeneen ité inshallah kep ko xamne beug na participer rek mëna jaar ci numéro yoyu mo xam direct la mo xam whatsapp la fofu mëna jaar da nga fekk seigne modou mu duggal la inshallah taala waaw képp ko wote foofu rek suñu mu dëgël duwal fekké ni amuñu participer ñu jéggal ñuko ak noonu ñu ko waxé émission bi ñu bari xeyna diffusion bi lañuy gëna top ko sax ke ni bis bi ci bopam lay lay xeyna mu fekk liñ ci daayira yi ci aju ila akhirihi ah inshallah képp ko bëgg participer rek mëna na jaar foofu inshallah taala té numéro bobu momo defon signe yalla nga yondima message mo meuna yewiko inshallah taala ci émission bi ñu ma wax seigne papa jeng mang koy nuyu bu baax mom tamit diko xamni momit ku bëgg daara yi alquran yi la ñew ni ci suñu daara ji ay yoon di indalel gone yi ay yere ak ay dal ñu wax jazakumullahu khair jazaihi même bas bi xalé yi di lal sax mom moko indi won mom seigne papa jeng momule
ndox ngir jëf isaakumullah khayra jasa dem rek ndaysan mbokk mu nek fele ci ngann def na ngann la tuddu ngann la dëkk bi tuddu mais fi ci ginaaw kafrin waaw da am ku tabbi de ñi di wax seigne abdou mbay ñoy ndaysan sa bu magal bi defeni ñi bëgg def ay triangle indi ko ci daara ji ñu wax ngir ngeen def jisaakumullah dem rek ndaysan mu yonne suuga ak ay mbokk ak yoy ngir jëf jisaakumullah khair jisaayi ñi wax seigne abdou mbay nek fofu ci ngann gele ci ginnaw kafrin ñu jëre ngeen jëf ñepp ndaysan non rek di dégg jëm ji di dégg daara ji bëgg lu baax rek waye ñen ko yalla fay ngir ngeen jëf jisaakumullah khair jisaayi ay den non pat la bo xamni bu ma amul lu ko upp sax dina len ko wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ngi nuyu seigne ahmadou gallo momit di sunu soppe mom yemul ci sopp daara ji rek ak japp daara ji waye mum yalla da dogal mu bëgg no bëgg ba foko nat wessu nak lay ndaysan da day wax ni man participation bi may def ci daara ji na mu ni suma demone ba awma depart sax mom bu daara ji la gëna faratal ci sama departure way lo lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax xir rek ak bëgg lu baax tan leen ko yalla fay inshallah taala dire ngeen jëf ko xamna seigne modou ñi wax ni alhamdulillah li si bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ndax comme gisuma ko da melni amul ko participer seigne modou defuma signe wa yoni won message ma xam ndax est ce jot namay xaar wala ñu tagato ñek may wax ak yeen ni gëna ya nga ca kamil ba na la di wacce té nak ñoom ko daan and kon nak ñu ñox dal suñu borom alhamdulillahi lasi bi ni'matati musalihat allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina asaban nar ñu ñaan yalla yobbu ñu ci magal ga ci jamm ak salam way magal ci ñepp yalla indi leen ci jamm ak salam ñu fekk fi jamm ak salam sam borom tabaaraku ta'ala ar ñu ar leen ci war may Seigne Touba inshallah taala dama ko faral dal waxe rek nak leg leg du ñak ay galankor waye ku sa xel dem ci man yahru min bayti mu'ajjan ila llahi wa rasulihi bamu jeex lu dik rek da nga xamni dogal borom bi la rabbi sujalla ay yalla ñepp ñu ci jamm delu ci jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤييكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو قصيدة أونلاين، ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك bi ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wessu ci déggu leen ñu. Ina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ni ngeen ko baaxo xame moy émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin. Di émission bo xamni day faral di jëfëndiko uslub ci moy di top waaxi ay actualité yi, motax ñuy def ay thématique ay mawduhat yu fasantiko diko tank ci alquran ak sunna sunu kemtu layu katan. Fena wax nañ ba tay ni émission bokut ak conférence, ba taxna émission bañ ko dalé tambalé légui wala bañ ko tambalé légui ay fukki bi at mawduhat yu fasantiko waxtane nañ ko fi, te jëm Yalla rek tax tabaraka wa taala sunu mawdu tay بغا وقتانه آفات التحسب في الإسلام. آفات التحسب في الإسلام بنكو واخي دانج باللو سي ديغنت القرآن اك سنة اك واخي سلف صالح. آفات التحسب موي نيجاتيف يي نيك سي بارلو نيجاتيف يي نيك سي parparlo, lolu moy afatu tahassub. Parparlo l'islam dako bagn, l'islam bagnul ko far waye l'islam bagnna ko parparlo, ndax parparlo day jur nono, parparlo day jur en, parparlo day jur histoire. Motax l'islam bagn ko far nak daganna Yalla mi bindi jamni tabaraka taala far nak yonentam buñuy wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, waye far parlo wut digem ak yonentam yi ci dess nat nga yonentam yi digem ak Musa ak Isa ak Ibrahim ak Nuh Ilyas ila akhir ila akhir. Lolu tax yonent bi alayhi salatu wassalam mi nga xamni mom la sun borom yonni ci ñun, dafa am ben sahabi bu ko laaj bi ñu wax Wasilatu ibn al-Asma radiyallahu ta'ala anhu, neena dama mësa laaj yonent sallallahu alayhi wasallam ni ko yow ki Yalla yonni wa lan moy parparlo, definirul ñu parparlo, ginnaw parparlo l'islam daf ko bañ, dama bëgg nga definirul mako. Mom la wax ni mom wasila daf ni qult ya rasulullah mal asabiyatu yow ki Yalla yoni lan moy parparlo, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'ina khawmaka ala dhulmi, ina yonent sallallahu alaihi wasallam ni ko parparlo deug moy dimbele sa xet ci togn jappale sa xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa quartier ci togn jappale sa wa rew ci mana togn jappale sa wa jakka yow iliman ji ci mana togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy parparlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy parparlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dhulmi nena lolu moy parparlo lolu moy deug deug parparlo mu fekke ni njital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi parparlo mu fekente ni imam nga sa wa association ñoy togn bu fekente ni ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tijaniya la al wahhabist la salafist la ibad rahman la ni feek yaangi dimbele say partisan ci seenu mana togn su boba yow da nga parparlo def nga haram ci diine te moy parparlo dafa haram ci diine parparlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحللوا احللوا وهو اقرب للتقوى وتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بروم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moyt ndiko parparlo te doxal ak mandute seen digeunte alla alla tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay bo nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybul mimma tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par parlo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par parlo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa militant togn saga nday jambour nga dem parparlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi parparlo ragal len yalla te mandu mandu wulen de sawa tariha ño togn sawa tariha ño togn nga dem far ak ñom far dagan na waye bul parparlo nak señ nga far ak ñom de waye bul parparlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul legi nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ilahi alhamdu wa shukru buñ leen mën ta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou moy ragal yalla nak lolou moy mandu lolou moy mandu lolou moy mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasirone wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañe parparlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajrimannakum sana'u qaumin rikway moy tundiku len parparlo bum dox sen digeunte Allah jiri manakum sananu qawmin Allah tahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len parparlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam parparlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat likoy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maida la ay bobu mo jitu bi ma jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla kunu qawamin lil shuhada mandu leen ci bu ngeen dé sédé mandu len ci témoignage yiñ len di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamo Modou Mbaye Thiam dem xamoko tay xamoko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yari wagg yi li ngay sédé ñi ngi koy bind té mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xiyam di ng ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist lool la sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax leen li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lol la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sa'idna illa bima 'allimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé wa ma sa'idna illa bima 'allimna waye xamoo nit ki guddii xamoo ko becc ak du demb du tay dulu jégué dulu sori té buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wa tumal as gor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layam bi comme niko xalé yi waxé ni lool du manuté lool par parlo day alak doom adama man na dem ba dekkal ko safara faw la qadarullah wala asman mom par parlo man na dem ba dekkal nit safara faw comme nim fa dekkale iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu dekk fa te dootu fa jog mom iblis par parlo rek mom iblis par parlo da ko jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ba par parlo ci bopam ba par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dund ak ñom fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayit ya fa am yépp nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tuddé constitution ben constitution bo xani mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam manam waneni mom moy ku dinki mom dong mo djub mom dong mo bax ñu dess ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom dong nga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garante ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbinda fa la yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ñu war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adama alayhi salam asjudu li adama fasajjadu ila iblisa aba wastakbar malaka yep peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñep and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionné iblis daf ko poser question waaw yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nung wo ko warmal xala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nang woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reeyreeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alin degal iblis lamuy tontu la mo lay wonni iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayo li sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ lima yor ci mbolo yuruko lima yor ci talibe yuruko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom ken newul ci gannaawam wa khalaqtuhu min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko warmalaka deng kon iblis dafa parparlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw légui da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm
1: iblis ne ko d'accord
0: même suma démé prison mun waaw mun ko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke ndey jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mu ne xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay moñoxe dama koy daane moy bu meuna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñoom ñepp la wax dina len dikke ndey jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mu ne xam nga luma ci djiblu na munit dana fexaba humilier len ba dotu ñu jar dank mboom limi wax ni alquran la len dana len humilier ba dotu ñu jar dank mboom iblis ko wax de lutax parparlo do nga tax mu wax ko motax mané parparlo day jur soxor parparlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom parparlo ana khayru minhu mako ëpp talibé ci budé sëriñ ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo muy julli ci juma ji budé imam ba ana khayru minhu mako ëpp mbolo ci budé leader politique ba la ana khayru minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormale diko respecter bu mako seeni muy ñew ma jox taxaw bala ma ñeme tok da tok ba nopp pourquoi de nga de xana lolou moy parparlo lolou moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokk auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa ta'ala la tajidanna asada an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahuda amanu al-yahuda amanu al-yahuda mbaram leena ñi gëna bañ ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seen daraja ak seen maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidan asada nas adawatan li munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tudde al yahud yene wuñ ko am dara yene wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraaje yi ñoy ta jidanna asada nas adawata lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda nga maye daba legi fekke djoumou nga maye daba legi neena ñi gëna am en ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al yahuda al yahuda al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko ni ko rawu ci kasso bi mu ne waye ko and ak ñom bo togné dañuy wël bu ci togn ga peinture ko couleur ko ba melni ñoo nekk ci deug al qur'an la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nekk ci adina bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn ga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ñoo togn mu ni waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba nu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko kan raawu ci kasso sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yana bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yatanauna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yatanauna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal bu dé iliman ji maamu mom ya dal

wéru teranga wéru njéggal ci ñun ñi ngi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban way ñi ngi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru اللهم بارك لنا في رجب وصحبان وبلغنا رمضان عليه الصلاة والسلام وقال أيضا عليه الصلاة والسلام رجب سحر الله صحبان سحري رمضان سحر أمتي صلى الله عليه وسلم دعنا وخني مومي ينام صلى الله عليه وسلم رجب دي ويرسون برم الله رجب ويرسون برم الله awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla waliw yi ñoli ay farandom waliw yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarito ak ñom ba fat len ci wanagam da xarito ak wallu wi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal wallu wami ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na seen borom te wallu wam yoyu neena legi li upp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alaihi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alaihi wasallam tipo na sahban sahban ay sama wér way yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alaihi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xel weku mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xed wi yalla yonent bi xed wi gis nga ko yalla yonent bi xed wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xed wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xedwi yalla amul kudul yent yalla muhammad dako beug bam geunal ko lepp lepp lu mu sak waya sallallahu alaihi wasallam amul lu ko geunal xetam yi momit bagn nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu kep liñu deg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xet wi de yow sama borom sama xet wi de motax xet wi ba legi delo wuñ ko ñukkal ba legi dess na delo wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xet yi war nako delo ñukkal ko xamni fenn buñ agge ci bëreem ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogé du tal kenn ku dul xetam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téréem bobé muy tuddé mawaibur rahman ba demé ci mawaibur rahman mo djubul seigne touba djundi nako fa neena bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolem yonenti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay deg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogé suñu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mom day wax sa borom sa xéet wi sa borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alayhi wasallam motax kon wer bi muy daglel ni yeenako mom yeen sama xet war nañ ci fas jom de mi ngi ñew rawat

Bên Coachella ấy ấm. Bên Coachella là ấm. Gis nga system bi fi nekk nii. Muy systemu laïcité. Systemu laïcité. Xam nga ni mos. Ku sa wujji sëlëm doo seet. Systemu laïcité mos. Bu ñëwee nii. Yow systemu l'islam. Maa ak yow dama bëgg ñu sëy. Am na ko war am na ko lali nax. Systemu laïcité mooy woo systemu l'islam. Décrétel ko bis. Ni ko acca wooteel ay assis. Ay assis national. Ndax dama bëgg ñu sëy maa ak yow. Baaxna bu la khutba ba labat la de bo muy ti nga am ci bop lo nakari de bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal systeme laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawle lankal neko duma sa nawle système laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa génni wu ko ca duggal xop ca pax sa génni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sëñ yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi uya ilayka ndax innaka ala siratul mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxé la mucc ay gaay mucc yeewi waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lasi uya ilayka innaka ala siratul mustaqim bopp saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani ted ya fa gison daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gison daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ki nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara ndax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom systemu l'islam daw bako systemu laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaje ba xam dana ñu mayam dit moy assise national ma bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam dit yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lasi o ya ilayk kila yalla may ila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik bi lasi o ya ilayk ndax innaka ala siratul mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug kon ak serigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax bokk julit yi ñoom ñoo doon sakku loolu pour tabbi ci jotaay bi ñoo ngi sant bu baax di ndokkel waa diaspora ci seen wëllëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaayhi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di nuyu ko ci mel ni suñ ma pend

ba mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma bobba ko ko gis yit ma bobba ñu xamé ni ka hat fexena ba muhammad rasuwar ko def ko poser question baba kat muhammad sallallahu alaihi wasallam xamagul ni ci ko don saga ci resuso yi la jakar lol xamaguko motax amna president bu ko def ben way bu ko don saga ci resuso yi mu rasuwar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko don saga ci resuso yi ñi diko wax kahal kéro ba nga xamanteni dajé nak mom xamé wuko mu ne ko wa yow amna ben way bu ne ci réseaux sociaux yi di la saga boko gissone nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu moko gisse bu ma balo ma bal mu daldi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alayhi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alayhi wasallam cadeau jallaj bu rafet la yeketti solal koko kero le mujje wax ci mom lu ñaaw señ bay jaxate wax nako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablaye mbay pex la ko degge ablaye mbay pex neena fatuna ku waxat ni ci la ko degge sax momit waye degg na ñu ni señ modou mustafa mbake moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko degge yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la degg muni as gor kuko teral ya ko teral kuko toroxal ya kuko toroxal ya ko toxal mani ko wax nga deug de ablaye wax nga deug wallahi wax nga deug as gor kuko teral ya ko teral waye kuko toroxal ya ko toxal mani ko wax nga deug de wax nga deug de ablaye wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar ñu ni cheikh mourid mustapha mbake moko jikone wax waaw ndax cheikh mourid mustapha mbake bu fi seigne touba joge momit non la don doxale dafa amone autour de déplacement bañu topone wa juroom wa sax te wa juroom wa defar len bañu defaru ñi ngi don xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne mourid mustapha mbake dana mëna wootu wa juroom wala deet nan lañ ko mëna xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko don defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa keur japp sa njambur fimne bu ree ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xamni ñun legi teranga dana ñu dab ba soxla luñ kenn dara ku ci bayam faatu talibe bayam yu mag yi danaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek té buñ ñëwé sax da leen di teju lég lég té bu leen dé teju sax lég légi lég lég la yalla xam doyna té ah ñi da xamna bo démé dépasser rek lañ may ñaan ci té man yu subhanallah sa toyli bi bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbake bi nga xamné seigne touba joggé na fi toyli bi mag yi am ci ñom ñu dënerlu diko sét ba xam ndax mat na kim doom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len seti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaru gor ñi leg leg mu yonne len abdundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñe ni ko seigne modou mustapha mbake mo ne yoni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak suuf da ni ko sa baram ni ko yaay yew ya mana yew su gor tiranga nga yew su gor pinti pant nga ma radiyallahu ta'ala anhu waye legi doomi soxna legi la hawla wala quwwata mu ngok ba yalla xam dayn bu fi seen baye joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yeneen yi bes tek seen talibi baye magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias ta amana sax

0: ngeen gis man waxuma la dara waye sa talibé bay bu mag même bo amul ci mom daraay addiyé timit expérience bim am bim yag and ak sa wajju wa lam xam way bu la ko waxé rek yow man nga réussir sa mission lol dong jarna dem séti ko lol dong jarna dem diko séti do fa djub
1: lol rek
0: waw lol de garna mo ba sama xel ginnat na ci mawdu bima don wax way en tout cas lima bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ñeen bal ma di bu fekke dama yaq batu tuba bi man mom mu ngok dama bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo doon xëccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolub balé amal xolub fatte lol la bëgg wax rek ci teum sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha suñu jamono ji de kon bu delu ci ñi ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ab parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati laysa minna man daa ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daa ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fenen neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di toja ka tal te parparlo tax bokko ci man bo de ab julit yow genn na la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax ni na bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay toja ka tal doni dund bi da ser doni quran bi doni yow dal parparlo do saway nga faral rek mo la tax di toja ka tal yonent ni na bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel bo waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu alaihi wasallam moko wax bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man yont yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla musul ci parparlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam tere wuko waye parparlo l'islam tere far l'islam tere wuko de and ak nit ngeen di dimbalante aka jappalante ah l'islam tere wul lol de waye parparlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba pare nga ni dajji diko defandal aha kay man nga ko defandal te fekk lu parparlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy parparlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi parparlo mel da melni hadisi biko yonent wax xana senegal la taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal la taxone seigne touba jingi nako ci masalikul jinan wala ni parparlo amul njariñ ndax parparlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'al fahm wa su'al fahm gënalante ak parparlo nekul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak parparlo nekul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xol li xew ci sunu rew mi ci walu parparlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa l'islam saga kilifa l'islam ndax parparlo rek boko tegon ci leneen lu parparlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa l'islam ngir lan ngir parparlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ne ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubeuyul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par par lo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par par lo rek nga Seigne Touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'al fahm lolo tax mom mom Seigne Touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par par lo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par par lo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida yawmi bok ci tariqa cheikh ahmed tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci mana bok fo ci mana bok tariqatul muridiya mune amuni fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek jël def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bok tu defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida sawa'un intama bo bangi jeex kon nak par parlo diine ko jëk bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté ku ñu wax serigne kosofal damay misal wala da nga xamanté ku ñuy wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ak ku ñuy wax moudou mbay thiam yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci kolere gogou te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waaw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalatam nga ni ki de li mu wax position bi mo amé sama leader ko tax di wax ki sama leader la contre dal difay joggé nonoko légui yow yalla politique la gënal yalla yow té bo démé sax xamul sa leader sax nak bo démé xamuko mom day wax té yalla tax rek waye wouté gum wouté ak yow xalat wouté ko ak yow position moy lima doon wax ci al yahoud yahoud kep ku wouté ak mom position wala nga wouté ak mom xalat mën la baxo sawara nga jëm mom yahoud mom yahoud kanu la yata'awna an munkari fa'aluhu yahoud lol la di moy ku bokut ak mom fikr ku bokut ak mom khalat ku bokut ak mom ideologie mën la baxo do nitu dara jëmo fenn ñom passé unique lañ gëm passé unique nga am ko xam nak da nga wëlëlante ak mom ci yalla passé unique tax nga bëgg passé unique tax na nga dag wala rew doxon sa digënté ak mom ba nga téw ci kanamu yalla ëlëk da nga taxaw ci kanamu yalla ëlëk wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ding ko layal ndax leader politique bi lum for yalla ko gëna for te ci yalla ngeen fassante won bo xolé yahoud yoy ma tuddon muy kurel bobu depuis yont yalla isa ba bi yont yalla muhammad ñewé ba légui ni kurel bobu mi ngi fonctionner ci adina bi yahoud ñaka bokk ak mom xalat ben position la am ci yow moy xagn la sa dundigi bu la mën ta xagn sa dundigi mu xagn la li lay té am dundigu bax moy alal wërseuk teranga bu la ko mëne xagn mom kay da ngay bokk ak mom xalat mbamu éliminer say moyens fi ngay jaar ba développer mom mu éliminer ko dina koy faral di misal ci al wahhabist ñetti xalaat yi la am moy boko ne yow ki de sa adversaire la parce que bokku len xalaat yow li nga gëm mom leela gëm waaw xana manuté mo doon bayiko ci lim gëm te ngeen bokku penc mi ci jamm ak salam waye dedet da nan dama koy éliminer ni ka jot ci mom pour éliminer ko nak jafena muni kon na yak ab deram ba dotu jar dang ko mbum ci penc mi ni ko lolé jafena de ndax nit ñi mom lo wax ci mom duñ ko gëm lolé jafena muni kon fuma fekk alalam dina ko taal ñet yi la ab wahhabist gëm ci nit ku wotel xalaat ab wahhabist ab yahudiya lol dang koy gis ci sunu rew mi ay partisan yo xamni sa bo wote ak ñom xalaat buñ la mëne ray la buñ la mën ta ray ta mëna lak sa alal lak ko buñ ko mënul yaq sa der lol du diine du l'islam par lola te par lo dafa haram par lo dafa haram par lo dafa haram jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam yahudi non lañ melon dañ dan par lo ku bokku ci ñom bu jakarlo ak adversaiream ñom ñepp dañuy and donte mo togn faral ko éliminer adversaire ba donte xamna ñi mo togn kat alquran diñu ko misal ñu baram neena is ja'al al-lasina kafaru fi qulubihim al-hammiyah al-jahiliya yow muhammad fatlikul ben kuril bi fi nekkon bo xamni seen xol ya par par lo ca nekkat seen xol ya par par lo la ñor waye gis nga li sun borom tek ci aya bi dañi fa ansalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin waye bama gisee ni ñom ay kurili par par lo lañ ay niti par par lo lañ muni man dama wacc ci sama yonent ali sallatu wasalam li ñi tuddé sérénité mom la wacc ci mom moy ak dal sakina né dama def ci sama yonent ak ay minitam sakina moy ak dal ñi len bu len saga bu len xass bu len tal alali jambul opposé wu len rek man yalla mang ci seen wet fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulihi wa ala almu'minin muy ndax yeen dama def ci yeen lo xamni war ngeena jombu saga wa alsamuhum kalimatu taqwa walsamuhum kalimatu taqwa aw kama khala tabaaraku ta'ala defna ma nga ci suratul fatih walsamuhum kalimatu taqwa yeen defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba saga defna ci yeen lo xamni war ngeena jomba layfal kenn di yaq ab deram kon nak fa ansalallahu sakinatuhu ala rasulihi wa ala almu'minin man yalla ma wacce ci ñoom sakina def ci ñoom li ñi tuddé sérénité sérénité ñu am hauteur de dépassement dal nañ yalla dimbalé ñu déllu ci waat ba mëna dundu suñu diiné mëna dundu alquran ak sunna kon mbir mu xew mu nekk da nañ xam ban position lañ ci am ban position ñaka bok fuñu far waru ñu fewele ñaka bok fuñu far wërta tax ñi par parlo kenn ku nek man nga ne ci la nga ne te penc muñu bok ñu rafetal ko kenn ku ne man nga ne ci la nga ne te penc miñu bok ñu rafetal ko nuñ koy rafetale nañ jël hadith yonent ba alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam da waxane ansur aqaka zaliman aw masluma ñen balma sallallahu alayhi wasallam dani saw farando waxtu wo xamene ni yalla da dogal mu togn mbañu togn ko ñaar yeb bu ci meena am dimbele ko nang ko dimbele saw farando sa leader da togn mba dañ ko togn sa militant da togn mba dañ ko togn sa mamum yow iliman ji da togn mba dañ ko togn sa donga da togn yow serigne bi mba dañ ko togn yonent neena bu ko setan dimbele ko ansur aqaka zaliman aw masluma xam nga bu yonent bi sallallahu alaihi wasallam defon lol rek genn ci waxon la rek genn ci kon débat bi day posé wu ci penc mi waye bim ko waxe bonopi da ko leral ndax ñam ko don wax bayyi wuñ ko mu dem dañ ko laaj xalo ya rasulullah qalu ya rasulullah hasa ansuruhu masluman wa fa kayfa nansuru zalima hasa nansuruhu masluman fa kayfa nansuru zalima ab laaj la ah yow ki yalla yoni ñun de suñ mbokk buñ ko toñe mom xam nañ niñ koy dimbilé mom buñ ko toñe loolu mom xam nañ ko liñ xamut kay moy bu fekke mo toñ mom niñ koy dimbilé loolu liñ xamagul xamal nuko bok yow ki yalla yoni ali sallallahu alayhi wasallam suñ mbokk bu toñe niñ koy dimbilé mom xam nañ ko mom danañ taxaw bam jotat akam waye nak legi bu fekke mom mo toñ nak koku mom no koy dimbilé khala ali sallallahu alayhi wasallam taqusu fawqa yadayhi taqusu fawqa yadayhi yalla sallallahu alayhi wasallam xam nga nu ngeen def da ngeen di teye loxam yeleb ko ni ko saway ya toñ nak ya toñ kat bal toñ toñ bo xut de legi nañ and ñu dem tubali la waji waji bal la fi jeex ya toñ de ya toñ yow da nga tumal nit kon xam nga ya toñ koko yobul ci kanamu yoon say bokk nañ lañ la wara dimbalé moy nañ and ak yow dem ca ka nga togn ni ko wax deug yalla dama djum balma sun waji da djum rek bal ko rek yewen nga baña am reuyuk ni balma wax di jeex waye dedet say gay xam nga nuñ lay dimbalé ya ne ci deug fum la wo wuy ko ñong ci sa kanam ñong ci sa gannaaw te bis bo fanane prison ben yoon doto len gis luko jar luko jar yonent neena dimbalel sa mbokk bu togné ak buñ ko togné ñu ne ko ñun day xam nañ dañuy dimbalé suñ mbokk mu ñu togn waye suñ mbokk mu togn nak mom ñuñ koy dimbalé xamaguñ ko mu ne da ngeen di japp ci loxom and ak mom dem ca kam togn niko diwala togn bal ko mu ne bal nako wax ji jeex bu xewle nga dem bo xewle mu ñew wax ji jeex waye lu ngeen di wax ba dem police ga ñew digënte ba yaquna kañ lay jax yalla xam yalla xam moy lima dalon sama digeunte ak sama mbokki dekk ndoyi baña dem ak ñom police ngir ëlëk man na jur am ñagas ñagas man ba juddo ba tay ben yon la ma sa nit yobbu police la ma sa yobbu nit police te da duma sa dong te dama ko art ba son mu duma ko ben yon bobu la ma sa am man samay dong ñoy sama karaw bakkar motax ñi buñ ma toñe mani duma len yobbu ci kanam yoon ndax bu ëllegé man na indi ñagas ñagas na fa dem waxtaan ak ñom ba far la fay juddo juddo fa waaw la fay juddo juddo fa lol nak dogalub yalla la yow da ngay xamni jamm la taxona juk diiso la taxona juk lu baxa la taxona juk dogalub yalla far na ñew dogal yalla na ab julit da koy nangu ab julit da koy nangu waye li bon moy togn ba nuppi nangu woni ya togn nangu woni ya togn wala mom baxut lolu baxut kon par parlo amul njariñ mani kon nak par parlo dana nek ci digeunte iliman ak imamunam ak imamunam naka non dana nek ci digeunte serign ak dongam dana nek digeunte leader ak militant mom par parlo waye dana nek digeunte sax nit ku wex ak nit ku ñuul mom par parlo bo gisee yalla haramal ko yalla tere ko moy lolu yow der bu ñuul bek der bu wex bi kenn leen bind nga ni ki yeugën ke ndax der bi nga ni sukkandikuñ ko ci ab der di ma ngi fatali ko jamono yi may wër di siaré rawdatu awliya illahi wali yalla yi señ basiru mbacké ci la bokkon mom señ touba jamono yi ma nekké fi ci 28 bi gannaaw takusan bi né daana dem barabam ma dem ñu won ma fa genn qasida go xamni ben nar bu ñu tuddé abo mediana boba khadimu rawdu bi moma won qasida bobu jañ la santone fatina turwa jañ la santone moma won qasida bi kuñ wax abo mediana dafa ma sa ñew set ci cheikh mahamudul basir radiyallahu anhu mu gis seigne basirou ak saqafa bi ne ci mom culture bi ne ci mom xam xam bu bari bi ne ci mom mu diko observer ba yag mu bind ci khalimam ni waw ndeke borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak senegal boole ci lila abou mediana waxon ndeke te borom xam xam bu melni amna ci nit ku ñuul waxuma nak dip senegalay boole ci xam nga lu ko seigne basirou tontu deglul tontu la seigne basirou dañ ko ma bayadul ihab yarfa marhan aw yahuttu sawadu fil imtihani innama al mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majda qalbihi wa lisani wa malikun qasa al ummiyina min qablu bi fadli ikhtisasihi qayrawani allahu akbar cheikh mahmoud basir lila tontu nar ba abou mediana lila ko tontu cheikh mahmoudul basir daniko waw man mangi lay delo question bi ma bayadul ihab yarfa marhan wa est-ce que yalla nak ci deug deug ci der bu wex dong lay sukkandiku pour teral astam pour yekeuti astam pour dara jaar astam pour may xam xam astam wala bok ci der bu ñul la yalla di sukkandiku deggaati astam wacc astam soufel astam muni ko dedet ñaar yi yalla du ci sukkandiku ci teral astam ba to roxal ko muni yalla xam nga fan lay sukkandiku ba defar astam muni ko cham so gis muy dox ci kaw suuf astam moy nit rek moy nit cham so gis muy dox ci kaw suuf muni amna ñaari suuf yu ne ci mom ñaari suux ci ñaari suux yoyu la yalla di sukkandiku teral cham si mba to raxal cham si innamal mar'u bi sakhirayn fi yamliku al majda qalbihi wa lisani muniko ñaari suux yoyu xam nga yan la na muniko moy xolam ak lamiñam nit ku ne sa lamiñ ak sa xol mo lay jox tiranga mo lay koy xagn cheikh mahamoudul basir radiyallahu ta'ala yag na limi wax ni leg mu mat ñaar fukki boba dama daan wër rawdatu awliya illahi di len siaré touba la ko tambalé ak yeneen dëkk all yi fuma dégg fu xam né mo nit wu yalla la nit ku bax la rek ma dem fa lék lék buma amé ta daw siaré ji déllu ci wat défé na ko mbacké kadior ila akhir ila akhirih boba nak bamay dem ci rawdatu jamud basir ginaaw takusani aljuma dine fek nafa même cheikh son yi bu def nako batay ginaaw takusani aljuma yalla dogal na sax ci lol la ma sa ci la xamanté domi cheikh abdullah di wax cheikh jili mbake mom serigne blad serigne jili cheikh abdullah dama dugg ci barabu cheikh son yi bu mbake bi ginaaw takusan boba tabaxaguma sama daara ji sax de bi ginaaw takusan bima ko siyaré ba nuppi di génn di ñibbi bi may tolok buntu kërëm timis jot ma jadd fa fekk dama laaj fi keur kan la ñu ni ma keur seigne jilim seigne ah ki abdul ahad seigne jilim seigne blad la bëgg wax ma daal di jadd bima ñëwé ma nga fekk mu tok ci mis di waja jot man nuyu ko mu ne ma no tuddu mané ko mustapha mbay sam fekk na ci limay wax ni ci parparlo ni amna benn talib bu fa tok bo xamné xeyna déggon na wax gi doxal sama digënté wa keur bay sami ma gis mu koy liar ak diko wax man mani ci yalla rek bi ñodde timis comme ni may war ma nit yalla dama sin won sama mbaxana biñ nodde timis biñu liqame bu nopi señ jiri def ni gias lima jël sa mbaxana wi nga sol xam nga julli sol mbaxana mo upp tiyaba julli ñaka sol mbaxana motax ñu sunnal ci imam sax muy wut kala gum tek ci ay wagam ila akhirih mun ma solo sa mbaxana ma sol biñ julé ba sol ma siñ waat mbaxana mi tégaat ci sama kanam man ko gis mi ngi may observer rek dima xol ba biñu noppem ma jog bëgga dem talal ko sama loxo mu ñaan mi ni ma fassanti nak yow wëlëri leg mat ñaar fukki at sa buma deme kërëm bu waxtu julli joté man lay jital nima doxal ñu julli yalla nako yalla sam te may ko wër bu baaxa baax mom señ jilim cheikh abdullah sama xarita motax kéro bima tabaxé daara ji ba diko sañ ci guddii gima financé ci daara ji la señ jili garé autom fi nek na ci daara ji di ñaan di ñaan di ñaan ba 2 heures ci guddii kéro ganar yima jëndoon waron ko terale gan ñi nga xamni ñoy ñew yendu ci daara ji al dugg na ma jo xamni ganar yépp la bu duggalal ko ko ci malu autom bolé ko ko kañu ndax big rek ak kontan ndax musuma xalat lolu ni warana ko jaral yalla xam nako mu dal di dem yokal na ma ci sax lo xamni lu mu wax lo xamni duma ko wax ci radio dañ ma sa daara ji ngay sant bo gisee ma ñew bu fi diw nekkon boy sant dana ñew tuddu ko mak bu fi nekkon señ jili momu radiyallahu anhu hafizul awara bi yalla dogale lol ma jox ko ganari xam nga kama tudinu tudami dama yewu suba ni bu suba ma dem daral wut fa yapuma togal gan ni xolal dama yewu fajar rek ñu waccel ma ñaari gatt man yalla mëna fay yalla xam nako ñu waccel ma ñaari gatt alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat lolé deñut ba amat na wenen yoon mu ñëwaat ci daara ji and ak ñaari taawam ni len bu ngeen gisee ma and ak yeen ñew fi dama bëgg mo fi joggé woni li di continue yal na mako yalla fayal waye xol cheikh modou bassir rek cheikh modou bassir li mu tontu waaji nga xamni man mang ko amé ci di dem di siara ji wali yalla yi ndax xawma kenn ko xamni yorna lu melni waye ma difa dem xamna koku gis na tiofel gima am ci seigne bassirou ak buma ñewé alquran dima fay jang khasside yi nangam nangam mu daldi yëkëti bayit wo wan ma mu yëkëti téré bi wan mako ma lire ko ma gis mu bind fa sasa la ko daldi soti waaw ma soti ko yobale boba la ko mokal ma bayadul ihabu yarfa marhan aw yahut sawad fil imtihani innamal mar'u bi sakhirayn fihi yamliku al majd qalbi wal lisani wa maliku al qasl ummiyyan min qablu bi fadli ikhtisas qayrawani muniko mangi lay laaj yalla mi nga xamni mo jaglel al ummi muy muhammad sallallahu alaihi wasallam mo raw ñep te dalul ba mangi lay laaj ndax koku lot na ci benen jamm bu ko so mu def ci mom xam xam question bu reey la ma ngi lay laaj yalla mi fekk ab ummiyu mu jangal ko bam raw ñepp te dalul ba waaw koku ndax lot na ci mom mu def ci mom keneen xam xam bu ñuy yem laaj bobu la ko cheikh modou bassir laaj abo madiyana amul tontu li innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha waxna ko legi innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha nagn bayyi par parlo waxtan wi jeexul xajul sax waye fofu la koy yamale waye dal dama bëgg wax ni jam ñi kenn ku ne li nga am yalla la ko may sun borom neena ci alquran am yahsuduna nas allama atamul min fadlihi dama len di laaj mo ndax yeen da ngeen di fekk man yalla ma teral sa jam jox ko limako jox ngeen di ko ko añane te añan day lek jëfi jam sallallahu alaihi wasallam neena iyakumul wal asad fa innal asada yahkulu asanat kama tahkulu nar al atab nañ bayyi soxor nañ bayyi iñan te iñan du len lul yalla defal nit ci tawfiq ngani tawfiq bu du fi amé diko jabulise di yak abderan te mom la señ touba li juñu ci masalikul jiran neena hubbu sawali ni'mati an muhtadin huwa al musamma indahum bil asadi neena bëgg xewal gu way yor ngad mu ñak ko lu way yene wo kenn jam yene wo kenn tiranga neena lolu moy deug deug soxor te soxor baxul añan baxul day lek jëfi jam ni safara di lek mat bayi len añan bayi len par parlo baxul ñu ñaanal ante señ modou fofu ba benen yoon di len sant di len gërem yeen wa diaspora bi ak auditeur yi nga xamni dañ ñu top radio bi te nek fi ci rewum senegal ñom ñep sant nañ leen gërëm leen ñi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب أمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، ساعتي خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مبان بيسام بكوري تيري رجاء خسيد أونلاين دلسين من اليوان كسين إميسون بنيت دي من حاج العابدين إلى الجنة تسين مبقو سين خريق مصفى بيسام دلين كدفل ديماس دينك بنيان توقت جاتي في سنغال dina buñ sante yalla julli ci mustafa ali salam ndokel len ñaanal len sakku yeen ñaan delu sene yenen yon ci mawduhat yi nga xamne bax nañ ko and ak yeen te bi wessu ñu doon waxtane salatul wida bi ndiarem moy julli tagato gi señ touba doon taggo ak xetu yonante bi ali salatu wassalam bobu nak amna mawdu muy ni tambali won ñu tudde won ko mu'jisatu rasul alayhi wassalam. Mawdu bobu nak waxtane won nañ ca yonent yi nga xamni ño fi jitu mustafa alayhi salatu wassalam. Yonent yoy alayhi wassalam laal nañ tout ci seeni mu'jisa ak seeni jaar jaar ni waye li ñu taxone juk moy yegg ci sayyidul awwalin wal akhirin. Mu'jisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam an-nabiyullah bu ñu ko bëgge waxtane ñi nga xamni ñoy al-mu'arrikhun wote nañ ci yenn amna ci ñom ñu xamni irhasar yi nga xamni mom la yalla defalon yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam jekk mu diko yonni amna ñu xam li ñoo jël irhasar yoyu boole ko ci mu'jisat yi am ñoo xam nak dañ ni deede irhasar yi bokul ci mu'jisat yi irhas moy lan irhas moy kim tani yalla di xal ab yonent muy and ak mom te fekk yonneguko nga xamni legui bu la nexe nga tudde ko preparation bi yalla di préparer ab yonentam ngir war ko yonni yamuy jeflante ak mom ci ay xéeti kiman ci ay xéeti mu'jisa yoyé lañuy tudde irhas. Kon irhasat yoyu amna len ci muharrikhuna yi dañ ni lolu du dugg ci mu'jisa ñen ñi leen dédé akay ci mu'jisat yi la bok ali shaykhu salam ñu bëggé waxtane ay mu'jisam ay miraklam ay jaar jaaram ay kawtifum dañuy tambalé ca as ndigënte rek waye buñ bëggé tambalé ca ba muy doga dik adina sax bo moy ki sunu dund yona jeex te mo djisay bi jeex way lu ci ne rek dañ cey jël comme na mo sey jall ci lenen yanu tibbi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni bi ko sunu borom namme indi jamono fekk na boba ñu wa jamono li jaamu ay xerem sallallahu alaihi wasallam dik gane adina dik buñ wax makkatul mukarrama
seen aada mo doon ku fa gëna jamono ngir nga maîtriser lak wi nga xamni moy lukhatul arabiyya haqiqatan dañ lay yobbu ci badiyé bi ñu lay yobbu ci badiyé bi ngir nga mëna maîtriser lak wi lo tax bu ñëwé jamono mu dem ci ku ñi wax alimatu sahdiya difa nampé ak la xew ci bako alima di jël ci ci digënté bi waye da bokku ci mu'jisatu yunus sallallahu alayhi wasallam bokku na ci yi jëk moy mang ko dalé ci alima ñen ñi dañ ko bolé ci irhasi moy sallallahu alayhi wasallam ba mu démé ci alima don fa nampi bi nga xamné yalla dogal na mu toll ci fer ba mëna sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom di len bolé ñom ñi sammi gatti alima yi ñu xamni sallallahu alayhi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu ñi ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu masana ñew bu xalé yi di fo mom a général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alayhi wasallam tok ba yag neena masien lu melni ñaari picc ñu dal di naw jëm ci man mais biñu ñewé ba approcher ba jégué ma ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la mu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balasi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balas bi jël ma tek ci benen plateau balas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jëlen tek len ci plateau balas jël waji tek ko ci plateau balas mo len di gëna 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti mo biñu noppé ci lolu ci lañ ko défé li ñu tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñuma dal di jël daanel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ci Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu jëlawaat ko bam mel na melon comme niko docteur yi defé lolou lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen ta sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñ borom defal ko saqqu sadri ñuy doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé benn ciir ci ciiri seytane moy ciir bi nga xamni mom la seytane di jax jaxale nit ki diko def lolou ñaaw diko def lolou naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ seytane foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolou moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkke defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko plaasam muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ibnu abdullah saqqu sadri bi lolou amé ñaari xalé yi mu andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba ñang koy jax jaxé
sayyidina ali ma and ak borom keureum dal di daw ñew biñ ñew fekk na ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonante bi mu tok ci benn jett mber dal di kalmu rek regard benn côté rek biñu dikke ñu ne ko yow muhammad la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanal ma ci su xoti sama deun jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di delo comme waxtane tarikh taxu ñoo juk mu'jisa li ñi waxtane motax ñu yam fofu ci lolu saxu sagri ñing ko jëkkalé defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saxu sagri defal nañ ko yaronte bi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko bañ ko ko jëkke defal dal moy te bam nekké ca sayyidatuna alima mom saxu sagri fofu lañ ko defalé sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba Abu Talib niko yow Muhammad tollu nga ci ati denci soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma dila jangal commerce tax boba arab yi seen liggey yep commerce la won man jangal la ñuy commercer ndax nga man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyageam ngir wara dem sam bim ande ak bayam bobu di Abu Talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib moy lan moy ben labbe waxani mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñoom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegoon nañ ni amna benen yoonu bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré tawrat yi ene téré injili dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonentou biñ leen di wax bu ñewé mu juk jamono nangam lolou taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam Abu Talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mu ngi tollo ak dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe bu ñu wax bu hayra am na ñen ci tarikh ñing ko tuddé bahira ñi di jang bu hayra ñi di jang bahira bu hayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande baytu xam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci tire yi ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na ra yoni mu yonent mu juk jamono dara fi jaar muy def ben délégation bu fa jaar bu ne ñu ñu saxonté ak ñom némiku leen ngir di xëñtu ba xam ndax yonentu bobu dana nekk ci seen biir wala deet muy def rek bëpp délégation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom némiku leen bimu accé ci délégation bi nga xane Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj de nit waaw yeen ndax duma len inviter way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma len inviter ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam togal ci girgi comme moy goné ci say togal ci girgi bañu démé mu némiku len wër len xol biir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu na xakay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom dé gardi jurga muy ni ñew bañu woyé Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci suuf dal di foon tanki yentu yalla Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ne ko wax ma deug ki bayam waratu la dund wax ma deug yow bayam nga mu ne ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ne ko kay nu gisse mu ñew mu ne ko da am luma la bëgg denk na mu ne ko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu muju jamono judduna yeg nañ ko ñing koy wër gis nga bis buñ ko gisee gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray
té bu kérogué da nga am responsabilité bu reuy té yonent mudduk jamono moy xalé bi nga andal moy yonent mudduk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonent Yalla Muhammad Makka daldi ko fay bayyi nangotula and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kimtani Yalla diko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ci kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fi ndëkk gi rek lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam mom ngeen di gis ci ahmad bamba di wax ci téré bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya dañ tuba neena yonent bo du ñu xam mom lañ leen di wax ci ay mu'jisam ay karamam yonent bo bu nga xamni ay miracle am da ca bok neena bu ma saandi dox aw nir day ñew diko keral mun yonent bo bu da bok ci ay mu'jisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si manam muni xana xamulen ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak xolam beut yi rek ñoy nelaw way xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam way wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent way karama la ci wali amna ci wali yalla ño xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ño xamni dinañ tok wer seen xol bu nelaw sans départ ak fi seen dara ja tollu ak seen maqama te moy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy nir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokk na ci ay mu'jisatam mom yonnante sallallahu alayhi wasallam moy weñ du ko dal weñ du ko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru gannar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat manam ni dama ma sa gis weñ dal la muni bur won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis nako ci yow alayhi salatu wasalam radiyallahu ta'ala anhu motax man ni moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju señ touba ay tak ndeer bi sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer de ñu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer motax señ touba wax ci raaye ni minha tajanubi subab an jismihi mahasiyab neena yonnante sallallahu alaihi wasallam weñ dawuko laal
weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mo ci sa bi nga xamni irhas la bo yalla yonne ngi ko yim def mu am yeneen mo ci sa nak yo xamni mom borom xam xam yep depo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambalé mu'jisa yoyu lañ ci tambalé alquran alkarim te moy al isra wal mihraj da bokku ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara e boba gadda yegul xamagul madina ci sayr waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha mom lañ alquran di netti ni subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna awlahu li nurihi min ayatina innahu huwa as-samiul basir man suratu isra la ci nga lama bur bi nga xamni mo yekati ab jamam ci guddiya jele ko baytul haram yobuko al masjid al aqsa muni bereb yoy nga xamni lako wër lepp lu barkel la muni bo gisee man yalla ma def ko du dara ludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yore alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bimu lemé sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'aha ngien ko xamé am dañu ba nga xamné agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha

برامم. gisatul jibril ci agagul ci baramam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetli ko tuti muniko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli صلى الله عليه وسلم دم بأق الأفق الأحلى الأفق الأحلى بوري ميتي مفسروني تولا nga ci ni gagni ni ni الأفق الأحلى غيسو فا يالا جبريل لا فا غيس ني ني غيسنا يالا ني ني غيسو يالا نيت لي نانكو تي غامو كونفرنس غامو با تاي تي ديغنت عبد الله بن عباس اك سيدتنا عائشة عبد الله بن عباس موم مو واخني man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako sayyiduna aisha ni wallahi kuni muhammad gisna yalla waxal nga ko luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ni ko lutax muni dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom muni gisumako wala fu jaay ni ñaari deug du dajje ñaari deug dal du bok dajje mo xon te gamuk lu ngi len ha kay ñaari deug da lañ bok dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek xel mako lijeen mo fa dul nek minima waaw ñaari deug nuñ mëna bok dajé mané abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aisha gisuma sa borom deug la waye lim ni abbas gisna sa borom deug la Abdoulaye Ibn Abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonant ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonant mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legi nak sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybi yaagi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñi wax ko ni won gis na yalla sayyiduna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da njolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuyut guddul njolut gattu sewut ana yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyiduna aisha ci wacc wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam ni ko o arab ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib la ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu wacce ko wacce wayam xamna ni bune abbas gisna sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gisna boromam benen bi ci dess moy sayyiduna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisuma ko ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyiduna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dan ni Abdoulaye Ibn Abbas gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi aynil qalbi gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasalam
kon li leer ba

leer mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi al isra wal mihraj gis na yàlla bi aynil qalb wallahi gis na yàlla ra'aytu rabbi fi sa'bi gis naa yàlla ci melaw waxam baani wu góor am na sax hadith bu wax loolu alayhi salatu wassalam man misaale woon ko ci gàmmug lu ko ni leen waaw ginaar ak mootoor dañ doon xuloo ma bëgg ngeen àtte leen ba xam ko ci wax dëgg ginaar dane li yàlla bindi lépp paaka ci yées mootoor ni ko yaa mën wax la ci gannaaw dëgg li yàlla bind lépp ndox mu tàng ñu soode la ko moo fi yées waaw ñoom ñaar ko ci wax dëgg ma ni leen ñoom ñaar ñëpp wax dëgg de kenn ku ne sa xaal nga waxe ginaar paaka ko rendi kon moom ñaw ka paaka la yëg ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruuxam deñ na ci yaramam yëgatul dara mootoot ndoxo ko rey ndox mu tàng ko rey moo ko soode moom yëgut ci ñaw ka paaka dara ba ñuy rendi ganaar ba mu déggee ganaar ñi pëppët la daw dugg ci biir donk ganaar paaka lëelu ko fenn moo tax yëgul ñaw ka paaka kon ñoom ñaar ñëpp wax dëgg kon ñoom ñaar ñëpp wax dëgg waaw ñu Badem Mbaye rahimahullah yal na ko yàlla dolli wér gi yaram ñu waxtaanee ba ci fajar gi dama dugg ci néeg bi rek mu jóg lëng ma ni ma sëñ sam wàll na la pank ñu déggee question ba sama tonto ba ma dugg see ci fajar gi noonu ñu sëñ sam wàll na la pank ci l'islam noonu la ma ko waxee waaw yal na ko yàlla jéggal moom tamit te yërëm ko Baye Sam te dolli njëggal ci moom incha allah booba jamono yi Louga la daan gàmm moo def fa conférence ba ñibbi si waat gaa yi di coow rek man ma ne ci li man ne rek gaa yi coow rek mungo alayhi salatu wassalam kon mungo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu jóge al isra wal mihraj yàggul dara nag la daal di gàddaay ñëw Madinatul Munawwara ci biir al isra wal mihraj sax am na lu ma ci fàtte wax mooy bi ko yàlla rasuwaaree ca Sidratul Muntaha ca lenn ci borom xam-xam yi naan al ufuqul ahla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la fa gis al ufuqul ahla kii maanaam Jibril la fa gis al ufuqul ahla Jibril joti wu fa al ufuqul ahla wallahi Jibril joti wu fa foofu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dong moo fa joti ak ñi doon yonante bi alayhi salatu wasalaam masoon naa leen ko misaal ji Sëñ Touba ma ni mas na maa gént man gis Sëñ Touba muy dem ma di ko woo mu bañ maa wuyu ma woo ko woo mu bañ maa wuyu moom Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu ci gént gi ab diir mu ni cëpp ci sama kanam ni ma Moustapha ma ne ko Mbaye mu ni ma bi may woo boo gisee wuyuma la dama nekkoon béréb bu ñuy wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim nii la ma ko waxee ba may woo boo gisee wuyuma la dama nekkoon béréb bu ñuy wax al ufuqul ahla waaw ndax hadra boobu ku fa teew yoo yëg ludul yàlla sa xifum kaw sax du wàcc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamee ne sallallahu alayhi wa sallam nag suñ borom rasuwaar na ko foofa sallallahu alayhi wa sallam dafa profité di ko rappelé yonent yi ko fi jiitu woon li leen yàlla defal ci ay may aki maqama aki darajat naan ko waaw Jibril aki Sayyidina Ibrahima defal nga ko nangam jàppe nga ko muy sa xarit Moussa kalimullahi Isa ruhullahi di nettali moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yi ko fi jiitu woon li leen yàlla defal ci barke ci teranga neñu suñ borom ne ko yëkkati loxom teg ci dënnam ni ko alam nasra lak sa dirak wa kiñ dem ba yëkkati loxo teg ci sa dënn bi fekkoon yàlla dana am loxo ndax yàlla mënoo ni am na loxo te waxal na boppam ni am na loxo ci alquran waaye loxoy lan yan loxo lu yàlla tudde loxo foofu muy beneen affaire suñ borom yëkkati loxom teg ci dënnam ni ko alam nasra lak sa diraka waaw xanaa du man maa la ubbil sa dënn bi sol ko ay mbóot ak i xam-xam ak i barke ndax sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñ borom rasuwaaree ñetti xeeti xam-xam la ko fa jox benn bi mooy
xam xamu sharia sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yep ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin mu niko li nak mom ya yor so teggal guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi mu niko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeenté yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyta xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kéro guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyta xam xam yoyu sun borom nak allah nasra lak sa drak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna an wisrak lila disol lila metti won wala ko teggil kan mo la ko teggil wadahna an ko wisrak al wisru borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfira laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax di jegal na la ko lolu benen wax la lolu benen wax la huwa tahna an ko wisrak allazi an qadda sahrak lima la teggil ni bama la ko teggili gul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye mu ci wara fana lak sikraka yonent yoy ngay tuddi muy muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defal defaluma len ko ndax yow wara fana lak sikraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tuddi te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddi te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ soow mu sey ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mana moy digeunte soow mu sey ci sukar wala sukar su sey ci soow ngeen balma xawa set tuti sukar su sey ci soow muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour ho rafana lak sikrak man ma jël sama tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci soow boole nan ba boole tour lol defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal ho rafana lak sikrak fa inna ma'al husri yusra sa bo gisee touti inconvénient touti jafé jafé mëna mu ni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mëna mu ni lu yomb la cey tek fu problème amé mëna mu ni légui ma résoudre ko fa inna ma'al husri yusra sa fu problème amé rek man yalla dina indi lu ko résoudre inna ma'al husri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma'al husri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet faysa farahta fansab bo julle ba selmal no am ni ko fansab bakkal yalla tudal yalla faysa farahta fansab bo julle ba selmal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureumo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug melal sa borom te sop ko te bëgg ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggéey ba way la rabbika farqab isa farahta fansab
koy la rabbika farqa sa bono pe ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggey ba bono pe ci liggey bi koy la rabbika farqa nala yalla gënal lo nek señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey manam ni ñaari taxé fi daara yi adina al-akhirah ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakta fan sab wa ila rabbika farqab jaamu yalla ak liggey fan bokk na ci al-muhjisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al-isra wal mihraj bimu joge al-isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mo wara gaddaaye makka ñew majlisu munawara digeunte makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bimu départé makka jëm madinatu munawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay quelque rek ba ci jëk moy surahata suraqata ibn nawfal suraqata suraqa kero bi wa makka digeni sallallahu alaihi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alaihi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gele makk gep dal di feux yendo weur ba ngon jot ken gisut ali sallahu alayhi wasallam neki boba mi ngi ci khunti mu ñu wax kharu sur kharu sur a suraha mom ñen ñi neen nañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam dege temiri gele mi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ku ndank duggu kërëm tak war wayam yel xejam gaddu jassib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temeri gelem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xale yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraqa suraqa bi nga xamé dawalna dawal ba di len seen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mi nga and ak abou bakkar fina abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yaronte bi ni yaronte ba nga dox de abou bakkar diko wër rek yaronte bi ni abou bakkar li ngay def lan la muniko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy raye bu ñewé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam te man buñ ma rayé mission bi day continuer lol rek la gis ngeen talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne talib bu mat talib bu ande ak serigne bu mat serigne net li nañu man nenañu ma cheikh anta mbake rahimahullah masna and ak serigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal serigne touba mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kéro Abou Bakkar kéro bi nga xamé ni seen na suraqata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def mu niko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma té nga mucc mani serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kéro motax alquran daal ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaak Abou Bakkar la tahsan illa la amana lolu bi Abou Bakkar waxé li la ko yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nek sa karange xam ngeen yonent sallallahu alaihi wasallam bi muy doga def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawuton ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien
Agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir le man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kene dula assassiner waye mu trahir le waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mune Abubakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaar sour loolu la ko waxon ci xaar sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni Abubakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonenti légui nak Suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonenti bi ak Abubakar yonenti sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jiko defal dañi sun borom digalel suuf mu wonna faso Suraxa bi suuf dal di wonna faso Suraxa wi ba dañ bi di tege ci suuf Suraxa ni cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi te jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de mune mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke Suraxa ta wax na deug gennel fas wi fas wi dal ni beug dal di gennat Suraxa dal di war fas yi wagn ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci timeri gelem yi mune ah waye man tekina xara rek mo wagn ko wat dal di wagn ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fas Suraxa wi suuf sal di koy wonnat do dund bi di lal suuf def nako ñett yoon Suraxa xamni nak deug deug deug desatul ci guuy nak mom baye bom wagn ko rek li mom du nen ni du nen yoonu muju yaronata sallallahu alaihi wasallam ne ko est ce que li nga wax deug la muniko waye man waxuma na dootuma la top waye kuma dajel ci yooni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoon tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu Suraxa waxe deug gennel fasuy fasuy dal di gennat Suraxa dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba la di wax ci raaya neena saqo Suraxa tasiran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni Suraxa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ né ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye Suraxa ko dabi lolou dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay seen tu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yaron tib ali sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañan joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen ju ñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ñi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alaihi wasallam and nak Abubakar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé Sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alaihi wasallam dal di fay jaar mom ak Abubakar ñu ñëwé dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu ro fi loonu jox ñu mëna jëfëndiko ñu ndey dañoo xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Alla ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Alla ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma li am soow
yanabi sallallahu alayhi wasallam ni Abubakar wax ko neeko ndax joxna ma ndigal maratu ko Abubakar ni umu mahbat Musa alayhi salam ni ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt ma ni muye gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci la neeko na jox rek ah umu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abubakar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël kelli bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare bare bare kelli bi fess del mu nan ba mandi jox abubakar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat kelli bam fess bayil ko fa ummu mahbat bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni ummu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis sawmi ni ko waaw saway sawmi fu mu joge ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn sow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañu rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abu mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaarato ko mo am so waaw ratto ko mo am so sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali salatu wasalam kokoy mustafa ali salatu wasalam yaron tibbu sallallahu alaihi wasallam la señ tubani xawmako ko gëna reey ay xarba له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مجوم دفنا ماغا تي جسب الخلوق له من الخوارق ما لم يجيه لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالا محمد تكو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam andi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam andi won muni tayit nak ken dotu ko dab ci miracle lu ñeuk ak lu mujj koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yunus sallallahu alayhi wasallam xarweer wi wa makka biñu dege ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi wote ni yalla ma yoni moy ni jang ci tere fiqi ni tudde tahadi tahadi ngeen balma tahdi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam ni baxna ba ngol bi xamé ni dem tu sono makk gi ne kër kër ni kep ci pencum makka mi ngir ba ko téñal rek ngir ba ko tiñal rek
Abu Talib mi ngi ci penc Makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dal di rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma démé layal la mu ne ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd bañ yegg ci bi xamé ni sallallahu alaihi wasallam genn na rek ñew ci penc mi yene na ñew ci penc mi dum jele loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walu gi jaar ni genn walu gi jaar ni jele nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni in sa'ul khamar ala ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa al-jabal wa farqatun duna farqatun fawqa al-jabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yanabi sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna wer ñuy gis muni gis nga bim ko xare ñaari xarit yi wenn xarit bi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess wenen xar wi ci dess dal ca kaaba ga wenn xar wi ma nga dal ca montagne ma wenen xar wi ci dess dal ci kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxawna len ashadu gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ni ah saway li est ce que du ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu wa baxal lañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj len ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj len waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañoo tok samba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sa daxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar Cheikh Bamba djigni nako ci raaya neena minha salamul ajr alayhi masyu sajar lahu insiqaqul khamar bisil baqa wal qidami neena bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu dojji ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabi allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana rombu montagne yi ak dojji ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam ci ranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhakhul khamar khar wer wi lol la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karamallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma annabi ali salatu wasalam fa kharajna fi ba'd nawaya muni mom sayyidina ali karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonent bi sallallahu alaihi wasalam ñuy dox ci len ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko mak yonent bi luddul da nga deg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasul allah mm-hmm.

bal ma def fekke ni montant bi moy noddi non ko mo ndax ni dal ci kiyam ni ko ko mbuga fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu seyna li moko wax param la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mel nañ wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonante bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mu ñu biñu toge ci jotaay yonante bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi yore ay gembaray ay gembaray gembaray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonante bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonante bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali yun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ñu ngi def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikh bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ki tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafqun tasbihum wala al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte bu duñ ko deg duñ ko deg kon bokku na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy asabi kissatu sabi li jangeen ko de kissa kiwel ga ak kiwel sallallahu alaihi wasallam kiwel gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebbu bu doon rebbu ci all bi jappati ligi ci ligi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebbu kat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man
ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci su may ray mu dog ma ray comme yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku ma tax xettili la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronat bi taxaw mu ne ana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel ga day yewi na ko neena day nampalé ay doom te delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wa sallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam nan mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewel ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonent sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadd ci gattami ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonentou sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeuti mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonko ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man bu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeuti mim gaddu ni ko xana sama mbeuti mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeuti mu ngi rendi bu ci beccëk ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe
nga gëm ma mu ne ko waaw bu mbëtt mi wax ma lay gëm yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtt mi man may kan mbëtt mi ni jebet ci lamagnam ni ko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana mu ne ko anta rasulullah yow ya yaronte bi yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nafsi sabata aninu jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neel waxi mbeutuma dikna feñna leerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ngi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu munawara min baramba fam jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakk ji gëna xat ñu yak li jakk ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba waw kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu Allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka Allahu akbar jamaadak bu waw kong ba de yonent moy def bu massan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam mu nu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaden ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma naan man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ tuba di juñu naan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dajé xalé yi fi man len bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu te arab yi nenañu al barakatu lil mutabarrikina kudul barkelu do am barké da ngay toox sa kilifa mu naan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba wéñe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom né ngaay da ngay jéma silvisé né ngaay man naan bo mu walla febar roy la hawla wala al barakat lil mutabarrikin motax señ touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te señ touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak señ touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyyati señ touba ne ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention señ touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon señ touba lolou niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena mbolem acte yépp yalla nga ko tek ci intention muniko man sama intention
moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netilina len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok benn guddii gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nan ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bisi ngi ñew dana ñu ko nat nat bo xamni bu fekkenteni day loona yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapeau bu reere kërok yowmal khiyamah akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ne ko demal ci ahmad ne ko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti dara ju mag ëlëk yowmal khiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xamni mom la safi yonne ci mom dal di simmi bu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonni ci mom ne ko am barké lako ba talib bi ñëw net liko imam safi ne ko man de wax na ko ahmad waye da kontane ba simmi njit laay mu jox ma nima barké lako imam safi ne ko waaw bëgguma ko nangu dina lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina me gis talib bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala xam nga ni ekkugu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ekkugu yonent tegul loxo mënu ñoy yam rawé nako liko yonent bi tek loxo mënu ñoy yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wuñ ci sarbet yi yonent bi don sango genn wuñum gogu rek genn wuñ gi mdan sango ci sarbetam yi genn wuñ gi man na ram adina wa adina li ci biram la genn wuñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wuñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma sax mbum mdan sol di julli de waye sarbet bi mdan sango rek nga am te genn wuñ man na ram adina li ci biram

salam ñu gis loxo yi ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham dede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci wali bi comme nim sakki ab lim ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké wali yi la yalla di soté natangem ak xéewalum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqku ci yaqku go xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara waliw non la mel waliw li fek gëmoko mënu la jariñ dara loko jégé na mënu la jariñ dara ni fek gëmoko dama wax ni ñaar waliw mënu lu leen dara ñaar moy ko xamni ni gëmut waliw loko jégé mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toño waliw lum ay lum mana sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fi ak toño ñaar yi mom la waliw tele waye lenen du lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak ko toñut ak xettali ko gëmut yi dal wali mënu ko xet li ko gëmul mën la jariñ dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nepp li won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel ñu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi neegi wa dëkk bi ku am soxla bo demé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fek ko mu tok waye loy def fi wala mi sax iblis de wala mi man na do wala mi iblis sax añaane nit ñi lool rek taxna man na muniko yow loy def fi muniko fi muniko bammel nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban muniko fi muniko yow ya rir fi day man ma andon ak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro
kérok la noppé.

ñaan lu nangu waaw kérok la noppé ñaan lu nangu motax al iman charte la dé iman gëm dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gëm sa bop bal dama wax ni gëm sa bop bon solo gala bo xani man dakuruma nit du gëm bopam dédé nit du gëm bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko war na tuddé xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen sey limi bet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xay nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam ni yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam do xam ngeen goutout de goutout melni picc la mo xani bopam dongu la gem kenen bokut ana ana rek mom donga man mom donga xam mom dongay jambar ken du tous mom donga ragal yalla pour mom mom dongu mo gëna maam ñepp goutout motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutout am picc la dem len ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutout bopam rek ya goutout bopam dong la gem gemul pitax gemul tan gemul ndobine gemul nat gemul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutout ci lay xey ci lay gont goutout motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toraxal ko ñu ngi wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutu toraxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñu nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gëm nan goutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baaxul ñom ño baax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéglu sama borom wax na len bataay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor lu ba duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxon ma diko wax yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba ñu ne moy dakk sa tay fumako tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul walli wami te ku len sonnal yalla fay la man lool la gëm te ba ko gëme ba tay lool lay gis na yalla amul kudul walli wami rawati ne walli yu senegal yi waxuma ni ño gën walli yépp de waye wallahi walli gënul leen walli yu senegal ndax ñoom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al-bustani sayyidi taif tasawuf cheikh abou yusuf al-bustani da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbubu ma xottiku mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa do ma garal sama mbubu mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci aboy ci dal di continuer keuram dem lolu ci yor la takku sa teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki nak ki ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëggam buggal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom wala deet abou yusuf ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit mi dal di def li ñi tuddé kasfu bisun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bammel bi abou yusuf dal di tew
ki munkir ak nakir dal ni abou isid gis nga waji dañ ko laaj ku sa borom mu ni yow abou isid dal li kit ba xam mom bimu ximul ko gëdd waji yow fan la mëna nekk sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotal nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou isid dal di seug di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax deug mu ni wax na deug de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko adiyé sun borom ni malaaka jël leen waji ngeen yobul mako aljina abou isid la gël na ma bama gëreem ko duggal na ko ci bir ngeur mané gim liggéel abou isid xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla do nga tax nak la wax bama xeyel ko joxani intérêt ko waral intérêt am na ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju do waye liggéel seigne touba ju yalla tax billahi la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmalé fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla gu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gëmlo ay waliwum ginaa bu mu gëmlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gëmlo ay waliwum dal ni yalla wërsegal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillah isjan jo liman yuhibbu walay taxeñal na ku len gem mani ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñal na ku len gem waxon na ko ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo walli gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngën di wax jazakumullahu khairan jaza émission bi nak ñima koy xala di waxe xamna bayiko dana ma jafé torop comme nima baye yenen émission yi ma dan def ci yenen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara dara dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi bu ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xoxel ci warma ci bëgg ci baax bu ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk lu mu sori sori danañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jëlaton diko top di tégué ka tigaat toujours lay melni lu bëss ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor waye and ak lolu lepp rek yal nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji mako jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangu nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyamat akbar lol day mang len koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw seexal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom do na gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla do nga tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bang koy wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dana len jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko woolé di wërsegu ñu may jox rek du dara dul won manima li ngay def yeg nañ ko ñu koy and ak yow mo daq adina ak li ci biram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamu ñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lo lepp nak ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako
donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internat nga sax wala ngay fayeku boole ci ngay fayeku sax ngay fayeku nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeñuko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bokk ci ne yalla di dimbalel bis dana ñew mu xamni bëreb bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen def jassa ko amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu daara ji ne ni rek la ci am rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisuma ko ki ñako manit diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meuna ñak wax deug yalla lolu meuna ñak ñen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum na la dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

am mune am rek bam aksi ca gaaya am mune am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wallu yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war moy sogal li wi moné boko bañi lay wallu yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wallu yalla wi nangul nga ko docteur bi dé docteur yi mom moy sa wasité moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kérok ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da ñoxut yow xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñu jël ben appare tim la ñu la wogasul nga wogas sa mbub mu gis ni wogasu bi doy ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñu ni futeen mbub mi tek fe mu la ci mbub tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu ñam jangoro gi mu lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangu dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ lañ ni ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ lañ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di lañ lañ di la digale ga téré nek wasita sa digg ak sa borom mo tax seydou farou dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara ñuko xam mi ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mo dem fukk ci barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fajj soxla motax mu niko inni ataitu li wajhi llahi ni na dila siyara ci de waye ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de ni na mu niko waye nak amna soxla mu ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax umpu la seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italy xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni ming ko jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italy tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sedde nga fete yo ko ta doy loko nak kila yalla sedde ginaa yalla sedde ne la ko doy way doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fa la joge waaw won ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikel na la de dikel na la yow sangu sangi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديم سيني ني لين يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دي ماش دي نيك بو نينت وقت جاتي في تي سينغال بوك مي نيك تي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام غيناو بي ني لين جيغلو ñu di nga xamné retar nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaaraku wa ta'ala ñaanal leen sakku ci ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala ñu defoon ci ñaari episode ñaari émission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mili ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mirum mu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax jang donte sunu rew lu gëna bari rek bo né ubbi tel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jang mom mëna ñu wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yanan alihi salatu wassalam man jang mi nga xam ni am na ndariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi duul borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari met alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yaronte sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bi mu ñuna me indi adina daf ñu xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصرون من سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سواتي دي خمال ني نيو باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñoom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la allahum yahsurun la allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wagniku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waru ko wona appliquer waru ko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyat yi sulmaniyu moy salbiyat yi dom adaw kon bu jange ba xam ngir meuna def al farq bayna nurani wa sulma wa sulmaniyu njang rek moko ko meuna may ginaa bimu ko xame ba nopi nak legi mu dégager salbiyat yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyat yi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaaw bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li geuna bari ci dom adama ginaaw bimu jange ba nopi tambalel ca kaw bombo otomik bombo nucléaire yoyep bi dom adama li jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul dom adama bim ko jange bu nupi daf ko jefandiko defar bomb nucléaire nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna nu waxtane ko yaron ta sallallahu alaihi wasallam ni aqbul ilma daf ni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te dom adama muslim la won ci eusel motax bul wax mukk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa distingue di al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yepp bokon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alaihi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek kepp ku gem yalla rek ak noko meuna gemi wut xam xam farata la ci yow ginaa bi nga xamé ba nopi nak legi yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alaihi wasallam ni innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa kepp kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lu la taxaw la dugg école bi ngay dem daara lu la taxa dem daara innama ahmalu bin niyyati wa innama li kulli imrin ma nawa lola tax ben sa'ir waxna ci téré bi ñu tuddé ta'limul muta'allim mune wayan bakhi an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi rida Allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsihi wa iyya ay din wa iyya ay din bari me ci téré bi ñu tuddé ta'limul muta'allim lool la waykat bi wax lool la sa'ir bi wax lool la borom xam xam bi wax mune yalla na jaaduna rafetna di jog di wuti xam xam mu selal yeneem mune na fexé ba xam xam bi bim koy wuti la jëmi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serign luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir ami talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lolépp samanan khalil la borom xam xam yi bari légui sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fa tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñi xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané sulu mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fu mu fekk lu bax yaq borom xam xamit da war fum fekk deug wax ko ngir yalla mu nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané su lu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa dar al akhirah ak bëgg sekeruk al akhirah jak ëlëk ndax bu fatani xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yobbu aljana man na la yobbu safara xam xam bi man na la yobbu aljana man na la yobbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na don lijeenti sa keuruk euleuk al akhirah ni lijeenti sa keuruk euleuk di al akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatul jahl nga detacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul jahli an nafsi moy loy def lune nga set lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partagé ko ak ñi nga fi bayyi won ay diine bu ko defé diine ji dundu waye dem jangi ba ñew
samanan khalil bi mo waxon day da di ñew ay is borom xam xam bo xamni jangi na ci bitim rew bo ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñod di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa ko ki defé ka nekkon ko ki ka nekkon ko ki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ mustahirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci sefo ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agne joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku ne agne ti bu gerte kenn ku ne agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew légui lañuy agne kon mu ngo bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa fami ak sa ben auto di xëccio iliman je sa jakkaja bu wer de ñu wer sal la sa soldu nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko bu baba defo ihya uddin baba dund lo xam xam yow da nga ray xam xam tax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko dudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek moy leen té samp dara waye bu daara nexé won ni ak imama nexé bu daara nexé won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexé kenn du leen jitu ci daara kenn wërëntul ñom ay borom xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan canet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan canet rek fuñu woté collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem ciewé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok li fe ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentants ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sa daxa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam ba talat sa bit bit wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateurs yo xamni ña nga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak yi
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ngui koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonk ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonk ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoon ñoo nga xamni luñ fonk fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami bobu ay sëriñ lañ seen baye xéxalon na seen baye ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëfewul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye loolu bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi sëriñ sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonku loolu bu mu lay indil rénk ñe bo xamné da ngay jël ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di leen jangale bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom ñi nga xamni xam xam leen itil bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddoo waye du juddoo ci fami juddoo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé ak sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ne critiquer seen sëriñ te ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mama ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñëw wañ ñuko waat bëgg critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek te nekk ci li nga wara nekk li sa wërsëk yalla dana la ko jox waye bul añaané sëriñ si ndax bul fatani sëriñ soosé nga xamni tay ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam xam lañ doone won ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone won yaakaar na ay firil na leen ba tay li ñu tudde alim alim muy borom xam xam toujours yalla day rocc fi rofé gis nga batu li ñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy giir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy giir borom xam xam borom xam xam moy giir waliw waliw moy giir bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy giir borom xam xam moy giir waliw waliwe giir bandi waliwe giir bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba giir na borom xam xam ba borom xam xam ba giir na waliw ba waliwe giir na bandi ba ba ligé sam ba giirat borom xam xam ba giirat waliw ba waliwe giirat bandi ba
li la yalla tege adina bi ñu neew ci rëcc xam nga li kulli say in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ñu neew ci mucc ma sa na koy lim dama ni ma sa na koy wax dama ni wallahi li yalla defal señ touba ak neew lu mu am li yalla defal señ touba man fuko señ touba fa go xawmako yalla xam nako dafa neew lu mu am da neew lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamonom bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ng koy fekk ci wali bari wut wali wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih wali yu mel non mo bari wut ñata wali nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi malako wax billahi laysa la ilahu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilay ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonante la tambale ci yonante ya la wax ba beugay ñew ci kumulul awliyaahi ba ngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen baye nekk arjulu salih non lañ nekk arjulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yitamin non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawone gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu don cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawone legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal gor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken mu sufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko ya bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla parce ci yene am al-akhirah te xe parce ci yene dañ ci reer waye dundal ci l'islam it nak
dundal ci diine ji lotax ali sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déglo diinem yalla da koy déglo diinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déglo sa diiné man nga dégg diiné te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xane day muru nga xane dafa dem dégg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambalé fi sikimam bi ba fi yari wagami loolu lañu tuddé bat ci wolof boku ta kaddu awra la mu jang loolu fasku yene pratique koku mi ngi dund diiné donte demul dara ja boku dégg na diiné ndax mi ngi def liko diiné ndax dégg diiné du dar lu li l'islam santané la nga ci xam lepp nga diko def lam téré nga bayyi lepp li moy dégg diiné di faqo fi diin dégg nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gëstu ko muy lu wër nga fas ko yéné pratiquer dégg nga sa diiné julli ni lañ koy défé nga fas yéné waxtu do raw dégg nga sa diiné sallallahu alayhi wasallam man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata du ko pratiquer amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko kupp mu fay la waye daj ak bop ñen lay def de wala mu mess mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolu mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni mouray aday nar defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muuro ko na far ab rabal laax de yow sa jamono yalla andil la ay muuray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nak muuray limuy tang tang bambelu ko gëna tang de muuray limuy tang tang bammelu ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé teul yowul khiyam lay déglu ci diiné bimu fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadillo ñu ni ko lol lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhira la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mune xana alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mune do reer mu lo sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma seer nekal Australie, nekal Amerique, nekal fofu mana ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ni ci diaspora bi waye ni ngay dundu sen islam yakoti rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci rewma xani neen rewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlok
di defante ak di jeuflante ño xamni gëmuñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci sénégal ah xoba buñ né ci réew ma waye fi ci sénégal mom wax deug yalla fo ngi ñu julli mom fo ngi ñu julli de waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot nak danañ la soñi do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi daf koy jural taxek adina ak bu alakhir taxek adina ak bu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci rier ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xani ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire légi nak mom dégg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safare jep jep jangoro ngeen bal day safare jep jangoro ah muy lire di lire di lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nek ci tombe bobu di nek ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liyek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu liré ko ni jaan ju ñuul day safara ñepp jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek dugg all bi di wër jaan ju ñuul ba gis ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alaf ñaka xamé ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yé sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjii ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa lolou lañ wax yees bi ci fessu suuf lolou lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation bu ñew lolou ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bu ko jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'du sharrun minhu amul ben generation bu ñew lut ni moy yes bako jitu won tax wala fu ñay ni mu je juddu gëna bon yeen bal ma ku mu je juddu gëna bon ku mu je juddu gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamana sunu mam yi ci gannaaw buñ len lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu len lajoon li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko

sacc sa jikko yu bax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day sacciante ñun ñi ñepp TikTok sacc na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp TikTok sacc na ko ki meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun té kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc suñu jikko waye amon nañ ko TikTok ko sacc TikTok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la di xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djuntu kay la pour am xam xam ben djuntu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djuntu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñuy wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñuy wut paaka legi paaka mu ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisee comme paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fek lamine ray na len bu yagg ñu suuli len rek baqiy mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggey yow yow ben métier rek nga am moy plateau plateau site aussi loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakir mi nga xamne amul ben jam buy faatu lul ni dañ la dikkel lul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakir malaka yow poñetum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rus gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamne sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay na sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngok xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom néna yeen doom adama yi man yalla ma leen bind mom leen yeen leen ci seen biir nday xamulen dara
ma wutal len ay wasa'il yu ngeen mëna

مستحيل لك شنو بروم ربي يتوجل سي امبوسيبل موي الموت الموت جانغون نانتا غناو لي الله موي الحي انك الموت المنافي للايات يالله ماي كو خامني دو فاتو موك موك موك موك موك كودول يالله من nga xey deg radio dakar tagge ko sof yalla kudul yalla lum bax bax bax bis dana ñew nga xey deg radio dakar tagge ko mba bis nga xey gis ñu timit ko mba ñu estetiko ni inna lillahi wa inna ilayhi sof yalla sof yalla sof yalla sof yalla sof yalla sof yalla yalla moy kan moy al hayy la yamut koy dund te du fatu muk muk boko beugé gis xolal yalla ko existé te du effacer wu muk muk muk boko beugé gis xolal yalla lola tax yanan tabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamé ni dox na am su bax sa amal nako njariñ mamam bi bax ja amal ko njariñ dan ko defandar ci yenn jafé jafé yi bam bëgg leena bayyi xel yalla dako ni ko bos niko wa tawakkal ala al ay allasi la yamut te nga bayyi xel ki fi dul jog ñaar ñi nga bayyi xel yag yag dañ fi jog sa soxna si dila taxaw ci alalam ba tax nga bayyi ko xel ha yag yag di fi jog yagul dara ñu ni sayyidatuna khadija dem na ha sa mam abou talib mo lay defandal ba tax nga bëgg wëru ci mom ah momit da fi jog de kon nak xam nga luma lay digël luma lay conseiller en tant que nit ak xaritam wala bok en tant que yalla kim japp ab xaritam ab soppem na mu ne ko wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut jëlal sa gannaaw nga wër ko ci man mi dul faatu wërul ci man mi dul faatu man yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut wa dañe bay wëru wërul ci man mi fi dul juk waaw keneen ku dul man da la fi massa juk kat wërul ci man mi fi dul juk rabbi sitwa jall no yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala waaw motax motax xam yalla neex xam yalla neex yalla xam nako yalla nañ yalla xam lo yalla waaw yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala yalla rek ay yalla ko deg mu ne la ko deg mu ne la dana la effacer dana la effacer ko deg mu wax la ko may ko touti rek may ko touti mom yalla legui yalla effacer ko ndax yalla bu sampi ab sampam nga sempi mu sampa dum sampam nga sempi dalay sempi bo nopi doga sam yalla bu reddi reddi nga far murida tu reddi nga far dalay far bo nopi reddi ci sa kaw koku moy yalla dalay far bo nopi reddi ci sa kaw yalla yalla samp wayam nga sempi mu sampat wayam nga sempi dalay sempi yow ba pare nak samp wayam mbokk mo bam ne Mustafa Mbaye Sam dama bëgg mu arrêté maniko he ki nga faatu lu yagga yagga yag lu yagga yag Mustafa Mbaye Sam di folote di wër adina bi dama maniko waxuma la ko ci xam xamu batin dama xam ko yalla yalla ci bofum la xam moy kan yalla yalla lo rek lay bañe deg ci nopam yi dina effacer di na effacer diw lolou la yalla bañi deg ci nopam mom kuko def yalla dana la effacer bu nu pisamp diw moma te kenn bi ci man dara koko yalla wa tawakkal ala al hayy allasi la yamut taw mom du fi jog mom du fi jog mom du fi jog tawakkal ala al hayy allasi la yamut lolou tax sayyidina abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ya rabbi nga xamé ni sayyidil awwalin wal akhirin bayiko na fi dem dekkale ji ak boromam sahabatul kiram ñom ñi nga xamni yaakaaroon nañ ni muhammad du faatu mukk dal li jaxaso ñi di bisbisi di joy ñi seeni tank paralysé ñi xamatuñ fu ñu nek ñi naan ku neeti muhammad faatu na maray la abubakar mi xamoon ni abubakar mi xamoon ni inna allaha
hayyun la yamut mo jog régler solution bi mo jog régler ko xam nga lum wax bim joge taxaw dani man kana yahbudu muhammadan fa inna muhammada qad mata wa man kana ya'budu la fa inna la hayyun la yamut solution ba ngok Abou Bakar kérok ndaysan mo régler solution bi mo joxe solution kérok bi sallallahu alayhi wasallam genné adina te sahabatul kiram wiru won ci mom defini du fi jog mukk kérok bam fi jogé Abou Bakar mi yalla xamal mo jog régler ce problème bi mo ñew ni képp ko xamni da nga yaakaaron ni Muhammad du fi jog ba tax nga jappé ko ni danaka mom ngay jamm bay bo nga lem say kaake ci dem teeri Muhammad dem na bo xamni nak yalla nga don jaamu and ak Muhammad yalla du fi jog Muhammad fi jog wa yalla jogu fi Omar neena man dama nit ci sax da mel melni man musuma xam dara Omar neena bama digge waxe Abou Bakar ji dama nit ci sax melni musuma xam dara man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata wa man kana ya'budu Allah fayna la hayyun la yamut hayyun la yamut koku ma yalla hayyun la yamut koku ma yalla koku ma yalla motax la nga fexeba def ci sa xol gem ni yalla du ma sa effacer wu gem ni ku dul yalla do yalla yalla kep mo yalla rabbi sutura yalla da konti wut ak nangul nitu yalla bi da konti wut ak top nitu yalla waji ma len wax legi nga xamni mo ne yon dama beggone dama begg turu mustafa mbay sam effacer wu ben xaritam wala tari bi ñew ni ma legi dañu beggone nga tuddu mustafa mbay sam mum diw mani deet man diw momuma de man yalla mom mom man jaamum yalla la diw momuma mustafa mbay sam la tuddu di jaamum yalla diw momuma kat begg nako soppu nako fonku nako respect nako warmal nako simeku na ci sama kaw waye mom meuna yalla mo mom kërok lool la tontu talibim bob mo talibim la xom ak xaritam la bam ñewé fekk ma dima geey wax ma loolu ñima légui pour ñu terminer affaire yi dal da ngay tudd rek Mustafa Mbaye Diou mané ah Mustafa Mbaye Diou man yalla mo mom bi yalla mo mom kat man kana yahbudu Muhammad fa inna Muhammada qad mata wa man kana yahbudu Allah fa inna la hayyun la yamut kokuma yalla kokuma yalla jurom manam fukel ba ak ben yi nga xamni mustahilat la ci sunu borom musta'il la lu jomb la c'est impossible ci sunu borom moy lan moy samam asamam moy lan moy teux deggu go wagniku yoy ben lu ci dal yalla kudul yalla nak yi man na la dal teux mba deggu go wagniku da ngay gis ku juddu du andale ak degg gis ku juddu andale degg gu neex yegugo neex nestuti ñu dem degg gay wañiku bëggu señ Modou Mbaye Thiam di waxal mom da nan ko waxal ca kaw degguma lo wax de ci fekk señ Modou nga yuuxu ca kaw waye taxul mu degg ko lutax degg ga wañiku lolu kaccet ci yalla yalla bokku ci yalla bokku ci yalla noppam bi mo gëna neex gëna sophistiqué lepp lu xel mëna xalaat ba dajalé ko deggu yalla mo gëna sophistiqué lool sayyidatuna aisha bajjan ben mom lay faral di woyé bajjan ben lutax ma diko woyé bajjan ben xam ngeen ni ñun
ahlu mbayen ñoo ngi bokk ci banu bakkar banu bakkar abu bakkar moy suñu mam bajen ben momu dafa massa tok ci wetu yonent bi alayhi salatu wassalam sus rek ci mom ndax soxnam la am jenn jigen bi ñuy wax khawlatu bintu sahlab am ak problème di gem ak borom kërëm muni na ñew ci yonnentu sallallahu alayhi wasallam jambat ko ko ngir mu régler problème bi bajen ben neena man xawma ku gëna neexi nopp yalla lolu bajen ben ko sédel sun borom neena xawma ku gëna neex ay nopp yalla sayyidatuna aisha moko wax xawma ku gëna neex nopp yalla ñu ni ko lutax muni jigen biñ wax sahlaba khawlat bint sahlab dafa ñew ci yaron sallallahu alaihi wasallam diko jambat borom kërëm ni ko man sama borom kër dama fassé té tourna sama biir ci mom bam jeex magat na patambalé ras mu xey fassé na yaron tani ko num la fassé mu ni ko dama nirélé ndayam yaron tani ko kon aram na la mu daw déllu ci wat ni ko ah man awma fenen fuma jëm bi ndax sama biir yépp ci mom la ko tour magat na ma ngi tambalé ras muni ko way aram na la mu ngi ginaaw non la mom aram na lu sahla ba wax rek khawlatu bin sahla lu wax rek yonent ni ko aram na la yalla ni jindir kay dem waxal mak sama yonent bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñew ni khat sami allah khawlalati tujadiluka fi sawjiha wa tastaki ila allah wallahu yasma'u tahawarakuma inna allaha as-sami'un basir ma nga bu jadala sayyiduna aisha neena bi aya bi wacce lani yalla nexi nopp way ni ko lutax muni man xawla xawla limi wax ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ma ngi tok ci yonent bi te limi wax xawma ci dara deguma ci dara ndax wax ju soufey yalla nek juroom ñaarelu asaman diko deg mom xolafam nekkal yalla mom neena yalla nga ci juroom ñaarelu asaman yi mom di deg waxe xawla te man ma ngi sus rek ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam te deguma limi wax lan la inna la xolal batu sam bobu ñewna ci aya bi ñewna ci sar bi aya bi ñett yoon khassami allah yalla degg na kon yalla dana degg xawla la tifi jadilu waxi ndaw si nga xamni mi ngi ñew di wax di la jox nga wax diko dello fi saw jiha ci mbirum jëkërem di la ko jambat legi nak bayyi na la fi fekk bi ndaw si xawlatu bi mu waxe yonent bi miraran pour mu régler problème bi yonent sallallahu alayhi wasallam jox ko ngant xam nga num def da delu kërëm ni amna kenen ku fi ne ku dul muhammad xara ma wax ko ko dal di julli ñaar raka talal loxam dis ko yalla wa tastaki ila allah yalla man de dem na ci yonent bi li mo doona sama soxla moy sama borom kër fassena ma te sama bir yépp ci mom la ko tour ah yonent neena ma mbir mi mune su ko delawat legi nak man bayina ko fa yow lay waxal legi en direct yow lay waxal direct wa tastaki ila allah sun borom neena wallahu yasma'u ta wallahi yalla niko xawla na soxol set bi gis nga bi ngay wax ak muhammad mang leen di deg bi ngay wax ak muhammad bi ngeen def xewar yeen ñaar na mu ne ko mang leen di deg wallahu yasma'u tahawarakuma mang leen di deg ah yalla da ngay deg mu ni wa inna la as-sami'un waye basirun may deg di gis na la as-sami'un basirun damay deg di gis kudul yalla lu say nopp neex bis dana ñew deg ga di wañiko bu ma say dom di wax ak yow mba say seut na lan wax leen ci kaw deg ma li ngeen di wax deg ma li ngeen di wax legi sax amna ben appareil sax bo xani mom lañ lay défaral bo xamni sax boko takké ci sa nopp pour mu remplir forayu ki wax ak yow ila akhirih yalla ni nak keccat ma ci man keccat ma ci man keccat ma ci keccat ma ci rabbi sitou jalla jalaluhu naka nonu fukel ba ak ñaar
fena bob moy fukel bi ak ben moy asaman kel ba ak ñaar moy al hamma moy li ñi tuddé gis bu naqari ñen ñi liko woyé gumba du dal yalla da bok ci mustahilat yi nga xamné dafa jombu c'est impossible ci yalla rabbi sitwa yalla moy bañu naqari gis bu naqari du dal yalla mukk du dal yalla mukk borom neena ci alquran inna allaha basirun bil ibad man yalla ma ngi jakar lok sama jam ni luñ def ma ngoy gis inna la basirun bil ibad motax sa ab jam bu jaxle luñ wax wa fawidu amri inna allah inna la basirun bil ibad sa mbir mepp doxna ko yalla ndax yalla ngi jakar lok man xam ngeen ni cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu ba muy dem ci tundu jewal warfa dajje nasran bi te am ci ko xamni mi ngi bok ci armée bi te eumbal seigne touba ak laye bir daf doon jégué seigne touba nan ko ahmadou préparé wul lo am ci ñaan bay bo def ko ndax yaangi gëna jégué non bi te ku soxor la ku bon la waye sa bu waxe ba danel seigne touba tontu ko niko wa fawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi inna la basirun bi ibadi kon sun borom tabaaraku ta'ala katchet ko ci ak deggam ak ko gisam dara du ci naqari dara hayis wa jo xamni ay tok ba yag ku neexonum gis la beug na pousso mo la koy nasal ku pousso reere bu ko xole gis ko ba di neex lol ñu dem ab dir ba di tambale naqari mënatu la nas pousso yemu ci mu dem ba lepp luko sori rek lay gis way luko jégué dutuko gis mu dem ba far nak wut ay mepp defal lu ay mepp kettet ci yalla yalla mom du mepp ak gisam do wañiku musta'il la ci mom dafa jombu c'est impossible kul yalla nak lolu man na la dal man nga dem ba sa gis naqari bu mu jingu wut ay mepp wuti mepp ngir yokki ko sa gis ngir yok yalla nak subhanahu wa ta'ala mom basirun bil ibadi basirun bil ibadi naka nonu fukel ba ak ñet ñu won ci fukel ba ak ñaar ñong ci fukel ba ak ñet e ba ak ñet momit moy lan al bakam al bakam di wax ba yag mënatu la wax nga xamni amatu lo saw sawtu kaddu kaddu mu ne kacce ci yalla lolu musta'il la ci yalla dafa jombu ci yalla dafa jombu ci yalla ñu ni la yalla day wax ba yag ñaan la yalla kan wax ji da wañiku legi ndank lay wax buy wax boko bo deppul sa nopp ci gemmi bi do ko deg koku kudul yalla rek lay dal waye yalla lolou diko dal musta'il la ci mom dafa jomb ci sun borom dafa jomb ci sun borom keneen kudul yalla nak mën nga dem sa kaddu di wañiku ba mujjii sax doto mëna te wax nga xam legi da ngay bind rek ma ngay liyar da ngay bind ma ngay liyar waye kacce ci yalla neena won Sayyidina Musa ak Sayyidina Harun la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara yow Musa yak sa frère bi bu len tit bu len ragal ma ngi and ak yeen te man say nopp neexna fu dara yengu deg nako sab gisako raw ma ngi len di deg ma ngi len di gis yamuma ci and ak yeen dong waye ma ngi len di deg ma ngi len di gis asma'u wa ara asma'u wa ara rabbi sitwa jalla kon borom bi tabaarak wa ta'ala mom rek moy yalla keneen kudul mom la nga don rek nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla rabbi sitwa jalla kon fukki mbir yoyu ak ñet
nga xamni moy contraire ñaar fukki mbir yele yene li ci dess ju mbam rek la budé ajis xam nga hajisu al ajisu ak ajisan ak lu melni la qur'an ak qira'atu yoyep jahilan ak al jahlu lu ci ne sifala ca benen baat bele rek motax mu dem ba nek ñaar fukku kon yoy mom moy yi nga xamni musta'illa jomb na ci sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqna wa maulana rabbi subhanahu wa jalaluhu khalaqna wa maulana yoy nga xamni mom musta'illa ci sun borom amna yenen yo xamni fuqaawi indi nign ko te moy yi nga xamni dafa dagan rek ci mom yusuf aqilahi ta'ala xeyna ci benen emission momine ñu def ko muy tombe bopam inshallah ta'ala waye mustahilat yi nga xam dafa jomb ci sun borom rabbistu jalla yele di yo xamni da war ci mom nga xamni mënta ñak ci mom ndax bu neewul ci mom du mëna doon borom yoy nak mom la borom lakhdari ubeni awluma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ñeul benu li jëk war ci mukallaf moy ragné lan moy ngëm yalla ragné lan moy deug al imanu billahi haqqan nga xamni da am yo xam dang ko wara gëm mu nek ci sa foi ak yo xamni ni waruloko gëm dang ko wara dégager leg nak ndaxas dana am digënté nit ñi ak ñi nga xamni tax bu leen fatani borom al akhdari bi ngi ci ngirum imam malik radiyallahu anhu motax sonuma ci di wax diw sangam ni la gisee al iman billahi diw sangam ni la gisee damay gattal rek ci wax kere bi borom ngir mu mo nek di ngirum imam malik julit bu gem yalla te doy loko dafa wara fexé ba worom xam xam yi liñ bind bayyi fi nga xamni lu ci bari cheikh ahmed bambara dilanu bindat nako buñ accé ci téréem yi ñu waxon fi dañ ko gis mu feñaat ci téréem yoyele da fexé ba julit bu nek tax dañ wax ni yajibu ala kulli muslimin wa muslima ma'rifatu al-umuri asasiyatu fi din al-islamiyya aw kama khala dafa war dafa jaadu ci julit bu goor ak julit bu jigen yu gem wala ñu xam lepp lo xamni tosanal diine ji la ci ñu war ko gem bu borom al-akhdarina awlu ma yajib ala al-mukallaf tasihu imanihi manon nani rek yajibu alal mukallaf al iman billah waye muni tasihu imani weral go adina bi ñu nek rek buñ la joxe xaaliss te nga am ci 600 noy def da ngay dem leral jiko ba xam foole wala vrai la adina bi ñu nek ci buñ la joxe xaaliss nga am lo ci duté noy def da ngay dem ci benn machine laaj ko niko est-ce que khalis bi vrai ou non wa légui ngëm yalla nak mo sa ngëm gi nak mom ngëm gi gëna for khalis bi ndax ngëm gogu ci la yalla di sukkandiku téral la bu féké dalay téral ci la yalla di sukkandiku duma la bu féké dalay duma ci la yalla di sukkandiku ci ngëm gi ñi nga xamni dañuy philosophe lu naan yalla ku bari yermane la akay naam wax niñ deug waye limi bari yermane teewul sak na safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri limi bari yermane teewu mu sak safara de safara wo xamni kum ca sanni nga xam ni keri
kon lolu waxi philosophie rek la ak julit li yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam indi jangale ko baye ko fi fuqaw yi ñu diko jangale diko jokk jelaata mum ak ci ñun dañ ko wara gestu ci xam ko te top ko waye bu fekke ni da nga jël internet def ko muy sa serigne man nga fa foré lula sank ba faw te do wagniko sa alal gi di ñeppale ci doy sa alal gi di ñeppale ci doy de amna ño xamni doy ñu la ci sa alal de ni nga xamé ni amna ño xamni doy ñu la ci sa alal non nga wara fexé ba am ño xamni duñ la doy ci sa diiné wa waru ñu la doy ci sa diiné nak wax deug yalla amna ño xamni waru ñu la doy ci sa diiné bu la ko neexam manam alquranam bi neex bu mu la yobale alquranam gi neex bi bu mu la yobale yaronte sallallahu alaihi wasallam neena ñu won bisay gi ñew ci seen kanam tuti ngen gis ay borom alquran yo xane ño dakalem muna amul way seen alquran ji wessuul seen put gogou de seen put gogou seen alquran ji wessuul seen put gogou yonent mo ñu ko waxon sallallahu alaihi wasallam rawati nak ñun sénégalais mom buñu gisé ben way bu tok rek nan dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ni wajango dama yalla ba leg leg ma tok ci télé yi wala radio di déglu yenn asatisé yi damay kuma dama wara rexuma luma wara def kuma dama wara jaxlé kuma dama wara tit deug ni wax yo xamni wayfal ko lol ñakal ko solo lol bu woor la ni ki mi ngi sank mbolo mo xamni kenn xamu ñu toll ndax ragal rek ko ne sa diine ji da teeng waaw da nga teeng diine lol do nga la ci ragal kat lol do nga lay jema dawat diine ji boko teengale gaay dañ lay daw nañ daw ko gis sa njariñ daw ko sa affaire la gis sa njariñ diko daw sa affaire la ngeen bal ma ila bëgg gëm lo ni la ila bëgg gëm lo ni la bon sa mèche yi sa graffage bi bon bo démé arabie saoudie ñola gëna mèche gën la et après arabie saoudie ñom mom diiné ji arabie saoudie mom mi diiné ji yaak ñoma ci yam yalla da leena digël la era la teraleen buñ deugere bop lank baña ba yow lutax nga bëgg leena roy lutax nga bëgg leena roy nga gis ko xamni mom day référé wu ci doomi diiw sangam doomi suñu diiw wa doomi suñu diiw wa li nga may téré ni wa ahlu diiw wa ahlu diiw ngoy def wa ahlu sant sangam ngoy def bu fekkone tane nangam pourtant ñom ñam et après ñom yalla da leena yoni ci ñun est ce ñi sant mbay la yalla yoni ci wa senegal wala ñi sant mbacke yoni wu ci kenn ci ñom rawati nak ña sos yoon woowa nak ñoña ne ci bop yo mom nga xamni ñu jibo ñu non ñu ragal yalla ngi non yow bu fekenteene dañ la bo demé ndereem di señ touba dafa defon keur go xamni xam nga ñu ko tuddi won barsaq pour jigen ñi kana kay fala fofu la ray bi tiene keur jigen ñi barsaq la tuddon lutax moy kenn du fa neeku dul ñom kenn du fa dugg ku dul ñom kenn du fa dem ku dul ñom waaw yow ki nga xamni mo sos yoon wi li moy philosopheum li la doon dundu nga gis keneen ku bok ci mom di def contraire bi nga diko considérer ñak bop fa la mëna yam ndax yow yaakaroko ci sos yoon wi nga yaakar te ki su yoss sos yoon wi ni la daan doxale ni mo doon aw melom ni la wa kërëm melon wa do fexé melni wa kërëm wala ngay neena guuy dana jur xetax lolu kay wala fako wax da nga xam ndax waji ci xitax bi la bokkam bi sama gele la wa keur seigne touba ya waye soxna may monatu mbacke mbacke dim ni dong moso ko gis dul ni ab rabal la rabal ak nimu tangé rabal ab rabal ak nimu tangé mom lay meuneso mom nga gis ben waye bu nefe nan la waw xol rek am solo man sama xol bi yini mu ten lu bon dama bëgg nangam ni la mel yonentou sallallahu alaihi wasallam neena li ci xol mo feñ ci keur ben sahabi la ko waxon bu ñew rek di julli di fa ci sikim bi wa di fa ci sikim yonentou sallallahu alaihi wasallam ya fulan ittaqil fi salatik ay way diw te nga ragal yalla ci sa julli gi mu julli ba selmal nek an taqul ta taqwa hauna xana du yow ya waxon ne ragal yalla ci xol lay ne yonentou niko nam mu ne ko sama xol bu ragal la yalla yonent ne ko wala qasiyat qalbuka la qasiyat jawarihuka bu fekkone tane ragal yalla gi sa xol bi deug la ciir yi ñokay jëk defé bu fekke ni ragal yalla nga ci sa xol sa ciir yi koy jëk defé
boode jigen do def bopum neen do meesu do gerafasu boode goor do jox loxo jigen jidu sa soxna jidu sa maharam ci misal rek jidu nga nan soxna jidu sa maharam rek ku jaa ay li mom ay philosophe rek la du lenen kuma philosophe lu philosophe lu bu len ci ken yobale bu len ci ken nax bu len ci ken nax len ci ken nax bepp oustaz bo xamni gis ngeen ko mu tok ci radio yak tele nan khala law khala rasul ay soxnam ne daj ak bopum ne mu nan digal na len ko kere na len ko mané bu mu la doy ci sa diine la wax ku mën ta xet li say soxna bañ bayyi meso grafasu mëno xet li kenen bo len ko tere ñu lank nga fasay len tuuti ñuko nangu manam tere na len ko ñu lank ño xam do legge wax na len conséquence ci ne après bu fekkene dang koy deglu ak diko sétane pour wetli koko nak mo ngi dara ñewu ci ñu jappé ko comme comédien yi rek wa nga jappé ko comme comédien yi rek ñi wax ngay réa bo noppé jox faxasu dem su yoon waye bis bo jéme appliquer lim lay wax ci sa diiné ha bismillah mbaa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxuma la ay soxnam de waye rakki soxnam nga xamni sax du kilifa am ci sayir ni ndax yaronte mom moy kilifa ñepp waye damay joxe misal rek mom la yalla yoni moy Asma bint Abu Bakar grande sœurum la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don denci waye gis na kérok bam joggé kër bayam ñew sét ci sœurum bobu ci kër yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sol lo xamni mourul awram mourul ay ciirem bam ñewé bu jub yonent sallallahu alayhi wasallam dañi wël bir won ko gannaaw du moyu ne ko ya asma ne ko labbayk ya rasulullah ka sama kër gi lay sa sœur mo fi sey señu mala ko téré waye asma nga am ne ko jigen bu tollo fi nga tollo awram waratu la feñ de kéro la ko asma bayyi kéro lako asma bayyi man la ngeen bal mo wax deug yalla mom sama daara ji bu gamu gi joté mak jigen bu lu xam kuma seen nga def bofu non ke man lay mouro sa bop bi mba nga genn ma wote kay waye nak mour bop mba genn rek ngeen bal mo kuma seen nga yëkëti say sër mané waccel mba nga yalla fa nga joge waccel waaw da nga len di laye bir ngir yalla waye ni ciel rek ni tax bo amul buntu ci bir keur amul njariñ te jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir mu nanguko ah man de ñima ci setu jigen ni ñu bax lañ ko ci laye bir rek mu nangu ko ci laye bir mu nangu bu la nangul 100% dana la rousse ba du ko def nga diko gis aw fulke amna soxna su bax suma masone dekkal Dakar Nissan bu werr de commerçante la bu werr de luy dana ko jënd andil ma lu ne dana ko jënd ci ay rabitaay ma andil ma mana yaag may jox salal de te alal ji dama la ci wara fagul lu bax lu ben ma fagul la ci texe ma njegalal yalla mané kon nak dama bëgg nga dimbali mo bul mésoti dimbali mo bul solal ci tuba yi tubab di dox ak mom kessé ci mbéd mi sol tuba yi aramut waye sol ko bu nopi nak di watar ci mbéd mi la l'islam téré waye sol sa tuba yi tek ci sa robbu wala tek ci sa jallay bi wala sa nangam l'islam waxu ci dara l'islam téré wu jigen ñu sol tuba ak kay sax dako ñaanal ndax jigen buñ so non bo wardo ba nopi wala bok day sol tuba ba nopi wardo xam nga bo xolé sahabatul kiram li tax ñu daan sol tuba moy lan moy dañ daan war geleem te bo wardo yëkëti sa tank bëgg war geleem gi sa awra dana feñ ndax sir bi nga wardo légui nak ñu may leen ñuy sol tuba ba nga xamni buñu wardo buñu yëkëte seen tank seen awra du feñ kon jigen man na sol
ab jokine wala leneen ba pare wadu tecce dox ci mbedd mi dara niwu ci nga xamne même bu doon dugg ci auto bu mo le tankam bi ni awram du feñ dara du feñ dara du feñ waye nak sol tubay bi dang nak di watar watar watar ci mbedd mi lolou la ko l'islam téré lolou la ko l'islam téré ma di ko téré nak yu mel nonu bayiwuko 100% waye neubunuma ko ba gisatuma neubunuma ko bayiwuko ni 100% won waye neubunuma ko neub ga bu yagoon bu fekkone yag nañu dekk dana dem ba bako parce que neub gi du ci meuna dekk soxna su baxa bax la waaw su baxa bax la kon dal mu wok señ modou tombe bobu lañ ñu won dañ ko waxtaan inshallah taala ba nga xamé ni moy suñu ñaarelu tombe ci awluma yi jibu alal mukallaf tasihu iman amna li ñi tuddé li nga xamni momit mom lañuy tuddé manam yeju su faqilahi ta'ala yi nga xamni dafa dagan rek ci yalla bon su ko nexé def bu ko nexé bayyi ken force manam bu force ci mom dal du wajib ci mom waye nak mom moko waral bopam gis nga ba alquran di wax nan wa kana aqal alayna nasrul mu'minin yalla dimbali julli ñi waru ko waye moko waral bopam dafa am yo xani warul yalla waye yalla ko waral bopam moko jëlal bopam par décision warlo ko bopam bo xeyna ñu waxtane lolu wa ila bu ñewé rek ak ci ag ci suma maarifatu nga xani mo top ci tasqihu iman kon nak suñu waxtan wa ngok ñu gattal ko fofu do nga yaangi nonu di julli takusan su ko defé ñu wara dem ci majalis bi di gëreem bu baax ak sant ak ndokkel wa ismu tarqiya waye la siyama serigne yusuf diop serigne yusuf diop man koy gërem te diko ñaanal di ñaan suñu borom sam ko ci ar ko te bayyi ko ci taxaway bi nga xamni mom la taxawé isbu tarqiya te wutu fa serigne atou diagne rahimahullah barki dembu binu dajé ci julli geej gi fele ci dakaro téré serigne touba yi nga xamni daf ko mollu dañ ko moll ñom wa isbu tarqiya ay qasida la ci xéti way yi nga xamni Serigne Touba da nako way yépp mu jox ma ci ñetti téré nga xamni bokk na ci ñim jëkka jox bi téré bi génné te tambalé guñ ko sax joxé waye bam ma gisé fofu rek da dal di yoni ndaw mu dem indi ci téré ñetti téré jox mako ben bi fan yi ma ngi koy lire karamati khattu yeddi ñi koy wax jazakallahu khairu jazaihi di ko ci ndokkel bu baaxa baax ndax bëgg lu baax ak bëgg mu tassaro ci en tant que borom xam xam buy gor gor ni di gëstu ci ñi xalé ay borom xam xam la man sama do borom xam xam man damay jëm rek ala kulli hal waye bayyi gimna bayyi xel ba jox nuko lool la ko wax maniko yalla dafa dogal boole leen man ci sama bop ngir jëmi Serigne Touba mi ngeen di liggéeyal ak lula way mëna wax kurel bu melni kurelu isbu tarqiya wallahi ñepp ko bëgg xana man ko am kay fi ne waye ñepp ko bëgg ñaari kurel yi waxna ko bataay ñaari kurel yi baye fa lismu ismu tarqiya ku nekk ko bëgg ku nekk ko bëgg ay jambar lañu ay jambar lañu yal ni len yalla musul ci shaytané yal ni len yalla musul ci ndok yal ni len yalla aar yal nañ dajé ngeureumal Cheikh Ahmed Bamba radhiyallahu ta'ala anhu ñi ngi koy liggéey liggéey bu am solo ci tarixam bi yalla xamnako yalla xamnako danaka day buñ amul won dana day war lol ñi ñi véhiculé message Cheikh Ahmed Bamba ci monde bi ak moye yi nga xamni mo leen ko jox wala bok moye yi nga xamni mom lañu dajalé ba am ko ah yombudé kon ñi leen di wax jissakum law xeri jissahi lama waxon Serigne Atou rek lol la len di waxat sax nopi deguma rek te ne ci li ngeen wara ne te jëmi yalla tax samba du fay demba du fay yalla fay jëf dina yalla tax rek man wax deug yalla ma ngi len di sant ñom ren ji sax sama gamu gi bo gisee ma bol len ci communauté bi
waxna len ko ni len safo len rek ata safo len ndax man wotiuma gamu ngir kuma indil alal wa man dama wote gamu ngir magal guddi rasulullah liggeere ko serigne touba radiyallahu ta'ala anhu waye mbolen ñom ñooñu rawatina ki nga xamni moy serigne aliou fekk xam ngeen ko nga xamni momit ko takko serigne youssou la finaliou fekk ñaata at jarbaatu serigne atou diagne bu nek gambi ñu diko wax serigne khadim gay ba legi musuma ko gis waye ay ate ngi ni koor bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jenen adi ji ni mako yobul daari mustapha mbaysal magalu touba bu ñewé bu yone adiyam ismu tarxe da tay boole jenen adi moy cieb ak sukkar ni li nañ mako yobul daari mustapha mbaysal ay ati musuma ko gis kim ko daan jaarale ci loxom bi seigne aliou sekk bobu finali sekk momit ren la koy do gis ko ren bima demé ma bañ nak li nak mom gëdo tu wax deug yalla nangay mi at nit ki dila indil li dal ren mom faawu dana dem ba tégal ko sama bop sama bëd ren la koy do gis ren ci magalu ren yalla xam nako mom seigne aliou mi xani moy wasi tabi digënté par téléphone rek budé seigne khadim mom musuma ko gis musuma yé danaka man na xam sax ben ñen lañu mësa digënté lool moy jëf du yalla tax kon yeen wa diaspora bi yeen tamit gërem na leen sant leen ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan bi yeen ndokkel ci seen taxaway deug la bari wu leen waye parparlo sori na leen lol yel ni leen yalla sam ndax bu ngeen doon parparlo da ngeen def ni ñeneen ñi ci dess amna ño xamni dañuy parparlo moy diiw ko giir wala diiw giiru ko wala doomi diiw wala dekk sangam la def yow li ngay xol moy ki li mu nek diko def te l'islam dongo tax moy liggeel l'islam ngani xaarama wetti saw ñak duggal ci lolou moy jëf bi yalla tax waye sa boma joxe ndax mustapha mbaysam doomi diwa wala nga jox ndax mustapha mbaysam xaritu diwa ah bu yowmal xiyamé est ce que yalla du wax demal ci diw moy mu fay la waye liñ ma jox yalla tax ak l'islam kay motax bari wu len waye ma ngi len di wax jazakumullahu khairan jazayhi amna mbokk mo xamni xawmako xuma amerique la nek xawmu ne fan yi passé rek bimu déggé reportage bi mbokk mi ñu won def ci daara ji ci walu gamu gi ni daara ji di doxé yoyu bam ko gisé daf ma yonné xaaliss dima man kat sa daara ji ni muy doxé warna ci duggal sama loxo loli mako ci def ngir jëmmé Seigne Touba batay xawmako mu doon batay ha ni jaak mu law xeyri gisay yi jere ngeen def rek jere ngeen def yal nako yalla nango def ko ci seen téré jeuf té bolé nako yol bi yowmal khiyam inshallah ta'ala yalla gu ci sheytane am walu di len wax alhamdulillah rabbil alamin señ modou ñu lay ndokkel yow tamit ah ci sa taxaway mom jeerutu may wax ci mom dima len ko waxe wax deug yalla xeel gi mu am ci man fonkel gi te yalla rek tax ya bo gisee emission bi aksi ba fi deugar bopam rek deugar bopam dafa deugar bop waye degg na luni ngir arrêté emission yi degg na luné pour ñu arrêté emission yi waye gis nga ko tay ñaata julit ci jariñ ñaata julit man wax degg yalla limay jot ci ay retour kenn xam nu mu toll ara kay man ma ragal di jaxaso yenn yi rek waye limay jot ay retour kenn xamul lu toll waye comme adina dafa tredi man mo ma ragal rek waaw ma ragal rek waaw jere jef yalla nako yalla def sa tere jef wax deug yalla di bu don keneene ba tay mom dawna bu yag ndax bari na ño xamni fofu lañ dawe kat amna ño xamni dañ dan daw ñew dekk mo micro waye balen ay nit waxe rek lañ daldi arrière nank waaw legi xol li nga xanc ay tiyaba ci ay julit seigne mor joxane daf ma mësa joylo mor joxane journaliste daf ma mësa joylo dafa ñew ci man nima ma ngi wat ci seigne touba ni xamewuma la njabotok seigne touba ci kéro dama joy
muni ma ndax li nga nek dong ci la seigne touba njabotam gi nekko tan ni ci man yalla ak seigne touba dong la bëgg nek ak lo la way mëna wax seigne mor joxani mu yel nako yalla sam tan nako yalla sam taar ko te dimbali ko yépp dal bu ñu ko wax kon seigne modou ñu yamalé fofu waxtaanu rek mbokkel leen ñaanal leen sakku fi ñaan di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lisi bi ni'mati tatimu salihat man gërem fatina ko man gërem bu baax soxna ki nga xamni moy soxna soodo xumma soxna soodo xumma mi nga xamni mo jité julli geej gi neysan mu woma invité won ma ca mo taxam ma dem ca bon dañu soolmal rek ñu ma daal di wëñu ko wat ndax bo ma ngi worna jàngalé ci wat majalis bi fi ci daara ji motax ma ngi koy jéggul bu baax mom soxna soodo xumma ci ñaka def waxtaan wa fofa da xamul won sax waxtan dina fa am waye ko mun ma xaar ko lolou mang koy deglu bu baax soxna ci soxna soxna ko ma jere def ci sakum law xeyr ci sayyi jere def ko ma diko baax mom tamit mom ni nga xamé rek ci kéro bu mu déggé fokkati gudd yoy ñewon ci sama daara ji jappante nga ma jappante lu ñoom té la lacc sama numéro téléphone ba woma nima limay dégg ci yaw nak daal ci wax yu bare bare bare ni bu fekkoni lu xaalisi def la ma ñew def ko légui ila akhir ila akhir mo yalla nako yalla sam waye nak musuma xamni liggey bu tol ni mom ñanu nako mom wax teug yalla mom jambar la lol ma sha Allah ndekete julli ni liggey gi moko jité bon mbolo mudul mom dal tubarakallah mom dal soxna la so xamni dal ku mata ñaanal la yalla teñ ko te yan ko insha Allah mom soxna so do xuma yalla nako yalla sam ta ar ko te teñal ko yanam bobule wax teug yalla man de safona ma yegna ma faale na ni ngoy ndokel bu baakha baax motax bim mako yegale dina yexna la ko wax de maniko ak lu meuna xew rek dina ñew inshallah taala bamay ñew pass pass dima moy siara ji ko ni koy siara ji soxna may mu yengatu ci l'islam rek waye bama ñew wax deug la fa fekkit nak moy ak njambar ak taxawu ci liggey bobu ni ma suñu muntaha mom la ko denk wax deug yalla maté nako ma sha Allah ndax noné mu taxawé julli geej gi dal wala aji liggey gi sax la lokut ak ñaar rakka yi ñu liggey gi la taxaway bu rafet rafet la ñu ko ci ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko te may ko fannu guddu baye ko ci kanam njabotam tan dajje tek ngir mon serigne touba radiyallahu ta'ala bu ndax innamal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat ba aya ba jeex yalla fu mu tuddu goor go exister ci am jom tuddu na fa jigen ju exister am jom yalla fu mu tuddu goor go jambaré tuddu na fa jigen ju jambaré kon nak lolu nekul musta'il ci yam bu tol non bu nepp nak réussir ko né mako réussir jere jeuf xuma jassakumullahu khairu jassakum.

0: Lo hace Senegal.
1: Ala palace qu'il faut. Loolu moom li ñuy wax nii dong la ci nopp, waaye kenn ci ñoom gëmu ko, kenn ci ñoom. Al insanu al manasib fi makani al manasib. Ah déedéet, loolu kenn ci ñoom gëmuñu ko. Al insanu al manasib fi makani al manasib. Ñoom ñoo ko wax de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Defuñu ko de, doxaliwuñ noonu de, wallahi li ñuy wax ci nopp la, waaye jëfewuñ ko. Al insanu al manasib fi makani al manasib. Loolu moom jëfewuñ ko. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Jëfewuñ ko de. Jëfewuñ ko. Yalla nak loolu la bëggoon moom. Yalla loolu la bëggoon. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Inna la ya'muru bil adli wal ihsan. Yalla neena man loolu la diglé. Man loolu la diglé. Ñun ana nu ñuy politiquer fi ci Sénégal, lambi golo. Ku jog daanu. Lambi golo mo xew Sénégal. Moy ku jekku fayu. Ku jekku do balé. Politique du Sénégal moy lan? Moy au lieu ku ñu am ay adversaire mais ay non lañ am fi hasrina suñu jamono bi tax may wax nak suñu jamono bi tax waye salafu salih ñom daw ñu politique ni ñom waye suñu jamono bi ku jekku jekki li la suñu jamono bi fi amrina hasa wala bok fi hasrina hasa bu jikon adversaire nga dan jakar lol sa bo la waxe deug dalay dal di convaincre nga fekk ci ko ci lim wax bité kon lolo am politique dembu amul ben militant buy saga moromu manam leaderu moromu militant politique dembu amul ben militant bo xamni dana saga leaderu moromu militant politique legui biñu toll xam nga fuñ ci toll nañ delu ci alcorane alcorane misal nako politique senegal legui wa khalat al yahud laysat al nasara ala shay wa khalat al nasara laysat al yahud ala shay politique senegal am ngok wa khalat al pastif laysat al aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay man huwa ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa man huwa ala shay question la buma len laaj yeen politiciens yi ginaaw wa aper ne nañ wa pastif neeku ñu ci dara wa pastif ni wa aper neeku ñu ci dara man len di laaj kon ku ne ci dara wa khalati al yahud laysati nasara ala shay wa khalati nasara laysati yahud ala shay wa khalati aper laysati pastif ala shay wa khalati pastif laysati aper ala shay man huwa ala shay nin bal man huwa ala shay li moy politique nañu jema intro sa histoire nin bal histoire dafa am ay militants yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam militants yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu dem inigiré ji fuñu wax abassa ñu dem difa inigiré bañu démé di len difa inigiré ji yalla dogal ñi nga xamné ñoy opposition wu yonti yalla muhammad leader buñu wax yonti yalla muhammad dal di def ben délégation jël wal dem abassa lu len fa taxa dem moy jabulisé militant yu yent yalla muhammad yi pour jabulisé len ba état ba fa nek créer len problème bañ démé di len jabulisé jaral na len lak wala tassaré wala tojaté ambassade ya fa nek jaral na len ko ñum Abou Soufiane boba jamono boba ñoo nekkon opposition ñoo nekkon leaderu opposition wu yent yalla muhammad Abou Soufiane Abou Jahlin Abou Lahab ñu créé seen ben délégation politique du Sénégal yi ñuy def politique du Sénégal ñuy def moy kep ko meuna jabulisé sa morom mom leader ci bitim rew ba dootu fa jar dang ko mbum ya nga ca ak noko meuna defé jaral na la toj toj ay ambassade jaral na la attaque ay ambassade jaral na la waye xolal président wu état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inauguré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président wu abassa ñi ñongi bayiko rew muñ wax sénégal président ba fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa rew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa rew mi waye xolal président boba mom jappewul morom président balé ci sénégal jappé wuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version du wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma déglu leen ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition baangi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wëru de taala luñ leen live saga wuñ leen dañ liñ wax du deug ñu na ndax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo poser len ben question mom nadiasi mi nga xali moy president bi moy leader bi mo poser len question ne ma ngi len di poser ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence duñu sagalo duñu xaslo xam nga lu mi sant amarna bi siddiq al hadis wa ada al amana wa silat al rahim wa usn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl al sur wa khasf al muhsana allahu akbar kholal ma bi leader way kholal ma bi leader rek kholal ma bi president parti rek jaafar neena niko président bi poser question niko sen leader bi ngeen andal sen président au parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax mu niko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am ci sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal nenañu fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal len ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mu ñu suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jégué fenn wa nahana anil fawais daf no tara lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen na royent yalla muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parté saga len ko xam nga ni bi leader mom dajé wut ak ay militant nan ku len saga saga len ko ba ko saga parti saga len ko mom xam nga lu waxa de len wax deug bu mu yag ba ngeen fenn bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci yeen confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bok politique Sénégal légui dog mbok la dog mbok baye gedd na dom ndax politique Sénégal dom gedd baye ndax politique Sénégal serigne gedd na talibé ndax politique Sénégal talibé gedd na serigne ndax politique Sénégal jabar wacce jeuker ndax politique Sénégal jeuker wacce jabar ndax politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal la qadra Allah wala saman politique Sénégal xawlu sour wax ju bon bokk yi xana xamul ni alal dafa am haq alal dafa am haq xolal nga jël sa alal jula lew ndem lew na la amo len lo ci jënd loolu connexion au lieu nga jamo ko yalla ba connexion bi jeex waye dedet loy def tal sa life fekk gorsu sa becc nga diko tumal ndialo fekk gorsu sa becc nga diko fietale fenen gorsu sa becc Jaafar neena ñun sun leaderu politique daf no téré won lolu neena bu mu yag ba ngeen layfal kenn di tek ci deram bi lo xamni ni du nona wa nahana anil fawais daf no téré ñuy layfal kenn di tek ci deram bi lu ñaaw politique Sénégal yaqna ay dekkendo bu duñ tudante legi dekkendo yo xamni demon nañ bay tudante dom politique Sénégal ñewna dag corno bi doxon seen digënté ni yobonté police di yéga ko wati di xéxa ko xulo luko indi politique Sénégal luko waral moy lima wax wa khalati apérist laysati pastef ala shay wa khalati pastef laysati apérist ala shay apérist ala shay man huwa ala shay li demo indi nono bi am kenn ku neena sa morom do dara kenn ku neena sa morom neko ci dara kenn ku neena sa morom borom tabaraku taala da wax ci alquran ni yow leader bi ñu wax muhammad na mu kay ma jox la bu yobal kay ma conseiller la muniko bu mu yag mukk ba nga nan sa minitant yi bu mu yag mukk bañ lay fal kenn nan ko la saga ñu tej ko mune xam nga lu fi jele saga muna muni du kasso bi de sun borom wax ak yonte yalla muhammad neena ko saga kasso du ko fi jele kasso japp nit yobbu kasso du fi jele saga xam nga lu fi jele saga moy nga yar say militant ba duñ saga leaderu jambour kep ko saga leaderu jambour ñu saga sa leader koku mom kenn mënu ko amale pexé wallahi ko fi saga leaderam mu saga sa leader même buñ don dé ci kasso bi minita pire et dire nga saga leaderam dana saga sa leader kenn mën kenn amul garabam kasso do garabam dara mënu ko safara xam nga lu ko mëna safara moy li yalla wax ci alcorane moy baña saga leaderu jamb lool la yont yalla muhammad sun borom niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal sa minita yi ni len buñ bañé ko la saga buñ bañé ko saga yalla mi sa leader buñ saga leaderu jamb alcorane la nga suratul an'am dem len ngeen seti ko sun borom dani wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayasubbu Allah adwan bi khayri ilm yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bo setané ba sa minutant yi di saga leaderu ñi nga xamni opposition bi la muna muni danañ fay ba wessu la sax danañ ñew saga walé man yalla mi la yoni dañ may saga walé man te do ci man dara nak muna xam nga li len ko yobbe passion passion adwan bi khayri ilmi moy passion dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago motax kula saga ñu saga ko passo du ko faj de xam nga lu koy faja yeen leader politique yoy yi ngeen nek ben te bayyi seen waxante ju ñaaw ji ak seen jëfante ju ñaaw ji mo koy faj way wallahi kasso du ko faj bu ngeen leen doon tej bañ jeex ko saga leaderu jambal ñu saga sa leader man de ko saga seigne touba ma saga seigne touba sa leader man ko saga seigne touba ma saga la yalla xamna wa man seigne touba sa leader bo gisé ñi ñu tuddé al wahhabist duma len may séro lolo tax man ko dal ci seigne touba ma dal ci yow yalla xam nako sama fu ci politique nek waye dama ni ko saga leader Moussa Gassine même bu don de ci kasso bi dina fay lolu yalla ko bindali nit yalla ko boñali nit bu ko moñali won nit du wax yonent yalla Muhammad nan ko waxal sa militant yi nañ bayyi saga leaderu jambour ndax sa buñ saga leaderu jambour ñom duñ fayu ci militant yi de seen morom militant duñ ci fayu dedet dañ la fay jéggi saga sa leader yow sa leader mo xam leader spirituel la mo xam leader temporel la leader bu mu ci meuna doon ko saga leader Moussa Gassou leader ko saga kilifa Moussa Gassou kilifa yalla xam nako wala tasubbu lasina yad'una min dunillahi fa yasubbullah lutax abdawan bi khair ilmi parce que passion motax tefel gi ma am ci Seigne Touba ko ko saga Moussa Gassou ngeen baye bob mala saga fanani bar sax waye saga Seigne Touba lima djublu ci saga Seigne Touba moy tek ci darab Seigne Touba bi lo ci wërta tek dana ko multiplier par 9 wala par 10 tegat lako yow ko meuna do xolal bu jekkon ñaari politiciens yi fi nekkon Abdullah Wad ayyadallahu an-nasara wa Abdou Diouf ayyadallahu an-nasara ñaar ñi ñofi nekkon waye duñu won ay non ay adversaire lañ motax mëso dégg militantu PS bu saga militantu PDS ok leaderu PDS la bëgg wax mëso dégg militantu PS bu saga leaderu PDS wala nga dégg PDS militantu PDS bu saga leaderu PS da nañ ndossante ci ay cadre rek waye lu rafet lay doon luñu mëna tolérer lay doon fa kon ñun légui ñun xana kon ñun suñu bayyi fi néwon ak suñu mami dañ ñoo gëna goré ñun xana dañ ñoo gëna yiw xana dañ ñoo gëna bëgg lu baax politique nañ ba bayyi politique musu ñoo def lu ñaaw mbaanu wax ko ñun ñu jël politique def ko muy nono rayanté jëkkeur fa sa jabar jabar fa sa jëkkeur dom bayyi dom bakagn li lu ko jar ñu ag sax ba ci sun kilifa diine ko waxati ci birum politique sax ñu daggal lay saga ba nga toy xit te ni jamm lay jur yag na leen ko wax du ma sa jur jamm wallahi du ma sa jur jamm ma leen ko wax ñi nga xamni ñoo fi jëmbat garabok sagante buñ bëggé saga jeex nañ sempi garab gi nañ dem dag garab gi ca reen ya ndax sagante ci politique barki dimb la xew benn kurel bu nekk ci adina bi moko fi indi def ko ci suñu politiciens yi suñu politiciens yi musu ñoo xam sagante benn dafa am benn firqa bu la neex nga tuddé ko firqa ba nga tuddé ko jamaa men mbolo la wax mu ne ci adina bi ño xamne benn exhaustif lañu am moy kiliftef na jeex ci kaw suuf liñ bëgg moy lambi golo ku juk daanu golo ya ko mom ñom ñoñe nak dañu jël lenn ci suñu politiciens yi formater seen yuur yi def ci mëna saga def ci wax ju bon def ci yaq nit pour atteindre sa objectif ana ngëm yalla benn kurel la bu nekk ci adina bi cordon bi dox digënté nit ak kamu yilif cordon bobu lañ bëgga dag Serigne Cheikh Talibé dom ak baye de kër ak jabar militant leaderam etc benn kurel la min ci adina bi waye saga leaderu jambour ni sa leader kenn duko saga adeedet joju daraja kenn amuko ci kaw suuf yalla la upp daraja yonentou be la upp daraja te dama ni minita yonentou yalla Muhammad sa buñ masana saga leaderu jambour ñom dañ leen fay wessu saga yalla mi leen bind leader ba saga yonentou yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma yow mi nak ku bañ ko saga sa leader bu saga leaderu jambour li moy wax ji waye dem kasso duko safara de yalla xam nako dem kasso duko safara de bu jekkon bi nga xamé ni mouride yi seen ngeum yalla yeggon na ci dugg ci tal muy tak nan satala guy bax ko ma sa wax dara seigne touba do ko netti waye gis nga seen ngeum yalla di wagniku seen ngeum yalla di rous ba legi man nañu jakarlo kuy saga seigne touba duñ ko yegg sax seen yaram sax du ko yegg yalla xam nako seen yaram sax du yegg ni ñi ngi saga seigne bi man gis na ay mouride yo xamni seen leaderu temporel motax manam defender seen leaderu temporel mo len yobbu kasso waye defender seigne touba jërul len xey magont ci ay mouride lañ nenañ de ay mouride yo xamni wallahi defender nañ seen leaderu temporel ba dem kasso waye seen leaderu spirituel bi len di mussal ci safara ëlëk jakar lañu ay nit ñu di len saga ñu def len sax ay copain def len ay xarit di len yone ay vidéo té ñi ngi saga sa leaderu spirituel yow waye lolu man nga ko tolérer yow bo démé sax santu seigne touba wi nga sante amna ño xamni sax santu seigne touba wi lañ sante jakar lok ñuy saga seigne touba ñu and ak wajjo di collaborer ndax lan parce que néna ño bokk leaderu temporel subhanallah non man buma dé observer sénégal ba yagg dama nan man pourquoi pas yalla bayima fi may dund ba neugani rek leg leg lol lay wax yalla xamnako buma observer sénégal dama tok ba yagg mané pourquoi pas lolit bokk na ci liko waral moy leader politique bi sa bu minitam defé dara ñu japp ko mu politiser ko xexé ko politique ba ñu bayiko leader spirituel bi nak mom amul moyen bobu benen bi ci def amna ci yi nga xamné ay leader spirituel lañu minitant yi nga xamné ay minitant spirituel lañu jëralu leen dara ñomit ndax bu leen minitant bi dé défendre bañ japp ko sax duñ yëg ni japp nañ ko kana sof man man dé sama leader spirituel cheikh abou mbacké kéram ba nga xamanteni sama alal juma lew dom ay nit ñew nañ ci ma jotté ci ak ñom ba yon narmaté ak loxo dañu du fi amé abul baraka dañu du fi amé dé maniko féké du fi amé wawul commissaire wawul assistant commissaire ci kilifa yu mag ya la dem ñu du fi amé mukk Moustapha Mbaye Sall mu na mënu du fi amé lolo beretul nak wa leader yi mel nonu ñoo beretul waxna ko batay dama ni kilifa da wara mat kilifa mani kilifa ñaar la kilifa mbeut ak kilifa gayne kilifa mbeut moy kan bu la ko yalla natawal iyas billah bay bo nga ñaan yalla gawla ci genn rek moy boko respecté dang koy respecté ba top ci gannaaw ndang mulla saway yes mulla saway ya ngi jogi sama genn bi de nga bëgg jamm ñew tolok mom muni ah yow legi man ngay dir mag yeb yow legi may samaro nga bëgg jamm ni war ci kanamam muni ah dang ma bëgg donu te diwoguma yow sama gunoor yi nga bëgg far wa legi foy muccé fan ngay muccé mané kilifa gayna nak moy kilifa gu melni seigne touba radiyallahu anhu ak ñiko doon ci yoonam wi moy kan moy ko xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lu lay bëgg fadd mu fadd ko ñun leader bobu lañ am ñun man Moustapha Mbaye Sall man leader bobu la am leader bo xamni lu fadd jox la lo fadd mu baye la lulay bëgg fadd mu fadd ko koku Abdul Khadim la tuddu mi ngi tuddu fi man kokoy sama leader man mi ngi tuddu fi di ma dégg radiyallahu ta'ala man kokoy sama leader man waye leader bo xamni leader mbeut la mom bu lako yalla natto baye bo muñ rek ndax dang koy defandre ba dem kasso du yeg ni yaangi kasso du ko yeg duga yek sax saga mom bu ngeen beugé mu jeex fi li alcorane wax donc ko fi meuna jeexal moy baña saga leader jamm rek wala tasabbu lasina yad'una min dunillah fayusubullah yalla neena ku bañ ko saga sa leader limay wax ni ma ko suratu anam dem len ngeen xol ko ku bañ ko saga sa leader bul saga leaderu jambour lol la yalla wax yent yalla muhammad ni ko waxal sa militant yi buñ saga leaderu jambour way say militant di saga leaderu jambour yi nga ni militant yi leader bele bu len fay lolou mëno am maqamam amul jann daraja jula ko mëna may amul bo len don tej kasso téméré jooni atit du téd nañ fay yalla bind nonu nit lolu yalla ko bind nit même leader bi nga xamné mo len jité bu né kuma saga bu len fayu ah lolu mom xam nga ni lolu mom wax deug yalla man wax deug yalla bu ma seigne touba ni mom kuma saga bu fayu wax deug mom lolu ndigal mom bima ko jëfé mom lu ne ndigal lu ni kay la mëna jëfé bam dess seigne touba ni mom buñ ma saga bu ma fayu lolu mom duma ko jëfé lolu ndigal mom duma ko jëfé mom ñu xass Seigne Touba ma yoru lamiñ mëna wax dara jottuma mané ci miix ay yalla téré boba bis yalla bu mako fekké mu am ci minitaay ño xamni alcorane daf leena jinji lahum khulubun la yafquna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha sun borom xam nga lum ci tege ulaika kal anam setetetet akenu rok sun jamono fa ngeen balma akenu rok sun jamono sun borom neena amna ci minitaay ño xamni xol biñ yor ñam mu ni danaka yej bu amul turu la kenn mënu ci def dara seen bëd yi nangu ñoo gis dëgg seen nopp nangu ko dégg sun borom ñu xam nga ñoo ñu buma leen dé misal lu mëla mu ni ñoke xarayam ulaika kal an'am ñoke xarayam xam nga amna benn groupe bo xamni dañu tuddé seen morom ay xar benen groupe bi ci def tuddé seen morom ay kuluna xawma nak luy kuluna wax deug yalla xawma lu muy tek dama koy deg rek xar mom xamna ko ndax ma ngi yari xar ulaika kal an'am sun borom ni bal umma dalu ñoy yi ci xar sax nak ñoy yi ci xar bal hum adal ñi may wax ni muna mu ni ñoy yi ci xar minita bo xamni sa bu talé live yaq der su gor rek lay liggé sun borom neena ya yesum xar am xara la tane minita bo xamni sa bu talel laifam rek yak de ras goro ko taxatal ab laifam neena koku am xara la tane yow ulaika kal anam ba yag muni bal hum adallu yena yisi xar motax sun borom wax ci suratul mujadala neena bu fekke juumuma ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul ay yen ñi tal life ay yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ay yen ci tugori ay yen efelaseri man yalla may wax ak yen na mu ni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ismi wal udwan fala tatanajaw bil ismi wal udwan seen life bobu na ngeen fexé bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab sey tas ya ayyuhal ladhina amanu la khde bu fekke ni gem ngeen yalla la khde mo xam diine jo meuna bok nak diine jo meuna bok waye ginaaw gem nga ni yalla dana la ray dana la dekkal fala tatanajo bil ism wal udwan bul wax ci sa life luy waral ab sey bu tass luy tax baye dom luy tax doomal nonu baye
0: القرآن لا القرآن لا
1: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول من ولا سخنين ما يسين كليفة ومعصية الرسول نتعال سلاي دني واو من سخ سما ليدر نعمة نعم بما تيوخ sama leader neena bul saga nangam waye nak man dana saga wa masiyatu rasulallo moy nga so kilifa ñun julit ñi yent yalla muhammad daf ñoo téré ñu tal life di saga leaderu jambur
0: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ñu ko téré ñu tal life di saga leaderu jambur ngeen balma de tay dama xawa so tuti baat bi am sans man nek bal
1: min waaw yow borom bi ko tal life no wara def muni watana jo bil birri wat taqwa wat taqullah inna allah wat taqullah allati ilayhi tuhsaruna aw kama khala tabaraka taala buma jumul ma nga suratul mujadala
0: wala tatana jo bil birri wat taqwa wat taqullah allati ilayhi tuhsarun
1: muni bu ngeen demé ba tal life bu mun leena ñak baña wax mun leena ñak baña life muna muni bu ngeen di life life liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci life bi ngeen ragal yalla ci TikTok bi ngeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa life tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiku ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko djigen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiku rek ci intelligent artificiel djel seigne muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi nga senegal rek la gis ay ndaw yo xamni seen ambition du fexé défar pousso seen ambition du fexé défar sarène seen ambition du fexé défar machine waye seen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñun ñi ñoy avenir du senegal ëlëk kon den masuma la avenir bobu ni di lañ wax ni ñoy avenir du senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do nga mënu leen ko rab ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yaq ay gor rawati na walli wu yalla yi toll ni cheikh muntaha ndiampé guñu sang war ak mëna gulen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo défar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jooni at yo ko dul dabé jooni at rawé na la ko yow benn logiciel dama ko jëlélé wayé waxuma défar logiciel wayé ndiampé go sang mëna ko défar ak ñu yow nga sukkandiku ci xelum jambu ol yega ñen ball nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xam sa morom kere xam xam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wa taqullah gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wa taqullah allati ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni balum adallu ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ñoki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ñoki xarayam ba yag mu na ñom sax ñu yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonké fako yalla tek bu démé ba wacc ci doya di ak ko soufé ba tolo xar xara la gën xar du xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar du xalat foko jital jeme nanguna yonam nekul ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xarala tane nit bi neme ba du xalat fuñ ni la ayte ngani ayte yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neena nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fuma ko waxe nit tax may wax waye xar taxul
0: kartaxu
1: señ touba neena falatu hadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di denk yeen samay minita man señ touba mangi len di denk señ touba wax de yeen samay minita man señ touba mangi len di denk fu ngeen gis ko xamni yeena bokku lu ngeen bëgg té moy kenn ki rek moy la ilaha illallah way bu len ko def non way bu len ko def non légui mo la ko défiré ci sun jamono bi dama la nan Seigne Touba néna en tant que leader képp ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yeena bokku sénégal bi néna bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wurtu nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jégé té gëna gat prix mi gëna jégé té gëna gat seigne touba neena ab sénégalais wurtu nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la senegal ko ci top rek dal di bokk ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bokk yeen ñaar lolu senegal rek nga koy gis senegal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñewé dañoo tak ci peli tak ci wala fi tak ci serer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass rek sa bop nga xass senegal ko ci xass rek sa bop nga xass lo lepp nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kilif kef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamulen ko loloy li am limay wax ni soxlawul sax xam dem ci batine sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhadji malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jami' al-awliya sayyid alhadji malik neena ci prix mi melen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadji malik neena kilifa gambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jami' al-awliya lolé sayyid alhadji malik wax sayyid alhadji malik neena respecter kilifa yep respecter leader yep leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale sayyid alhadji malik lolou wax de neena respecter kilifa yep fa asimu jami' al awliya fa asimu jami' al awliya wal manam nit yalla yep leader yep ci prix mi gëna jëgë leader yep na nga leen respecté na nga leen war mal na nga leen respecté na nga leen war mal mu bokk lima jaaxal ci politique du Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune photo wo ngeen fa fune andi ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxut ñi ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ñu wa waye samba baxul de ñi ne ah yow yaak samba andi ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñi ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañ yiba yow lañ xamni ya baxul yow
0: waye sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayef bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayef bop la
1: waxin la waxin la
0: waxin la du ciage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam li ci wayef mu doy mu ngok
1: motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi
0: mbolem leader yi waye bëgg ñu respecter sa leader té do respecter leader yu jamm ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la
1: si ahmadou tidiane radiyallahu ta'ala anhu neena isa sami'tum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu sid alhadj malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppona ak lima wax man cheikh ahmadou tidiane japp leen mune nak waya bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lam wax neena tegg leen ko fele
0: si cheikh ahmadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man cheikh ahmadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté li ci constitution bi bu leen ko exécuter cheikh ahmadou tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci sénégal yo xamni liñi doxale ak liñi sant seeni militant ak li constitution au sénégal wax comme penkok show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou kenn waru lu ci japp da ngay politique dal ba lolou kenn waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé
1: fa la constitution au sénégal wax
0: fa la constitution au sénégal wax
1: sun borom wax ci alcorane innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum disperser bi da wara dak disperser bi ni disperser sénégalais yi da wara dak ak num meuna daké nak dom ju ag ci meuna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko wona xalat ci kaw suuf dom ju meuna dogo bayam ak culture sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay
0: motax kurel bobu may wax ah réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu
1: innamal mu'minuna ikhwa انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ bako ci jekk sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekk sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlus sihtam wa ahlus system wa ahlus system ñoy ñu bon ñi xam nga luñu yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp leen li leen yalla boole japp leen sénégalais li leen yalla boole sénégal di leen yalla boole moy leen ci taxaw leen ko defar leen ko dundal leen ko debale leen ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system system ko jangal xara sax ma tambale fu gëna kayo fofu khalisu system lañ ko ngenté mom mom di wax ak ko mëna doon khalisu system ci lañ la ngenté yow khalisu system ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu system ci lañ la jangalé ba nga fer idji khalisu system ci lañ la jangalé ba nga ni diplôme khalisu system nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay khas system même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nangu ta laal ci système bi li tolni dédéwé Seigne Touba mom mësu ta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nangu wuta laal système bi jangewuti magewuti dunduti dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lum don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon loolu la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bind nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ko système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ni tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasallam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbut way dañ nan ca ñeex sa trop way kuma lek mbut way dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais nénañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut way damay nan ca ñeex sa yow kay mën nga lek mbut rek fal ben yo nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkanteni delo ci nañu suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu serigne ak talibé bu serigne joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woré laaj lañ la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé inventer rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé inventer ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayé won famim dem ci fami jamb té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci deug dara buñ la jappon ni la ana prof yi do am ben prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré deug rër ni rek la motax yalla téel nuko téré yalla neena waxuma la jema inventer ay proof jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah dossier do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginaaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yonu makka muy yonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abo jahlin mustakhayt warul kaaba gi way bagn fa baye deug leen fa yalla baye bagn fa baye deug leen fa yonti yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama beug muhammad ba def yonu madina fuma nawara muy yonu tol tele muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madina fuma nawara ta nek ci ndigal yonu yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yonu keur muhammad yonu tol te lamuy digle defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fata dotu fasaña djok ko toklo ci barab da na fa tok te dotu fasane djok wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone gine ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signer ben mandat depot bo xamne bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn du la fa fekk lu ñu sa jëf mandat depp bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa demé da nga xamni yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamni ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayyi ku togn sax mo gën manam bayyi ku def sax mo gën japp ku defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo gën japp ku defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexal ba li ci satisfaire sa borom bi la bind te mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bu la jaral signature dabu banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq dabu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu

président de la République Omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko Omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domu ma dooron Allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum bal ma montal bi mun ate dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko doore juroom yar ci misal Omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel door mun niko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna famani ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé manu te do am ci kawsu jamm do am ci kawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mani demal mak témir milliards yon demal madina sumu nawara jooni yon mani bofal ci kanamu seigne touba témir milliards yon te jubo ba yowmal khiyam seigne touba neena tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayrul huda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ mangi giñ ci mago sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balewu fo ngub dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balewu fo ngub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexul jeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax nan buma amé ay 30,000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkel xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ñu wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tom buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo li ñi tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba waye wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe li ma xam ci seigne touba yalla sédé na yalla sédé na farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh amadou tidiane cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bëpp ni seigne touba la faral waye parlo wu ma de tahassub dedet ndem nak ci diine la parlo wu waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeer jissay di ndokkel diaspora bi yépp goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yépp di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yonent day sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisani wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ni serigne daara yi mang leen di ñaan ngeen benno bolé seen bop
te taxaw alcorane do nga tax yalla xamna idi buma len manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama len di seppi ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayam carte nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko gindi ci yeen ndax alcorane dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ji ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jéxal li xew Sénégal am natula yalla nako yalla jéxal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ jey non lañu ndokkelé soxna awa ndjay fofu ci amérique señ modou bey ñom buma dé lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek non lañu di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñu ngi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn mom tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñu ngi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissakum la khairu jasaahi ñepp rek ñu leen di sant di leen gëreem ñu makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji mënta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigéen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisu jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu nan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yeb yeen ba ma leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alcorane leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bi ma kay te desena doole ci baye leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

paré lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxase mbir yi ba kudul setantal do leen mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katunu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wetge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla bindé nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dundu dé wër wéré di guddu gat xéss ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la bindé jamonom ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujjadid yone yi di wotonté benn mujjadid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayri minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge may indi kenen bu fa koko joge may indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakke bi ba yow mal xiyam xer bo fi sempe rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu du seen deret seen doomi ruula man nak dama bëgg sama doomi ruuy ak sama doomi dere bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek doomi ruuxam ba nuppi nekk doomi deretam Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laajte ndax man nga dajé ko nonam Cheikh Abdul Ahad boko bëgge xam bul ko laajté man nga dajé kum nonam xam nga noy def xippil sa beut rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj Cheikh Abdul Ahad boko bëgge xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laajté man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdullah da dan parparlo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana parparlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata uppuna lool cheikh abdullah uppuna lool kon bu laacc cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sayir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar
bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daara yi kamil ji cheikh abdullah had nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah had nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdullah had ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël woutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko woutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deug ak deugal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bimu toggé al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah had waye mom nak bam ko waxé ci njabotu bopam lako tambalé dé parpar lo wut waye wote jub ak jubanti wonopé laq sax njabot di jubanti njabotu jambour du soti do am résultat yalla xamna ko do am résultat waye bo tambalé ci sa bop rek am résultat cheikh abdullah bu ñëwé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdullah adi ay serigne touba yi ñu ko daan jox musuko boole ak liñ koy askanale moy li momal bopam manoutem ak ragal yalla adi ay serigne touba yi ñu ko daan dox musuko boole ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gu mu dekk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojule jende ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka ji mom la jende gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug
wut alal ci kaw alal julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem geleem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geleem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jup jubal jubante dedet lolou koy deung deungal gëna deungal la tudd waye du jup jubante deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna dëng day fétérlu gën la dëng fop gën la dëng fop lo tax man cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah ni ko man day dañu nangu sama suukar té soukar sa du soukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal néna soukarus forat la ba nangou nako si ablan niko bu fekké ni li nga wax dëgg la lé nga jox sa soukar dadi yotu téléphoneam wo abdou diouf niko mbir momu na lèr ba abdou diouf topoto gis ni wax dëgg yalla soukar si wajé ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh ablan ni dello len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh ablad ni len dedet yene koy transporter ba fekk ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh ablad delu ci waton bu cheikh ablad delu ci waton na waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci Touba fi ci keur fi ci Touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci Cheikh Abdullah liko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma Cheikh Abdullah wolu diw sangam moy bu mu ñew kilifa la diw mu na mu ni ko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkonté ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug Touba la tuddé kërug aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna texé Touba li wax ni mahab alquran la te xeñal na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye ite jim amon ci laq ngeureumal seigne Touba bam te ko nelaw ngen gi mbindef sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek ite yu kawé rek cheikh abdullah mbacké buñ la waxé ay sumbam
ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembol cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembol fa l'islam fu nek mu sembol fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembol fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jib ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch ngalama ñi nga xamni asamaan ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaa daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëndër lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu nañu ñepp ñu and joy joy xol ngir fatli koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tour yi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lool sax da jeexital ci turum yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasila
Seigne Touba nekkon wasilam ni nga xamné Seigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila bu ñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamna bo day jang téré yi da nga xamni Seigne Touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si Abdul Ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama Balsasin 1332 Hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax Ndiarém ñen ñi gën ko min ci Djourbel wala fi naan ko jaar yému ndax boba ka fa nekkon yém na ñëpp muy Cheikh Amadou Bamba ñu tuddé ko jaar yému ku fa jaar yému ci Seigne Touba ko fa jaar rek yému ci Seigne Touba ñu tuddé ko jaar yému fofu la Cheikh Abdou Ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati Ndiarém mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa Cheikh Ahmadou Bamba yëkëti ko jox ko nijaayam Serigne Amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe ci am sotu jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jébal nijaayam mu ne ko nak aada yoy yépp taxul ma jox la Cheikh Abdul Ahad mu ne ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko Serigne Amsatu Jaxate Serigne Amsatu Jaxate daldi wo rakam duñu wax Serigne Alsane Jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol Serigne Alsane Jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax Serigne Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar Cheikh Modou Moustapha Mbacké moko andi won dekkam bi ñi wax Tindodi yobbu fa njabotuk Serigne Touba gi boba Serigne Touba nekkatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Serigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu Serigne Modou Moustapha Mbacké def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ña mak te am doole ñuy seddo alal ja ñeneen ñi def fu ni way fu way xam jaar fa
su ko defé ñen ñi ngi leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ni jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ñi ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañoo jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gina Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci Seigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Seigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam Mustafa Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doonon sun setan mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man dey Mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habib ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Khadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa'i Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustafa Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken meunalu la dara dang koy liggeyal wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm ma doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi Seigne Touba di tag Seyna Omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni Omar ku jubon la ku mandu won la waye bako Seigne Touba di tag ci raaye lu mu wax daf ni
khat adaba nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi ñanaawi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naaw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégg waat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan baye xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day toleleru bari mom day toleleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresser lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnate sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu len omar gënul wona njub omar mon leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidna Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn madinatul munawwara taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di naan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñi naan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal daan wax naan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdullah mbake ñewé la tégaat ñepp ci braay dañu ci netti li sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdullah fadal mom bo mësa na ñew ni ko
nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg mu muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci Cheikh Abdoullah Hadj biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la Cheikh Salim Mbake waxon radhiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko Cheikh Abdoullah Hadj delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñëwé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni Abdul Ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdoullah Hadj bari na ñoo xamni dañoo dëngëna dëng dëng waye Cheikh Abdoullah Hadj leen jubbante jubbante bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonn ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yaronte bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yaronte waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi fi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fanan nga ñew fekk gemiñ gi fur loolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi Cheikh Abdoullah Hadj ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi Cheikh Abdoullah Hadj moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamone ñukoy def bangi bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye Cheikh Abdoullah Hadj ko fi jëlé di Cheikh Abdoullah Hadj ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonent kon lan yahdi Allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilm kamasal al-khays asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni mang len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni
dana toy waye dana saxam ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré nan bo tilimé faute bo bëggé meññant vite meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dangu suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jup na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni da na toy xip da na fi tiyé ndox mi da na sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdullah had ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolou ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wër di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarseur le dalay sarse ab discoursam dalay sarse discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala
discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu charte bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mu khalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mu khalatatu salihin wajiba way way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok cheikhou tarbiya mu khalatatu salihin wajiba jaxassok cheikhou tarbiya dafa war ablugatu warma dafa war way way qatidi bihim farida neena roy ko nak mom farata la mom cheikhou tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mom roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la roy ko farata la ke misli cheikh abdullah roy ko farata la wali wi yalla yi ñenti xaj do nga la lu wali bari bari bari wessu ñenti xaj yi wali bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel wali wi yalla yi Abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk seigne touba gi am benn way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la mo man fexel wa mu ngop benn way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong lam waye ñenti wali yima lim yeb gis na ko ci biir njabotuk seigne touba abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lu mu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lu mu graw graw nak dana la ci xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba dooto ko def te wolof njaay neena dooto am doyna tuubu mak wolof njaay neena dooto ko def doyna tuubu mak yaakaar na di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ chamadou fadal mako yoni
ñu ni kim tanti kaw ay wajire ku tan ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon ñu ni waaw momako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñako jappone mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joggé dootu ko defati wax moy Abdourahmane Abdourahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku manut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manut ak yalla gi rek lay indi tek Abdourahmane Abdourahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koko manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom du jigen di ci kër ga da am doom ci amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj ñu degg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj deggé karama bobu ah way lool ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustis rek la xam sustis ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kamatu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kul si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok ah Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo doon def tindou di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gas suuf duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gas suuf duggu ci donte sustus dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi sa la yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'anil hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn mënu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga
Comment tu dis nous tout d'un? Saga Seigne Mountakha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni légui nañ fi arrêté saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni

0: wallahi kon dinaa fi jëlee mbirum góor jigéen. Waaye munu ja dara, xeex na ko ba jóge fi rek, jilit bi looloo ko war, na ko xeex ba jóge fi rek, na koy xeex ba jóge fi rek, jilit bi looloo ko war rek, na koy xeex ba jóge fi. Boo gisee saxaabatul kiraam ni góor jigéen dañ ko war a criminalise mbirum góor jigéen, ñu wote nag ci nan lañ ko war a criminalise ci xeetu rayin wi, te delloo ko ci alquran, ndax bisun borom da naan bi mu nee falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha wa amtarna aleyha ijaratan min sijjin. Sun borom da ni mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp. Xëy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci sun borom la ko jële, ndax sun borom moo njëkk a criminaliser mbirum góor jigéen. Falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha, nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee, man yàlla ni ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw, la fare woon kaw mu farale ko suuf rek, mooy criminalise. Loolu mooy criminalise. Yàlla ni yemuma ci de, yemuma ci wëlbat suuf dëpp ci seen kaw rek de. Waaye wa amtarna alayha ijaratan min sijjin, ma daal di taw ci seen kaw xeeri safara, ma taw ci seen kaw safara, mooy dama leen a rey ba noppi wañ ñu ko taw safara ci seen kaw. Moo tax saxaabatu kiraam ni comme alquran nee na jaalna aaliyaha, nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe, airplisca ba gën a kawe, ñu bamax ko mu daanu tas dee. Ñu attewu ci saxaaba yi, ñu joxe comme criminalise nguur mbirum góor jigéen, ñoom noonu lañ ko criminalise. Mooy au lieu que ñu ne fa di ko dóor ba mu dee yooyu déedéet, nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee, ñu bamax la nga daanu dee. Ñoom noonu lañ gisee. Ñenn ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax, sànni leen ay xeer ba ñu dee, ñu jël safara lakk leen. Ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtarna aleyha ijaratan min sijjin. Kon ñoom ñëpp am dëgg, ñoom ñëpp am seen loi yi. Loi boo ci def baax na, loi bu ci ne rek criminalise lay tekki. Loi wu bi saxaaba yi teg doog a dem, loi boo ci jëfandikoo criminalise lay tekki rek. Criminaliser. Kon nag mbokk yi, jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam, baat boobu ñu jëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accord. Boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi, ñoom ñëpp ñu d' accord signer leen ko. Looloo tax, parce que ñoom xam nañ ni lii la l'islam jàngale, criminaliser la l'islam ba. Kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen bañ ànd ceeg yéen, war leen ci woon a dellu gannaaw. Faiblesse waru woon a tax ngeen, maanaam faiblesse benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw. Faiblesse benn waay. Tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah, man daal subhanallah mu ngoog, waaw mu ngoog, lépp kenn mënu ko wax. Waaye dama ni góor jigéen daal criminalise la l'islam wax. Sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax. Yàlla mi bind yonent sallallahu alayhi wa sallam yónni ko ci ñun loolu la wax. Bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon. Looloy li waroon a am. Dara waru ko fa woon a wóotu, dara waru ko fa. Amul dañu waxtaan ak benn suriste boo xam ne daf mi ni lii suriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax. Ñii wax lee ñee wax laa. Ak loo jàng nag, loo jàng suñ constitution wu Sénégal, saa bu ci suriste yi demee, bépp acte boo indi kenn ku ne am na déggin mu ci am. Comme déggin ñi nga xam ne moom la nit ñi am ci l'islam. Ulamaa ul islam kenn ku ne ak déggin bi nga am ci aay. Waaye li yonent wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer. Faqtuloo la wax, faqtuloo fa'iloo maf'ul bi, rey leen ko. Buñ demee ba réew mi nag ay loi yi fi nekk du loi raye, waaye am na lu remplace rey, mooy avis, lu remplace rey. Kon nag képp koo xam ni yaa ngi wax ne da ngay xeex mbirum góor jigéen, xalaat boobu moom nga ci war a am. Sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibn Abdullah radiallahu anhuma moo ko nettali, mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amalu qawmi lut. Man yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal saa gannaaw, bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw, mooy mbirum góor jigéen. jabir ibn abdullah neena yonnabi sallallahu alaihi wasallam daana wax lolou lima gëna ragal sama gannaaw moy mbirum goor jigen ah yonnabi day bo delli ci won jamono wallahi la nga ragalon amna li nga ragalon amna de mbirum goor jigen mbirum goor jigen nga ragalon amna de bo gisee seigne touba radhiyallahu anhu di denk ay ndawam na len bil farj aidan wahsar an tujami'a غير التي حلت ولا تماتيا موم سيغ توبا لولا دينك اي نداوي الاسلامم نداوي موريتام ييغا خامني نانيو ياكار سيغ توبا خامغا ني لي سيغ توبا خدي كوتي جار ياو كين دولا ديغي سي ميرم غور جيجين كين دولا تي ديغي بين فرج عيدا واحسر ان تجامع غير التي علت ولا تماتيا بالخول والمس او المباشره او استماع الصوت والمناشره wa li seigne touba denk ndawi mouride yi bu ci ndawal mouride nekké kèn dina ko dégg ci mbirum ngor jigen seigne touba néna xam nga lumay dégg premier moy sa sawukay bi sa sawukay bi nang ci moy tindiko dugal fuko yalla daganulut lolu seigne touba néna yow ndawal mouride bi ma ngi lay denk sa sawukay bi bu ko dugal fu yalla daganulut khayra lati alat wala tumate mune waxuma la sax dugal ko fa waye bu ko bané xoo sax rek waxuma la nga duggal ko fa waye bu ci banexu sax fu la deganu seigne touba neena bu mu yag ba nga banexu ci lolu deganu bil khawl mo xam waxako indi wal masi wala lal awil mubasir wala jonjo bu mu ci neena moytu ko mun ko sori sax kemtu layu katan mun al istima'a sawti wala ngay diglu kaddu ga rek kaddu gulay banexlo ba ngay meena dem ci lula yalla santu neena lolu rek dinga ko moy ci diku lo man mom seigne touba radhiyallahu anhu nang ko moytu lo man mu na xam nga yeb bu ko indi nak wal munasara xol xolay indi wax waxay indi joxante rendi way indi la ca dess numu radi la an mum jangalem dafa leer nañ mum seigne touba jangalem dafa leer nañ kon dal seigne moudou tay ji dañ ñewon xeyna jot amul tayit émission bi mom niko bokk julit yi di topé bu ma sañu nit du tardé wayé jot dal mo amul ala kulli hal mo taxon mani mawdu bi nga xamné tambali won nako ci khutba tabaski gi nako égalé ci émission bi ngir laayenti biir ak suñu bokk julit suñu kemtu lay katanti jimmi yalla ji tax rabbi sito jalla ñu xamni phénomène la wala mbir la xew xew la bu daanu ci suñu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu né benn yoon ba ñaar at yu né benn yoon nga daan dégg mbirum goor jigeen ñi ko daan def ñepp dañ ko daan neub ni ñi neubé ku ñi togn ah légui nak mu melni mbir yi da melni légui titer la ndax buñu démé ba ko xamni né lañ la ñang lay tuddu ci loola ñang lay tuddu ci loola bu jëkkon bo ci massaana tuddu nit day xaru ji mbamu gaday bu jëkkon buñ ci massaana tuddu nit benn mo xaru ji mbamu gaday dootu genn nit yi diko gis ndax yaras rek ndax kersa al muru kersa wu ah legi dañ la koy tuumal ba nopi sey kay nek ci kanam yoon nga dem ne dajji ci tele ba di wax ak invité ñoy waxal la hawla wala quwwata motax mané len fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootu ñuko dook nonu mu xewé yeen ñi nek bitim rew nga xamni sañu daj ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalante ka fekkalante ngeen bok même société nimi woko ni sebet bi soxangi ci ngay ligay man moy japp sa njambur ligay sa ligay dem lolou lañ ñu bëgg indi Sénégal lolou lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto te do ko ni sebet bi soxangi ci fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci sun kanam buñ ci waxut fofu lañ dem ak ñun de fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sharia waxul ni bu de bu ko kenn sul dede waxuko lele nak ma deggu ñu nan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay amna ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay neenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko amna ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am ni ñu wax lolu bu fekke nak tubna ñu xamni tubna rek ñu xamni tubna dal woon la ñaan waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc ñu bis penc wal yaas billah ko ne xamna señ moddu lolu mo doon waxtaan wi ñi nga xamni bëgg nañu participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna tam yori minute inshallah taala ci kep ko xamni yaangi ci rew momu man nga participer mais yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké senegal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaaré defena whatsapp wala appel normal bu ci mëna don rek so ci woté di nga ci jot té moy 0039 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuruma casque bu may amé retour señ moddu xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala ou waxema yegg ko képp bëgg participer rek mën nga woté fofu su ko défé señ moddu dañ la duggal ci jotaay bi متاخر لي لين ان شاء الله تعالى فيك فانويري مينيت ان شاء الله ووتو رك سيني مود داغي لا دوغال ان شاء الله تعالى 00 39 351 413 34 28 34 28 ان شاء الله تعالى فوف نين دي جار بور بارتيسيپي سي ديتاي بي فرف ان شاء الله تعالى سيني مود داغي لين diwal kep ko xamni bëgg na participer imbolé mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di len jéggulu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxé lég lég mu am retard bañ am waye dara waru ñu ko dul rek ñu ko waxé ité jamono lég lég mu am yalla xam bayna inshallah taala ki pon ko xone bëgg na participer rek mën na jaar fofu inshallah taala 00 39 koy bennal pour ngeen mën ko japp 00 39 351 413 34 28 ñu di jaar pour participer ci jotaay bi inshallah mo xam appel normal la mo xam ci seen jumtukaay yi ñu ngeen yoré mo xam whatsapp la ak yu mel non inshallah taala ñu mo xam ni dañoo désacraliser mbolem lu sacré won dañu ko nemmi ko ci alquran ci yentu yalla nut ali salam bamune gor jigen ni li ngeen di def baxut santul yalla lu haram la lu bon la tontu lañ ko tontu won ba legi mom la gor jigen ni di tontu ñi wax ci mbirum goor jigen ana ñom lan lañ tontu won benen yent yalla lut waxe man gog nga xamni mom la goor jigen bon ma kana jawab khawmihi ila an khalu akhrijuhum akhrijuhum min qaryatikum akhrijukum min qaryatikum innahum unasun yata'arun innahum unasun yata'arun neñu ba nga xamanteni borom xam xam ya ngay wax ci mbirum goor jigen xam nga luñ wax borom xam xam ya ñi genné leen leen réew mi ñi genné leen leen réew mi akhir bihum min qaryatikum genné leen réew mi budé fi duñ la wax genné leen réew mi wayé xam nga luñ lay defa dañ la nan ak yow tuumal la ca jël sa photo taf ca ñi nga xam nga luñ ci jibbu ña ngay wax seenu gaay nan leen innum unasun yatata'aruna borom xam xam ni dañuy nefi di jema bax bax loka di wone ni dañuy jup
1: assalamu
0: alaykum ni bax bax lo wone dañuy jup nga ño gëna dëng ñepp
1: assalamu alaykum
0: ño gëna dëng ñepp mo tax da nga dégg tur wuri dang ko ci dégg serigne daraba elimanja doomi serigne bassant nangam ñom ñepp yaa ngi leen di dégg légui ci biir lobby bobu lobby bobu aw lobby bobu alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: assalam alaykum
0: wa mbokk ma lay deg wa
1: ni ziar señu jambay señu mustafa sambay
0: bismillah mbokk wa ma lay deg ne
1: wa ñi lay ziar ñi ziar baax baax alhamdullah ñi ngi wa ñi téwul waxtaan bu baax baax ñi koy téw kala dimanche jotta lañ koy téw baax baax wax deug yalla waxtaan amna solo lool bu baax baax
0: wa alaykum assalam ma lay deg bismillah
1: alhamdullah man la wa ñi waxtaan ñi koy téw baax baax waxtaan sa dimanche dal buñu wacce dañ ko ñu téw dal waaw wala waxtaan ni am trop ma sha Allah deug yalla li wax lepp jaar li wax lepp mom mo nek mom waaw dañ lay gëna ñaanal rek ñu gën fe yag ñu gëna gindi rek
0: barakallahu
1: fiik ci deug wax dañ yaa suñ xel day dal mom suñ xel day dal baax xamna nak numéro suñ ko mënon am sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax allo amel li
0: daal
1: numéro téléphone waaw man la numéro téléphone suñ ko mënon am dana baax
0: numéro téléphone ah sama numéro
1: waaw sa numéro spécial suñ ko mënon am dana baax de manu
0: waaw man na am kay ma muskila fi inshallah
1: inshallah
0: bo yoré bindu kay bo yoré bindu kay ma jox la ka inshallah
1: waaw
0: ya ngi 615
1: 77 wala
0: ba 77 ba
1: 615 waaw
0: 36 07
1: 07 waaw yeah. Inshallah waaw
0: baaw ok tu nak la
1: mbaya ba mbay gay la Louga
0: seigne mbay gay wa kay gay gay
1: mbay gay bu Louga xam bu Louga inshallah ñaan ba gay mbay gay di gal te del waxtaan fepp fuñu man ci nekk Senegal ak Espagne yépp ñu na ñu ngi Espagne fuñu man tol di wax chaque dimanche ngon dañ koy téwlu mom bu yag yag yépp heure bo wacce bu yag yag yépp man damay déglu damay bayé non di déglu mom ba ni ni jéxé wala mo bu yag la bu tay
0: ah ké djé djé djé barkala
1: djé djé djé mbé djé djé
0: djé djé ni wo djé
1: djé ñamna suñu yalla indé ñuy sét la inshallah djé djé
0: inshallah
1: djé djé djé djé djé djé
0: barkala fi ké Serigne Mbaye Gueye képp bëgg participer mën nga def ni moom 0039 351 413 34 28 insha allahu taala ñoo ngi ndokkeel mboolem ñi nekk ci diaspora bi góor ak jigéen mag ak ndaw di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan insha allahu taala di nuyu suñu xarit suñu wëllëre moom tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam ñi ñu gëna jëssak la xëri gi saay gis nañu addé jëm ñu yonne ci fanni tabaski bi jëre jëf jëssak mu la xëri gi saay yalla nu mu def ko sa tiri jëf
2: inshallah taala
3: kon mbir ngor jigen ngor li nga ci waxal moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañate wax dañ leen di jema lekkale seenu tour ak seenu tour ñom may lool nak lulu bes yent yalla lut ali sallatu wasallam bam ne gor jigen ni li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun qul lin borom xam xam nan ay affaire mbir ngor jigen genel len fi rek tumal len rek yak len sen der a ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum unasun yatata'arun la wax ñangay jema sel sel lok jema bax motax mani tour woné nga deg ko ci tour woné deg ko ci deg ñu mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lobi bi kay fek aram se ko la yalla xamna ko fek aram se ko yalla xamna ko ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro ñom da leen jaral laaj wa am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 sifir sax boko défé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal loolu mo mën ta ñak légui 9 sifir bobu nak ah mu dal lay bind nga tont bu bindal la nga tont bindal la nga tont fena net wol na len fi ay gaay yo xamni jamono bima joté ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro dima yonné ay photo porno ba légui mi ma gardé dima yonné ay photo jigen ba légui mi ma gardé légui sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway an kon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess baye bo def ndank di nga photo yi ma yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga ma yoni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legui dama beggone nga jël auto taxi fek daf ma déclarer mi ngi ci est maniko jël taxi rewé pay boy ñew rek may fay jël taxi fek ma Touba ma ngi Touba barap sangam fek amna ben am de loi buma wo bo xani wonna ko affaire yi yep wax ko waji niko budé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lu def mujjé di ma bind message nama yow do serigne kessé yow saga nama luñu wax namako waay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonné la c'est ak 20 lumi firi moy ça va nga tontu ko way ça va wala bonjour aha débat bi tambalé bo moytu rek ñu duggal la ci seen lobby yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit mo xam wala parlo motax xeyna mako doon def limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wala ni Moustapha Mbaye Sam parli parla yeso nagn ko ka ko don wax newon nako it da nga fatlu yag Moustapha Mbaye Sam di foloté mo koy wax tegu mo ko ci bakkan yalla rek taxon ma don wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ meuna yak rek seen kem lay katam da buñ ko def ci jëm la yak mba duggal la ci ken xamul waye ñurum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi ben borom xam xam yu bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbokk bi ñu mbokk mu tabbi wa la melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbokk mi mang koy seen ci biir inshallah Bismillah. 00 39 351 413 34 28. Mbokk mi nag mi ngi ci ligne bi, waaye daa mel ni problème réseau la xëy na. Bismillah mbokk mi. Waaw mbokk mi de 00 39 351 413 34 28. Incha allahu taala moo xam kuy woote appel direct la wala ci yeneen jumtukaay yi, soo ci wootee rek sëñ Modou Mbaye Thiam mi ngi ci technique bi dina la dugal incha allahu taala kon doomu aadama day bu bëggee mukk ci yooyu day fexe yar ba kanam. Alquran nee na fa ama man tagha wa asara al ayat ad dunya fa inal jaimiya al mahwa, rek mooy mujj. Waaye nag safaan du mooy wa ama man xaafa maqaama rabbi wa naa nafsa an al hawa fa inal jannata hiya al mahwa. Moom it borom bi nee na ñaar rek am, xeex ak sa bakkan ba bàyyi fi li ma tere, ëllëg ma yóbbu la àjjana muy sa dëkkuwaay, mbaa nga bànneexu topp sa bakkan, bakkan di sa sëriñ di sa kilifa, ba la yow ma xaa ma yóbbu la safaanu àjjana rek. Waliyaasu billaa bokk na ci yi nga xam ni waras na koo moytu ci parents yi nga xam ne dañuy yar ak sëriñ daara yi, mooy ni ma koy faral di waxee, nit bu yore njaboot daf leen di war di observer seenu toogin, seenu waxin, seeni jëfin, am loo xam ne kenn mënu koo nëbb. Bokk na ca mooy bul nangu mukk sa njaboot di tëdd def yaramu neen. Ñu bari da nga gis xale bi war a dem tëri, ñu futti ko bam def yaramu neen, desee benn silib rek dem tëdd noonu. Wëroo koo tàmmal sa njaboot moo xam ku góor ki la, moo xam ku jigéen ki la. Waaleykum salaam wa rahmatullah.
2: Mbay ñu ngi siyaaru Mbay di la ndokkeel.
3: Waaw, kii taqabbalallahu lana wa lakum. Yow la?
2: Man la Cheikh Diallo.
3: Ok, Serigne Cheikh, waaw kay Diallo.
2: Man sab soppe laa ay ati, waaye tey la yàlla def ma jot la ba pare am sa numéro te sonnu ma ci cay suñu borom. Alhamdulilah rabbil alamin.
3: Alhamdulilah lasi bi ni'mati
2: salih. Wallahi sa soppe bu yàgg la, yàgg naa laa bëgg a bëgg a wax ak yow, waaye mënuma fexe ba jot la. Kuréel gi yëpp sa bàyyi tax nag, ndax sañ Sambay ba may ndaw laa ko daan déglu. Ku bañ a yàgg ci ligne bi, yàlla na la suñu borom dëgëral.
3: Ok, amin ti yàlla boole
2: ñu. Yàlla na fan wi gudd.
3: Amin ya rabbi, te yàlla
2: boole ñu. Xam naa dinaa la woo siyaar la, te yàlla rek a tax.
3: Insha allah
2: bismillah. Yàlla defee ñëw Sénégal. Danaa ñëw kër ga insha allahu rabbi. Monte say yow say mbir dama koy wax ay nit de pour ñu lay andil ay ndongo daara sax, waaye nit ñi léegi gëmatu ñu ne loolu am na kii def te yàlla tax.
3: Ndeysaan tubaarka la, jërëjëf jàlla
2: ndeysaan. Wallaay alaji bugguma yàgg ci ligne bi nag, damay bañ a yàq waxtaan bi. Xam naa dinaa la woo insha allah Mbay. Jërëjëf Mbay.
3: Barakala jàlla, jërëjëf jasakallahu xayra jasaa Mbay. Barakala fi.
4: Asalaamaaleykum.
3: Barak waaleykum salaam wa rahmatullah.
4: Serigne Souba Mbay Sam.
3: waaw mbokk mi ni ngeen di.
4: waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax di ñaan sama bopp kàddu gi fekk la ci jàmm.
3: nañ fi yàlla boole incha allahu taala.
4: allahuma amin allahuma, ñu ngi lay ziar di déglu waxtaan bu baax a baax a baax di ko rafetlu.
3: barakallahu fiik.
4: wax dëgg yàlla heure bu ñu fekkee fii si kër gi ñu am jot rek chaque samedi man ànd di fee rajo lépp lu ma koy déglu, wax dëgg yàlla lépp laay déglu.
3: nañ sama borom boole yiwu incha allahu taala.
4: waaw kii nekk benn soppe la bu nekk fii Touba Rimini Italie. allo.
3: waaw Touba Rimini, waa kay bisimilah, maa ngi lay dégg waa.
4: waaw ma ne sa benn soppe bu nekk fii Touba Rimini Italie.
3: waaw.
4: waaw ñu koy wax Youssoupha Sall.
3: Sidna Youssoupha, waa kay Sall, jërëjëf Sall.
4: waaw Mbay ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu waxtaan, wax dëgg yàlla yàlla def na nag man mos naa la gis benn yoon, waaye gis loo nuyoo. su ma la ko waxee da nga ko xam, muy luwa kër Sëñ Fallu, nga doon fa def benn waxtaan gàtt ci côté Timis yooyu.
3: waaw ndeysaan dëgg la kii.
4: bisu Gàmm la woon.
3: bisu Gàmm waaw, boo Cheikh Abdoul Barack waaw moo fa doon Gàmm.
4: wallahi fa la mo fek xam nga mo ci keur gogu la dekk so baay mo yoonu keur gogu Seigne Ibrahima Sall mo doon talib Seigne Fall ko konekul won fofu moy sama wajur
2: ande san deug la kay waaw
4: waaw bo bo tay wax di yalla so yenn waxtan bu mo raw ben du mo raw
2: tabarakallah wallahi ndeysan
4: waaw to waxtan wax da yalla tek ngoko ci xam xam tek luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben passeport do ak lepp ak len loy ragal amu ci lepp rek dang ko wax nit jimi yalla ak yentou def cheikhou khadim
2: tabarakallah ndira ndax yalla
4: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay wax sax ni mo bu ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañ wañe ko way lu bari na fi jog de mom ndax kenn du ko ñëmeeti kon ci yow lu bari kon kenn du ko ñëmeeti
2: ndax yalla alhamdullilah
4: wa kon nak ma ngi lay ñaanal bu defon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dañ bi leral xam xam bi defo la tawfiq defo la sang daara ñu barke ci mom du faaro
2: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na
4: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam yi yalla na la ci sun borom defal lu kawé son do barké sun kom
2: radi Allahu anhu min ti yalla boole na
4: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro na jox la won na ko numéro Sénégal dox la jël
2: waaw ma ko don jox mbokk yi sang de amna 77 607
4: waaw waaw 77
2: 615 3607
4: waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal na bokk na ci soppé Youssoufa Sall
2: ok Seydina Youssoufa kay dire jeuf ni sakum
4: waaw waaw bu soobé la xamna daal wo inshallah
2: par classique dire jeuf ni sakum
4: dire jom bay dire jeuf content na dire jeuf
2: bisak la waxir ji say Seydina Youssoufa non mo ko waxe waxtaan wu ñu dañ def ci kër Seydina Fallu gogu ci Louga boba guddi gam man ko daan waxtaane ci kër Seydina Bada Mbay ngeen ko min ko Seydina Aliou Mbay wala Seydina Aliou Mbay ngeen ko min Seydina Bada mi Cheikh Ibrahima Mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtaan ni gam sama maga sama xarita mu tombe nak ben gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Amadou Fada mu taxaw ci ngi gisuk Seydina Fallu gi di fëgg dënd bi naan may Seydina Fallu ko baña ko nang may Seydina Fallu ko baña ko nang bima yewoo suba nak wara dem Louga ci gam ga ma jaar kërëm fi ci Khaira ni ko wona briba mu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako li ci dugg yalla dana ko def ko bëgg la netti sama gënt gi bi ni mo waaw fane ko dama gënt nga taxaw fi ci buntu kër Seydina Fallu gi naan may Seydina Fallu ko baña ko nang bobu alhaji bara fi nek di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu da di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci ump dara dula ci ump yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga fa lay gamo ndax waxtaan mo fay def ci guddi gamu gi muy man nit alhaji bara man la yewal Louga ma falawra gamu da dal ni ma ko nangi ni keur ga moy li mbok mi wax kéro bama fa démé ma far défal wa daïra bu aw waxtaan soga delu wat kër gu ma lolo bama ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kas wéru kasu Rajab wa la yalla dogal mu don khalifa Cheikh Modou Fadal xamna mom la mbok mi di wax non jazakallahu khairu jazahi jereje suma defé kon nimako waxé légui moy faxé ba sa njabot biñu jëtte du ñu bañ def yaramu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen biñu tudd ci nit lum tang tang nañ fanano ay yéré yaron sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xëssé am fukki at nañ leen tékkalé abdoulay nañ leen tékkalé abdoulay djublu wu ci kenn ko ni sallallahu bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy tudd na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekké ni ñi ngi sol seen yéré mok bu kenn kuñu tudd sallallahu bop ño bok yam waye ay xalé yu tudd def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew ya ko def lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal man wax deug yalla sama akulay taala daara ji damay teud ba guddii
3: ma jog tal sa lamp dugg ci neeg do ngay di xol seeni te din waye mayuma kenn kuy fanano yarama ya mayuma ko lolu boko laaje do ngay daal yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay te du simi ko dedet mayuma ko kenn mayuma ko kenn def yarama len dedet fofu ngay tambale fofu ngay tambale benen bi ci desit budé gor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnabi sallallahu alayhi wasallam da wax ni la an allahul mutasabbiina daf ni la an allahul mutasabbihinna min ar-rijal bi nisa wal mutasabihat min an-nisa bi rijal la an allahul mutasabbihinna bi rijal min ar-rijal bi nisa wal mutasabihat min an-nisa bi rijal yalla bu yalla yeureum gor gu dox doxinu jigen gor gu ciol ciolinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gi ciol ciolinu gor yalla bu yalla yeureum jigen di dox doxinu gor kon mutasabihadi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke gor la nga yar sa dom yaayam mom jangul diina xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditional fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la gor jago di ko sol am yere yo xamni mom la jigen jago di ko sol waye ñun suñu jigen ñaangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye laata yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari a téré wutit culture téré nako culture moko jëkka téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari a da ci and ak mom xam nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben moddu waye nak attention bu ko wutalul moddu fekk na culture amal nako ay moddu yo xamni moddu bi kuko sol dañu xamni li moddu jigen la li moddu gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolu sunu tradition mo ñuko jangal sunu aada mo ñuko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis gor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mu solo baye son yi bu tak ndig la di khatar ni ba dañ ci bir gor ni na xani boko gisee bo gawtut gor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni gor la ah ba nu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk gor ñak jigen ni wallahi bo leen fekke do leen mëna xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nopi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé gor nga koy tek fekk jigen la deganut de wa deganut de waddu jil solal yéré jigen bo dé loxo sayu jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bop bi ko la gis xamni jigen nga ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro gor yalla bu la yalla yeeram ak ko meuna don la anallahul mutasabbiin min ar-rijal bin nisaa jigen bi niru niru lu gor yalla nako yalla sol yermandem yalla bu ko yermande yalla jege wal mutasabihat min an-nisa bi rijal gor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam lolou yenen tako wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ard yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daire bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daire neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ay niñ ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xani man na indi ak mbonte ci kawsu ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la Mam Thierno Ibn Fatim Mbacke ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna Fatou Diop radiyallahu anha nim beugé won Seigne Touba ak nim ko fonké won taxon na mu daan ko topato ben bis nak soxna Fatou Diop togal na Abdallah si Ahmadou Bamba si Ahmadou Bamba wa Abdallah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si Ahmadou Bamba jëfëndiko ci Allah ba noppi daldi wor akam ja Mam Thierno Ibn Fatim Mbacke jox ko dess wa Thierno lek dess wa ba noppi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu Yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ñe teul genn beutu Seigne Touba dal ci kawam neñu Seigne Touba kérok da ko gëdd ba niko xël niko Thierno yow loy wut ci kër jigen ñi neñu Mam Thierno ko am Mbacke man kat sama neeng nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mom nga ma joxone dañ Seigne Touba ne ko Thierno goor kay buñ koy téré keur jigen ña nday ma tax goor buñ koy téré keur jigen ña nday ma tax nday amna goor ño xamni seen adina yaqku na xam nga lu ko yaq waxu ni fa xanj seen lalum nday seen amna goor ño xamni yegu ñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday Yalla xam nako ñew di nuyu sa nday ndug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga nan da ngay tok ci blalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko sun ye nday nga war ni rap ci suuf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la xawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñe dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la ki ray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu ray te ken reylu lolu warana jëk li jënd ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki fa ray la nan bu ko ken laal de bu ngeen ko tejé kaso na ngeen ko jox wand la téer bu mu uppo de bu ngeen ko nangamé de ah bu ngeen waaw bu leggé kay kenen ray ni du dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokki lolou mo donon waxtanu inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan rek dal defal ni tawfiq mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñukoy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaat defé ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadir abidin ila janna ak ci xassid online bi yep rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28 su ko defé kon xamna dañu yemale fa waxtani dafa am gan yu fi nek yo xamni dama leena wara yewi ñoom man lañuy xaar bob batay danaka bokk na ci nga xamni bob batay rek ba Yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci gën ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan Yalla mussel ñu ci ay beut ak ay lamine sa borom mussel ñu ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi baraka ci Sheikhul Khadim radiyallahu anhu Yalla man nako te def gi duko wañi dara Yalla nañ Yalla aral njabot gi ba du rur Yalla man nako Yalla nako Yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen Yalla nako fi Yalla jele te buy taw li dem na and ak gor jigen ni dem gor jigen baña fi am ba faw bi barakati Sheikh Khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dang koy wax ak jigen ci ba adinaay bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adinaay bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor du koy wax morom gooram yalna de goor gogou yalna de goor bi wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni buma ko deg bu ngeen di aj makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ku ne sa kharisa man na jox kenn ku ne sa kharisa man na yengu li tax ku ne soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci aj ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu boof la ci seen biir yi xol nebbutu na ngeen ci dañ ba sette wecc wala jidala lepp luy xéetu werante lepp luy xéetu werante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituel ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen te yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fo li diw buri won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala jidala fexé len ba lolou bum fa jib muy ne ngeen fexé ba bu len fa wax mukk waxtanu mor xudja mo war yibra digel lo mor xudja da war yibra digel lo ndax buri won ak yibra digel lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala jidala kon aju len ket nekku len ci ak kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayiko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusuqa bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mun ya bon wala fusuxa de gina mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu na la defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dakh tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batin du dara du wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na waliwu senegal te waliwu senegal ku len liggey yalla teral waliwu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal waliwu senegal yi liñ dacc ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wen waliwu ko maja massa dacc ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batin du tous dama gis ni waliwi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb dak xol gis mani nak waliwi senegal kuko liggeyal yalla teral la lolou mën ta ñak yalla xam nako bu mu ci waliwi senegal yi la ko ci sonnal fexé bu beutam wex wallahi sa bundu tu xonk waliwi yewo senegal njaay gi ma waxati ko kep ko fexé ba nga fexé ba beutu waliw kenn ci ñom nga wéxal beutum fekk beutum da xonkon yow sa beut dootu xonkon li dess ci sa dundu gi fofa la sukkandiku woni len subam gune moy dakh tayam ba kérok muy faatu subam gune moy dakh tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko bataay yalla tax ma diko wax Macky Sall subam gune moy dakh tayam muy yow mi dem ba makka amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da war diw yalla na nangam wala di worut diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen

bokut leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala jidala fil ajj même bu ngeen bokul leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu ñu fi say la jëfi say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay la lolu jëfi say la wala fusux wala jidala fil ajj man farada fa innal hajj mun fa la rafasa wala fusux kon aj makka bu condition yi reveniré ba dajé ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tégal moy ba ci jëk lepp luy xéet rafas na nga ci dañ ba sék wéti moy ay terme yo xamni day yëngal xarisé digënté nit ak muy jëflantéel baad yu nga xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nu ko fexé dañ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba dañ ci rafas dañ ci fusux dañ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na la ko dencal na la lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne wa tax muni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci aggi dimbele sa morom mo tane moy da ngeen and ba yag la gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal si di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jind ba ñu jëndal ko bu doon touba mom man nga magal si ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek gi waye makka mom ha lo lek ya ko jind ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jind ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis nako xamna ko te moy partager at-tahawun 'ala al-birr wa taqwa lo fa man bu la yalla dinki wursak niko alaaji jili mbay dan defe bu la yalla dinki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronnabi sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag muni sun borom neena yowmal khiyam dana tiyé ak jaamum ni ci ay wagam an ya fulan muni labbayk ya rabbi muni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré muni xana xamoko ñi wax mor xujja muni akay muni febaron na yeg nga ko seti woko moone bo ñewon fekk ma fa de boko seti won melna ni man nga seti ya fulan labbayk ya rabbi muni wa yow man bis sangam dama xifa bu bëgg de te nanguma ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow noy xife muné ah diw sangam do xamane ngako muné amna bis reeru na muné ta xamane ngako moné day boko joxal mu lek melni man nga jox ma lek ba hadis ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci aji moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom ne la tasawwudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte bank bam fess
té andu té ragal yalla amul ñariñ amul ñariñ li nga yobul mak compte banque bi lu mu dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni ngeen yobul ban ngeen yobul lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lula neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobal yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra zadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga xamni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquli ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma wa taquli ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gissé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen possé bobu ci Sénégal ñi lañ xaar ba ak gërek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa randi yalla ni tégen ma ragal wa taqul ya ulul albab yeen intellectuel yi ragal leen ma yeen borom wërseuk yi man lolu ragal leen ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënou ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni yaak mom dong nga ni ko lañ dem mak yaala ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajale ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayi fa fusuh bayi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ku ne di saga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay weer yu ko yalla jaglel tabaarak wa ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena adji rek baxna at mi yep rek ku ci meena adji rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti weer yoy moy jamono adj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahima dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexe ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëggal loser ñaarel ak bobu daldi and ak ñaarel bi ngir wutaliko losma
bañu démé ba bërepp boy bi nga xamni fa lañu def mom lañu tuddé makkatul mukarrama muni ko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yobba ci ndand fay fay mu bayiko fa dem ci ndand fay fay la ko bayyi niko togal ci logement bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bu ñema ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak jigen jojje dafa nekkon jigen intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na mak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla subhanahu wa ta'ala ibrahima dal li jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 dam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xeyni jamet ci kawam ñu xeyni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ah ñu jox ibrahim reer mu reer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man di ñew na indale na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu don jigeni legge der yo ko lay def waw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amo len lo may indil sori ci lu sa dom gi nenañ nako ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol lo ma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara tag jigen ji mo bax dal nako yalla do li njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jara tag ganara ki man yak don mak don bi yanu bole yilif di ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joge parental nga xammi wuma sax bima ñewit xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigalal ray la muni ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ yi ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima
lolou taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bëreb bi nga xamni fi nga bayyi won so soxna si di hajar wa yarfa ibrahima alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak doom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni sun borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul sun borom yalla nangu ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi nga xamé ni kaaba gi noppi na nak ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom ni ko legi nak ay ca ma bëgg nga wotel ma wa adina bepp neele nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahima alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami nangami nangami million kilomètres la ne ibrahima alayhi salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mu wote ku koy deg borom niko wotel rek jot li bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote na muni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacci ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka labbayka labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ degg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay degg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ru lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay nga xani ñewoguñ ci seen xoromu nday degg nañ wote ba buyu degg nañ wote ba buyu labbayka ya rabbi mag ñi dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci benn fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mom wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi mu wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis bi len fatte ni mo yonentup shaytan yi iblis moy yonentup shaytan yi
as-saytanul jinn wal ins nak saytane ñaar da am saytane nit ak saytane jinn wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha saytanal ins wal jinn inan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi saytan hukama khal iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi munu ko abal ma ma woté ma yow ño bokk mbir yi wa moy ñu dal di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahima alayhisalam dal di wote ndigalal yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi salatu wassalam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wa la kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq suratul ajj sun borom ni xamna farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinna al hajj fala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata' ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wenn yoon man istata' ilayhi sabila ku ko man def ko wenn yoon waman kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñu duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji min lutax ngani man dal jakkay seen diw doyna ma juma yi seen diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon ni yow suñ borom ko xamni ko xamni condition aj dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoyu dajé na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji aha kay loolu mëna nek la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla moonu yobbu ci yaronte sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yef kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ci man taxut muy wax ci mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé ak señ diw xam bo dajé ak señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin anil alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi mi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna la khanin anil alamin rabbi sto jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali salatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali salatu salam kenn ku ne xamna ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali salatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jek yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyam am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dédit da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju ay nit ñi ma ngi wax la samaan ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bimu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen président bima fi jittone lolou la digli won lolou lay digle ndax ma ngom ñoo bok même constitution
té man ibrahima alayhi salam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam man mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak makka farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradala alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple du sénégal yeen peuple du sénégal ya muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple du sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muni fa hajjo dama koy continuer ya ayuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa hajju yen peuple bi amna ben way bo xani mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie na ma dama koy continuer continuer len ko duma ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureum na ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sox lu am solo yal nako yalla doli ñeegal yeureum ne taf ñu ci barkem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salim ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yermane ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yerm wallahi téré bu ne jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxe nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li seigne touba ni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salim ni na da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bindi jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma ndax nit ñi sétlu nañ ko wala diet wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya manikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadal da biko cheikh salih di wax xamone ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa ndir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje yalla ñu yalla tabal ci yermane jojje radiyallahu ta'ala anhu yermane jojje ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yen aj amna président bu ma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg ma ngoy waxat manit ci sama protestement ma ngoy waxat ñepp di deg ah waaw yow mëno ni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagn rek jëmele ci peuple bi ak kala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def ñeek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arab yi dañuy faré di wax naan té lolu moy ni wir moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena developpement rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey developpement rew ci nango liggey rek lay amé waye rew Afrique bo démé sen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulu rek lañuy nek ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatun illa allah la fasadata alquran wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn benn autorité rek mo mëna am mbir dox benn autorité rek mo mëna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujj lay tass kër gi ci tass lay mujj ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujj tass réew mu am ñaari autorité réew mu fofa la jëm ci tojante bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadalla wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama bëggoon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat disu ko bok mané ko alquran ko wax dé alquran néna bat kenn duko bok alquran ko wax bat kenn duko bok dum kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal man nangam waye mu jël engagement di waxi bopam mu ñu ko dit bat kenn duko bok dé bat kenn duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma djumul safinatul aman ak seen choo yoy fi amone ñun leen bat kenn duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax walaw kana fi ima aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yaqku bat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ko ni di jaay sañ fu rew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la taw li bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la bul watan mel iman mang ko xol man ci sama djeb ni sama bop man lima mel ci touba manam nima beugé touba lolou lu yalla def sama xol rek la xomulum waye fimné bu may deglu xibar bañ ni touba sama fi du ang sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax tuñu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm
buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax baat bi loolu lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vivu prop mom Touba motax ku fa ne di defu safan doga netti li de malako wax waam ken du fi jiddo safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobul baqi gi yow doga netti bu fekke ni de ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ ni yobul legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga de ko ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogal suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanuk señ Touba yalla ko ko nangul lolu mom dogal suñu borom la bu noppi moko demone di toji ka bagayam do yegg de do yegg yakku demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bashabil fil allam yel kay dum fi tadlil warsal alim tara ababil tarmin bi jaar ci min ci jil fajalum kasim makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mu diko def sa dara lu dox ba sa mandat jeex ñu xalab la feele indi keneen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuer bul tardé continuer Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu démé yonntu yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñëw non la def ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question niko waaw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man istaa ilayhi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alayhi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxna mako dama ko firé non rek nguur dama ko firé non wa yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falna ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war yiqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli jurom mu diko joxe wayitaay saka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire te sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xam ni xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forasé wané nako
hôpital yi wone na ko mu ne ko waaw góor lii mooy citoyen citoyen pire et dire nii lay mel waaw tout sakkaata ngoog witaay sakkaata ngoog witaay sakkaat citoyen cim réew bu poosam diisee waa réew ma dañoo war a yëg ni kii milliardaire la ci partagé ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif séré sentir lool peuple buñ da ko wara ñëmé séré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wajjul bayta manista saado ga ñew na day nak bu ngeen démé nak ba yëg ni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanent nak légui wajjul bayta manista ilayhi sabila bokk yi ngeen balma ci misal mom de ngeen ngeen balma bokk na ci manista ta moy al quwwa al quwwa yow mi aji makka bokk na ci manista ta al quwwa katan wergi yaram am nga wergi yaram am nga carte nu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makk ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre batay legui condition yi da jeugut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guer te xamu nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañu nekk kon batay wacc na la bu ñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu ñu yobbu ba makka ci tagi ñu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram nga xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox akay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja maasihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galam ko ci yoni ci xeti wir ya waw legi ay ja bu condition yoy dajé sari anina de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewé ni route wax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titeur lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titeur lañ ko def te aj makka ak dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisewuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Sim, vale, Maria. Vale, Maria, muito obrigado, não te. Eu sama julu amul dépasse bu doy dépasse dong da koy takale diko lijeenti mu jaral la nga bok ci ab tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka ba sa baay xam nga ni alal sa baay demé makka deganut de yalla xam na ko kees noir réew mi lañ yak rek tib ci jox la nga aji màkk Serigne Touba misal na ko neena bari na gaa ñoo xam ni seen yoonu màkk mu naa mënu tuuf mais ndax avant ñuy dem màkk baagante nañ pale ba tayyi lijjanti ay billet waaw baagante nañ pale ba tayyi pour lijjanti billet Serigne Touba neena googu aj ouf googu aj ouf kon bari na ñoo xam ni waa Sénégal moom ni ñuy defee ak aj màkk moom yàlla baax na ku bari yërmande la waaye daal doy na waar waaw doy na waar day na waar ak mak bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni del ak bor yaangi ni del ak bor bay buuj tanan mak la jëm fo jëm do fay sa bor yi la gis directeuru société ben DC maye ay billet mak ci employé mi kenn fa yékuwul kenn musu ko gis yalla xam na ko waaw yaa ngi maye ay billet makka te sa emploi yaa ngi leen amee li bor yow ay bor di maye ay billet makka kenn musu ko gis kenn musu ko gis yaa ngi maye ay billet sa emploi yi kenn fa yeeku ji am na ñoo xam ne yaa ngi leen amee ay salaire yu bare bare ay weeri salaire yu bare bare bare waaw tey maye ay billet makka mu mel ni obligation la déedéet déedéet yaa ko def obligation ci sa bopp rek waaye dëgg dëgg ñaari billet makka yi nga maye ak Sénégal ak billet makka yi ni mu seere wax dëgg fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñaar ba ñett say emploi ñi ci des topp la añ makka nag ay farata am ñeent la ñeent rekk la moom farata yi añ makka ba ci njëkk mooy añ niya yéene yéene naam bi nga tàmbalee waaj fii ni fas naa yéene aji màkka te bañ wax fas naa yéene dem penku fas naa yéene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais moo bañ lu leer buy tukki buy tukki moom yaakaar na buy tukki bu waxee fa mu jëm rek balaa yegg dee lu moom do bu waree mu naan dama bëgg a dem penku ren bu dee penku do nga bëgg a dem kay jël génn Sénégal côté yi penku la fii rek boo fi demoon penku la fii aji makka ngay def ñeel damay aji makka ma fas yéene aji makka loolu mooy départ bi waaye yéene ji dëgg dëgg fa may tàbbee mooy bi ngay armal bi ngay armal foofu ngay tàbbale yéene ji xëy na ñu wax ko place boobu mooy bi ci jëkk ñaareelu ponkam wala ñaareelu farataam mooy tawaful ifada dawaful ifada mooy bisub tabaski ba nga xam ne ñépp dañuy wërandoo kaaba ga ñetteelu farataam mooy assaxyu bayna safa wal marwa daw diggante safa ak marwa mu delluwaat ci xaajara ma ma doon wax ca bañ ko indee ci ndànd fay fay ni ko fii mooy sa appartement génne ko kër aawa ba jëlee ko kër aawa ba yóbbu ko ci ndànd fay fay waxuma la jël sa ñaareel yóbbu ndànd fay fay waaye boo jëloon sa ñaareel dugal ko ci pantret dong ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bokk momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñeenteel ba mooy al wuquufu bi arafa fexe ba taxaw arafa ñeent yi mooy faratay aj taxaw arafa arafa na nga fexe ba boo xëyee balaa gënt so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawo fa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam neenu al aj arafa al aj arafa aj deug deug moy taxaw arafa fek taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nes ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meunatu ko jang li wala di wax jang ci fini deweneet rek nga acc ci wat donc kay acc ci wat rek arafa wata ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa ma jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponku ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yox ni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu melni ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci soow bi sénégal ci lañ bokku lu melni sam misra ak sénégal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc fawu ñu jaar madina buñ jaaré al madina seen mixa moy fiñu arme fiñu xani fa lañi armalé moy fuñu wax juhfa bëgg buñ wax juhfa fofu lañi armalé ñom ki sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misrak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëreb buñu tuddé sulhulayfa loolu la bëgg wax bu fekke ni yalla da dowal té mo gëna bari légui boy aji makka té bayiko ci soow bu fi faaw nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé sen mixa ñom fofu lañuy armalé ñu armalé bu dañuy melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé saatul irq moy seen birabu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa derebu mixa

amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki li loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wesso yoyu cèn sax may ñu la nga ray ko bu fekkon tane da nga gañu ci ajgi té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekke ni daf lay séné ba nga jékkeliko batay amna lu ci war ci alaman niki sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yek mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor lél juroom benn miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man nako jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def boba nak la atté bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan bu melni bi nga ray ci hayawani kër yi ndiki tay ma joxe misal bu fekkon ni da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jëkkon nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndog ment yoyu té légui nit ñi avion lañu jël ndog ment yi sax duñu gisanté ak ñum far kon yoyu bokk na ci farta yi bi ci dess moy nga fexé ba ajgi bi nga xasse armal mayatuñ la dara lu wër sepp ciir do sol luñu ñaw ñaari morso nga yor lekayo benn bi laxaso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn lekay bi budé goor budé jigen mom may nañ ko mu sol yéré bu ñu ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñuko mu tak lu wër ab ciiram ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim niw rek bo aji makka dal da ngay mel lim niw ci gattal bañ makka da ngay mel lim niw ci gattal da ngay mel niw lepp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom ngay fexé ba tékkaliko ak mom bëgg nañu bu féké ni ak su nga makka ba dugg makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo démé ci kaaba ga bay dugg bu féké may né man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko télé def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé dugg ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy foon moy li mo xon sank ni ab tabax lu jaxase sima ak fer mom lañu fekk diko wër lu ko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do mu ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu dugg ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko foon lu ko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ismi sartun bi khabuli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru won ak ndigal dañu wawé ngay fekk fu diko foon bayyi nga dañu ni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di foon al ajrul aswa amna benn bis sayyidina omar radiyallahu anhu andak sayyidina ibn karam malahu cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accès ci doj bi nak ba wara foon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu magla muni yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le foon waye bu mako gis won duma la massa foon dama massa gis yonent bi di le foon rek waye bu ma gis won yonent di le foon duma la massa foon ndax xamna ni
ñariñ ak lor nekul ci yow ñariñ ak lor nekul ci sa loxo leñu sayna li niko ay omar na mané ko ah ak kay ajul aswa na mané ko ñariñ ak lor nga ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko karo bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def leen ci ben resistir muna amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopp mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amon na carte nok aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sédel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal dug aljina muni diw mi nak mom manon na aj amon na carte nok aj waye nak dal lan ko bañ aj man gisuma ko sun borom kon jaral fi dem safara walias billah muni kon kay am nañ dañ am lor sayna omar tanya budé lol la kay am nañ jariñ am na lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxanté ba sa bakkan man ca dess bu fekké ni mbolo nga da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti wat sa loxo fon ko té bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première source bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul té mëna talal sa loxo tek ci yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci adul aswa daldi wañu ko at fon loxo bi baxna baxna waaw señ modou ñu yëmalé fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gan yi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggéey bi mo doon liggéeyu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñëmalé fa waxtaan benen yoon inshallah ta'ala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nek a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah ta'ala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala tax inshallah ta'ala daara jigeen ñi ni ngeen ko xamé tambali na depuis gamu ga moy bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu li ju ragal yalla tekki wul ni nit ki day am alarm rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam téré yalla bi domi julit ñi dañ leena wara yar ma bokku ci ñi yalla natto may jema xamlé téré bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yaré suñu kemtu lay katan ci njabot gi fi ne nima ko yagga waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yegg khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal yalla yalla nangu jeffi def ko ci sun tere jeff ñi nga xamni dañuy domp seenu ñak diko ci duggal fep ci bu ci am do nga lek alquran giñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jeff jazakumullahu khairan jazaa yen ñikoy def xam ngeen seen bop ñere ngeen def ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jeynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan wote ñi diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy wote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ne fi senegal sax
mën nañu wax ne koor gu nekk dana mu yónnee fi addiya moomit way juróom daf fee bàyyi koor way juróomu góor yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na yàlla yaatal bàmmeelam ñoom ñi fi des yàlla ne leen yàlla sàmm te aar leen bi barakati Cheikh Al Khadim radiallahu taala anhu mboolem ñi nga xam ne dañu wëlrante woon ak ñun ci émission beeg daara ji fàtte wuñ ci kenn nga ñu dégg nag mën naa am waaye taxul ñu fàtte ci kenn nañ leen daal ñaanale ba léegi ñaan googu lañuy ñaan te jëmmi yàlla rek tax jëmmi yàlla rek tax bokk parti politique sama fuu ci politique du tee la ma siqoon ak yow ci mbaax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba léegi seen tur yaa ngi fi ñu di leen ko ñaanal te jëmmi yàlla ji dong tax ak seenu taxawaay kon nag ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ ñëpp ndokkeel ñëpp ñaanal ñëpp di sàkku ci ñëpp ñaan ngi nuyu suñu wëlëre wa Serigne Moustapha Thiam di rakk ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bii ak émission bii moomit ka saalika di nuyu way juróomu jigéen ñaan yàlla sàmm ko te guddal fanam te dolli ko wér bu baax a baax insha allah ñu ngi ñaan taxaw gi muy taxaw waay juróom woowu yàlla yàlla bu ko njariñ la ump insha allahu taala jërë ngeen jëf Serigne Modou yow sama diggante yow ñëpp xam nañ ko ni ma ko faral di waxee buñ ma doon wàññiloo ñi ma gën a bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon sant duma xuri bu may lim bu ma tàmbaliwut ci yow ma ne benn yaay doon ñaar bu ma tàmbaliwut ci yow yaakaar naa ci yow la ñuy tàmbale waaye bu ma tàmbaliwut ci yow ma ne benn yaay doon ñaareel ba yëg naa sa bëgg ci man sa fonkeel sa jàpp te jëmmi si Ahmadou Bamba ji dong tax nag radiallahu anhu loolu yëg naa ko bu baax a baax yëg naa ko bu baax a baax ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumullahu xeyri jasaa yi di leen tuubal te di leen jégglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi lu daralul ku yokk cere yokk neex rek la waaye yéene jaa ngi fi bëgg gaa ngi fi parce que saa bu amul rek day fekk li ko waral mooy gàllankoor responsabilité yu bari yu tegee ci sa loos te mënoo koo ñàkk bañ a taxawee loolu doon ko sabab loolu doon ko sabab ñu ngi wax suñu borom ni ko alhamdulilahi lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.